0: coaching nyo sa mga barangay.
1: Opo.
0: Marami hong programa yan, How to be Good Parents. Mm-mm. May budget line po yan, pwede pong i-access ng inyong mga ministries, mm-hmm. yung mga parenting budget po,
1: opo.
0: Yung mga child care budgets po. Hindi ho tamang sabihin na tayo ay hindi pwedeng partner ng ating mga government units sa pagpapalaganap mm-hmm. ng kabutihan. Kasi common objective po nating lahat yan.
1: Mm-hmm.
0: So, pag nabasag na po yung ating misconception about separation of church and state, then, ang hinihingi natin, yung Christian witness in the public space.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa ho, you can talk about Christ as freely as you mm-hmm. want. There is nothing that will stop you.
1: Mm-hmm.
0: Even in congressional deliberations, although ako po, ang ginagawa ko, inuuna ko muna ang scientific, social data, and then I relate that to the fact na 81% of Filipinos want the Bible to affect national laws, to influence national laws. So, sinasabi ko, tingnan nyo, sociologically, politically, and then constitutionally, you are in the right path when you follow what the Bible is saying. And you can even use the Bible as a reference. Although, syempre, as a chief justice, as I use law and the constitution po, yun ang ginagamit ko. And then, ang highlight po ng libro niyan is to describe the family as the basic building block of the nation. At yan ang sinasabi kong napabayaan ng gobyerno natin. Kasi kung hindi natin pinabayaan for all of these 39 years since the Constitution, alam nyo ho, hindi sana ganitong ka-heartbreaking ang problema ng pamilyang Pilipino. But because we did not give attention as a nation to supporting materially the needs of the family in a family sense, no, holistic sense. Kundi naghati-hati pa nga tayo, Commission on Women, eh mga lalaki paano, wala commission.
1: Napansin ho natin 'yan.
0: Yun po, pupunta ho tayo sa point na sasabihin natin if we follow the structure of nation building according to the Constitution as God has gifted the Filipino people with. Uunlad ang bansa natin. Kasi what we are going to strengthen is the source of the deepest heartaches, at the same time, the source of the biggest strengthening mechanism for every Filipino to find meaning, purpose, and a contribution to the nation. So yun ho ang ginagawa ng librong yan. Binabasag ang mga maling katuruan at pinupoint ho tayo sa pagbubuo ng bansa ayon sa konstitusyon at ayon perfectly sa sinasabi rin naman ng Bible po.
2: Iyon.
1: Napakaganda ho dito, FCJ, ng chapter 2. Kung paano nyo po binalangkas ang Christian belief at yung constitutional provision. Oho, napakaganda ho nito kasi parang magkakaroon ka ng hindi lang yung parang, hindi lang ito church matter eh. Hindi lang ito. Sa constitution pala may provision tungkol dito kaya magpapalakas lalo ng ating paninindigan.
2: Oo.
0: Tama po. Kaya nga, ang sinasabi ko po, kung ganyan naman po ang instrumentong binigay sa atin ng Diyos, pahalagahan na ho natin ito, pag-aralan po natin sa ating mga simbahan.
1: Mm-mm.
0: Maggawa ho tayo ng mga cell group, mga study group tungkol dito. Kasi malalaman ng mga Pilipino ang ganda-gandang plano ng Diyos sa bayan.
1: Nabanggit niyo ho kanina, FCJ, yung dapat ang churches manindigan, the pastor should speak loudly about sa paninindigan ng Panginoon o Biblia. Paano ho ito mangyayari within the four corners of the church o sa labas? Shall we participate in the movement of the government? What is your stand about this, FCJ?
0: Ang nakikita ko po is sa bahay muna tayo magsimula. Yung pagtuturo po ng katarungan dapat maaga pa lang. Ibig sabihin po kasi ang katarungan, pagtrato sa bawat isa, pinakabatang miyembro ng pamilya as Imago Dei. Kasi pag Imago Dei ang pagturo natin na bawat isa ay mahalaga at ang kapwa Pilipino ay mahalaga, then we minimize yung injustice na nangyayari sa bayan.
1: Opo.
0: Kasi tingnan nyo, no, mga batang tinuturuan na huwag mag-bully kasi lahat ay ginawa sa imahe ng Panginoon.
1: Opo.
0: There will be less mental health crisis.
1: Mm-hmm.
0: And there will be less parental abuse. So, turuan po ng katarungan sa bahay, pag-aralan po, then ituro po yung sinasabi natin sa Constitution na ang plano pala ng Diyos para sa atin na ayon sa ating mismong Constitution ay magkaroon ng makatarungan at makatarungan at makataong lipunan. Kasama ho yun yung economic justice. Ibig sabihin ho, dapat nating bigyan ng hope ang bawat miyembro, hindi lamang ng pamilya, kundi ng simbahan.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin po, siyempre ang sitwasyon ng pamilya ay nasa isang komunidad. Hindi siya aangat kung bagsak ang komunidad at bagsak ang ekonomiya ng bayan. So pagbibigyan natin ng perspektiba na tumingin kayo kung ano magagawa natin para iangat ang ating komunidad at bayan, nagkakaroon ng nationalism na maka-Diyos. Kasi everything is geared towards fulfilling the destiny of the nation under the plan of God.
1: Mm-hmm.
0: So nakatingin tayo sa Diyos, hindi tayo nagiging takot yung iba eh. Yung dating katuruan, no, huwag kang makialam sa gobyerno, huwag kang makialam sa politika, huwag kang makialam sa ganyan. Kasi worldly yan. Hindi
1: tama,
0: po. Ang sinasabi po natin, ayon sa Biblia, kailangan natin tumulong sa pagtaguyod ng ating bansa.
1: Mm-hmm.
0: At ang maganda, according to the Constitution, nasa atin ang lahat ng responsibilidad at kapangyarihan actually to really have our say in how the government should run because, nakalagay sa Constitution at pinapaliwanag ko, creation lang ng taong bayan, ang gobyerno, at ang mga taong bayan ay sovereign Filipino people. Just imagine po, Pastor, no?
1: Nga po.
0: Ang survey, 18% po ng Pilipino call themselves Christians, 76% call themselves Catholics. So these are those who say they are followers of Christ.
1: Mm-hmm.
0: Kung itong 93%+ na ito ay magsasama sama-sama at sabihin, gusto namin ng bayan that is shaped after the Bible's teachings, nagmamahalan, pinapahalagahan ng kapwa, then we will not have the gross problems of injustice, exploitation, and abuse that we have now. Instead, we will have prosperity. Bakit? Upright ang mga tao, upright ang gobyerno. Yung corruption, may minimize kasi may fear of God, pati ang government, government officials. Hindi yung lip service po, pero kung totoong fear of God. So we gave a path there on how a nation can be built up. Yung paano ko po tinatahi-tahi ito, one gem here from the Bible, a gem here from the Constitution, ine-explain ko kung paano sila nag-i-interact.
1: Mm-hmm.
0: And then encouraging the Christian, kasi may Holy Spirit na siya eh, na under the guidance of the Bible and as a collective community or as individual, participate. Magsimula po tayo sa barangay. Yung mga anti-drug councils natin, samahan natin, cleanliness campaigns, yung pag-aalaga na, to make sure na walang naaabuso sa ating mga kababaihan, mga kabataan, tapos nagkakaroon ng parenting equipping. That's what is required of us from the Word of God and from the Bible. And then, pag nakita natin na maaring tayo ay tinatawag ng Diyos na either to support the candidate or tumakbo mismo, then go. If the calling is there to serve, don't ever let yung sinasabi nilang huwag kang makialam kasi marumi ang politika. Don't let that stop you. Pero kailangan meron kang training kasi napakahirap ng sistema na nasanay na ng unrighteousness, no? So, pwede kang kainin eh. Marami na tayong nakikita mga Kristiyano na nalalamo ng sistema. So, kailangan ho talaga na magsama-sama tayo and very prayerful. And meron ho tayong Code of Public Ethics and Accountability. Sunindin natin to. Huwag tayong mag-depart dito. Huwag tayong makinig na ay kailangan kang sumama sa bribery, sa vote buying. Hindi po. Let's do it the Christian way.
2: Ayun.
1: Uh-huh.
2: At may isang napansin ako kanina sa nabanggit nyo si Jay, no? Yung separation ng church and the state, iba yung pananaw ng iba doon eh. Yun nga pong nababanggit ninyo. Pero ngayon, ipinapakita ninyo, yung state at yung church dapat may partnership.
0: Opo.
2: At naandun din sa constitution na nabanggit nyo kanina, na mayroong mga bagay na dapat itong simbahan ay maging matatag na partner ng gobyerno para sa ikauunlad ng ano ng komunidad ng ating pamayanan. At 'yun ang hindi nakikita ng iba. Naakala ng iba, yung separation ay iba yung kanilang pagkaunawa. Eh. Yun nga eh, yung separation. Kailangan hindi tayo mangyalam sa ganyan.
1: Kasi worldly yan.
2: Oo, worldly yan. Yung pala eh, dapat mamula tayo na mayroong mga bagay na pwede tayong ang simbahan at saka isa pa po nabanggit ninyo kanina eh, yung ang separation lang na sinasabi, huwag kang mangingialam doon sa pagpapatayo ng simbahan, sa leadership, at ang church naman
1: wag humingi sa gobyerno.
2: Wag humingi sa gobyerno. Yun lang naman yun eh. Pero yung mga bagay na pwedeng pangailangan ng komunidad, pwedeng maging partner at matatag na
1: precisely.
2: Oo, ang gobyerno at ang simbahan. Magandang ano po yun eh, na ipakita ngayon.
0: Maganda rin ho na isabihin na itong partnership na ito, hindi ho dapat mga kabawas ng ating prophetic voice.
1: Apo.
0: So, halimbawa, tumutulong po tayo, no? Nakakatuwa na andun tayo sa komunidad. Sorry po. Kailangan din pong pakita natin na meron tayong courage pag nakikita natin may evil na nag-flourish.
1: How do kailangan we do that po?
0: Makipag-usap po tayo. Kung meron na tayong relationship doon sa ating mga officials sa barangay. Uh-huh. Pwede ho nating gawin 'yon ng one-on-one or as the relationship allows us to be candid. Pero safe rin po na isang community, pag halimbawa hindi ho nakikinig, ano? Kasi we always try to give a chance for a person to change his ways. Then we master the will of the community. Kailangan na po komunidad ang kumilos. Ibig sabihin po, it can be a letter petition, it can be a proposal dun sa community sa barangay assembly. It can be even yung bodily assembly like rally ho, hindi ho un-Christian yon. Kasi naka-define yan sa constitution as jurisprudence na part of what is called redress of grievances. Ibig sabihin po, yung mga bagay ng ganyang pagpapakita ng collective opinion or emotions, that's constitutional and that's not unbiblical. It becomes unbiblical when it is from an evil spirit, which is wrathful, contemptuous, ganon. But if it is may legal basis naman yung ginagawa natin, tapos hindi tayo galing sa chismis, kundi may facts tayo, then you are allowed to use all the mechanisms, protest, letter petition, pakikipag-usap, boto sa assembly, mag-voice out kayo ng opinion nyo. Those are biblical pwede ways. Pwede po yun. Basta't yung spirit nyo nakikita. Ang nakakatakot, yung pag sinasabi ni Lord, di ba, I hate flattering lips. Pag nakikita na parang ang ginagawa nating approach ay parang masyadong tinatawag natin na pagsisipsip po para lang ano, no? Hindi ho yun ang ano, kasi may dignity rin ho ang church na dapat i-maintain. Na dahil alam natin ang tama at mali, at tayo ay sacrificially giving of ourselves to the community. At more than anything, we are Filipino citizens. A sovereign Filipinos po tayo ang tawag doon. Let's stand on that dignity. Kami pong mga kabarangay mo, butante ng barangay, mayor, ito po ang aming napapansin. Alam niyo ho, yung mga kawawang mga kababayan natin, hindi ho nakakakuha ng ayuda o ng tulong para sila ay makapag-aral o makakain, kundi nauuna po yung mga mga basketball tournament.

0: yung ginawa, kaya ang nung kami ay lumaban diyan sa Comprehensive Sexuality Education last year, sinabi sa amin ng mga senador, kaya naman nakakapasa ang mga evil bills kasi walang voice ang church.
1: Tama ho.
0: At lalo na yung youth ng church nyo, hindi namin alam kung anong opinion nyo sa mga bagay-bagay. Kaya kung sino ang maingay, kung sino ang lagi nandito, sila ang nakakukuha ng gusto nila.
1: Correct.
0: Tayo po lahat, we all have to oppose the SOGI bill because it will repress the voice of the church.
1: Mm-mm.
0: Maraming mga katuruan na talagang anti-Christian, mm-mm, ungodly.
1: Mm-mm.
0: Sa bill na yan, you may same-sex marriage bill, meron din tayong Magna Carta bill na may mga portions doon na nakalagay na pwedeng bigyan ng absolute confidentiality at privacy ang mga bata na hindi na pwedeng makasumili pang mga magulang sa ano ginagawa nila sa SOCMED, etc. Hindi ko pwede yun.
1: Mm-mm.
0: Yung parental authority natin ng mga Kristiyano, pakikialman ng gobyerno at gagawing angat ang mga bata over the rights of the parent.
1: Pero ang ganda ng punto nyo kanina, FCJ, no po? Kasi kung titingnan nun natin, dyan sa representation sa Congress, nandyan yung makakaliwa. Nandyan yung may representation ang tawag dito, yung mga tawag, itong anong tawag natin dyan? Sa mga nagsusulong ng SOGI bill.
0: LGBT. LGBT.
1: May representation sila. Pero wala pa akong nakita na representation ng Christian community dyan sa Congress.
0: Meron pong mga nagsasabing pastor sila.
1: Pero hindi ho yung as a grupo na as a grupo na merong youth. Asosasyon ng mga Christian youth movement
2: na malakas na nagsasalita.
0: Wala ho. Wala akong Christian Youth Association. Tapos, akala po nila ang objection is dahil lamang pastor sila.
1: Mm-mm.
0: Hindi nila nakikita na sociologically nakakasira sa kabataan yung mga bills na yun.
1: Mm-hmm. Tsaka may mga pastors man dyan, parang silensyo naman sila pagdating sa mga... At hindi naman ho sa pag-aano, pero meron tayong man nakakitang Christian na sala sa init, sala sa lamig lang pagdating sa politika eh.
0: Sorry po ah. Uh-huh. Oho. Totoo yan na yung paninindigan po kailangan dapat consistent eh.
1: Uh-huh.
0: In other words, hindi ho dahil sa anong convenient.
1: Mm-hmm. Kaya ho dapat talaga, tama ho kayo, CJ, no? Magkaroon ang Christian community, lalong-lalo na ng tinig. Oh, no? Magkaroon tinig. Din, hindi naman ho yata masama ng Christian community ay magkaroon din ng representation sa Congress.
2: Sila kasi ang merong mga representative, eh. Pero pagdating dito sa church, parang yung mga pastor,
1: tama nga pa din. No? Eh.
2: Oo, tahimik lang. Eh kasi pastor, eh kasi ganito.
1: Pero
2: hindi dapat pala, eh. Dapat merong. Mas malakas dapat yung tinig natin.
1: Tama ho yun. Ako na-encourage ako dyan sinabi ni FCJ na wala kasi tayong ingay eh. We are so silent. The wickedness is very loud.
2: Mm-mm.
0: Pati ho sa Legazpi at sa mga barangay, dapat meron ho kayong presence.
2: Yun.
1: Ngayon ho, nagsisimula na ho kami. Mm-mm. Kami, we involve kami ho ni Pastor Ruel. Nag-involve kami sa mga organizations na nandyan sa community.
2: Yan.
0: Tama ho yan. Tuloy ho natin yan. At kung madapa man tayo, bangon ulit.
1: Actually, yung sinasabi nyo ho kanina na we should be part of the movement. Eh kami po ay, in fact ako, sa organization namin, willing ho kaming mag-sponsor at tumulong doon sa AirPods itong to train the fathers of the community.
2: Mm-hmm.
0: Ang ganda! Mm-hmm. Ang ganda po! Ay, naku, nakakatuwa. I'd be more than willing to listen po and support kung anong ginagawa nyo.
1: Mm-mm. Opo. I like how the last page, the last portion of your book about the family. Mm-hmm. And of course, ito sinisimulan ko actually itong basahin. Lalo itong portion ho na itong may sa constitutional provision at Christian belief na pinaralil ho natin. Nakakatulong po ito sa atin to make a stand. At dito naman ho sa bandang huli po itong the foundational aspect of the family. Napakaganda po noon.
0: Kaya nga po pwede hong gamitin yan kasi may annexes po yan na guide. May 3 samples po yan, parang templates on how to use that material. And then meron po mga listahan ng pwedeng gamitin yan sa Bible study, pwedeng gamitin na cheat code yan pagpunta kayo sa

0: barangay at pinipigil lang kayo mag-participate. There are already constitutional instructions that we can follow.
1: If we will gather all the leaders, CJ po, dito sa Alagaspi and the pastors for this purpose, para to awaken us, to encourage us really na maging involved dito, how can we invite you po?
0: Ay, alam niyo naman po ang aming numbers. You can just send a number, a message either to my Facebook page, mag-send ko kayo ng private message, or your station officials already know my number.
1: Opo.
0: Pwede hong through you na. Pwede hong through you, Pastor Rico at Pastor Ruel.
1: Opo.
0: Ayan. And then I would gladly find a way to try to join you po.
1: Wow, that is very exciting po. Anyway po, bago ho tayo mag, kasi medyo nalalapit na ang ating pagpapaalam, eh medyo naiksian ho sa tayo sa time. CJ, tungkol po sa family, no? Doon sa pinakadulo. Maganda ho yun, kasi kung titingnan nyo po ang ating nangyayari ngayon, parang nawawalan ka na ng pag-asa because it's a system already. Parang bang nasa sistema na, na yung mga senador nga, mga nandiyan sa taas, parang wala na silang magawa eh. Lalo na ngayon, pag manindigan ka, kulong ka.
0: totoo yan.
1: So, it's a... Sa akin po, napaka-powerful ng Proverbs 22:6, go back to the family. Yun ang pag-asa ho natin. In the future, maaaring hindi natin mapakanibangan ngayon, but we go back to the family and train our children in the way they should go.
0: Tama po. Halimbawa ho, yung justice at yung integrity, ituro na natin sa mga bata. Bata pa lang, magiging ibang klase yung generation ang magte-take over in the next decades.
2: Ayun. CJ, bago tayo po magtapos sapagkat maikli na rin po yung oras. Ano, ang katanungan po, ano pong nag-udyok sa inyo na isulat itong aklat na ito? Itong libro na ito ninyo?
0: Yung aking pag-lead ng judiciary, 30,000 plus personnel. Akala niyo ho ay kayang ano, no? Everything can change overnight. They can't. Kasi yung puso po, unreformed. So, ang dami ho namin systems na pinatakbo. Maganda naman ho, may output. Pero, ano eh, magiging short-lived eh. Unless the heart changes. Kasi, ang pinakamalaking problema yung tingin sa sarili at yung tingin sa kapwa. Pag ang tingin sa sarili is, I am here to compete, to outbid somebody else, to acquire wealth for myself, and that other person is my competitor. Delikado ho na all the persons, all the people in the judicial system will be out for himself. Magiging unfair sa kapwa. So kung sinong malapit sa kanya, yun ang papanigan, yun ang mananalo sa kaso. Yung kawawang other side, usually mahirap na walang access na maging kaibigan, related, or mag-bribe, matatalo at siya ang makukulong.
1: Yun na nga eh.
0: So, napaka-unjust po nun. But if we put the idea that God has a plan for our country, ang unang-unang binigyan niya tayo ng isang tagapagligtas sa ating kasalanan, no? Si Jesus, na transformation ang hinihingi, hindi lang para sa personal piety, kundi transformation ng bansa.
1: Opo.
0: Yun ho ang message na hindi na isusulat ng
1: Opo.
0: Mga libro.
1: Opo.
0: Lalo na dito sa Pilipinas, at wala pa hong nagsusulat ng lugar ng konstitusyon sa pakikiugnay na ito.
1: Oo.
0: So, ang nung naisip kong sayang, yung binigay sa aking perspektiba na bilang Chief Justice, yung aking pagbabad sa word, yung kaalaman ko ng Constitution, sayang po ito kung hindi ko ilalagay ang kabuuinan nito para matulungan ang ating, lalong-lalo na ang body of Christ. Okay. And then, even the non-believers can also find light and in fact can start admiring Christ and be attractive to Christ because of the possibilities that He can bring to our country.
1: Yun.
0: So, may ano ho ito, redemptive purpose ito in every way.
1: I like that. I like that. Redemptive
2: maganda,
1: purpose.
2: Oo.
1: So ibig ko sabihin na CJ, kahit nung kayo ay nasa top na nilagay ka ni Lord sa what's that, pang-apat, pang-limang pinakamataas na official sa Pilipinas. Hindi niyo ho nakalimutan yung inyong job description galing sa Panginoon.
0: At ginawa naman po natin lahat ng makakaya natin. Pero it's not enough. Hindi ho enough na magkaroon ng reform sa highest levels of government. Kung ang puso ay hindi magbabago, if our nation will not turn to God, wala po. Correct. Wala po kahihinatnan.
1: And the best way to do that, I agree with you, no? Kasi kayo po ay nandoon na, nakita nyo na po yun eh. You said you have tried your best to reform. But probably sasabihin natin that best is not enough. Ano po? So, dito ho sa libro nyo, ang babalikan ho natin pa rin pamilya eh. The best way to reform is the reform of the family.
0: Yes po. Start with the family. Kasi just imagine a high official pero merong deep anger and resentment sa heart niya. Lalabas at lalabas yan.
1: Opo, alam mo, CJ, marami pa ho kaming gustong matutunan sa inyo. We would like to sit sa inyong mga pananalita. We would like to listen more. Unfortunately, naubos na po ang ating oras. But the best that we can do. Ako sa ngayon, I am leading po a group called the Philippine Eagles here in Legazpi. Kami ho ng dalawa, magkasama ho kami. Pwede ho na, kaya ho kami ay nag-iisip na iimbitahan na ho namin kayo sa mga tatay.
2: We want to gather
1: all the fathers, both Christian and non-Christians, for this talk.
0: Maganda po yan, kasi pag-uusapan po natin yung linalabas ng social data about the breakdown of society due to fathers who have failed to discharge their roles, kasi wounded rin naman ng maraming fathers.
1: Opo.
0: Pag nakita po nila yung situation na po, yung mga causes na naka-line up doon, backed by the evidence naman po yun. And then yung path ng Bible, and then yung path na sinasabi ng Constitution as a collective, kayong mga airpads, ano hong pwedeng magawa nyo para yung maiproject nyo yung good na ginagawa nyo to a wider audience, paano po natin even to the point of that becoming a voice at the national level. Maganda hong pag-usapan niyo.
1: Wow. We are excited po na magkada upang palad ulit. Makinig ho pong muli kami sa inyo. And we will gather ho. Kami po ay we will do our best na mag-gather po yon. And we will connect with you po, CJ.
0: Sige po. Maraming salamat po.
2: Nabanggit po dito ni station manager po natin dito sa Care 104.3 The Way FM. Sabi po dito ay good morning po at CJ, thanks po for giving us time today despite your super busy schedule. See you again po. Sabi po ni SM.
0: I will be happy to return po. Maraming salamat po.
1: CJ, can we po pray for you?
0: Sige po. Thank you ho.
1: Opo. Join us po mga kapatid as we pray for the former Chief Justice. Panginoon, maraming salamat po sa puso na inilagay niyo po sa aming pong kapatid sa pananampalataya, the former Chief Justice, Maria Lourdes Sereno. Salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa kanya upang maglingkod sa bayan. Pangunahan ang bayan, isa sa mga leaders ng may katapatan sa Panginoon at may takot sa Diyos. At ito pong katawagan na ito, Panginoon, ay gusto niyo pang ipagpatuloy sa pamamagitan ng pagbibigay ng edukasyon, lalong-lalo na sa pamilyang Pilipino, nang naaayon sa batas. Panginoon, salamat po sa katalinuhan, sa wisdom na ibinigay niyo sa Kanya.
2: Yes, Lord.
1: At naniniwala po ako, kami, na patuloy niyo po siyang gagamitin as your mouthpiece.
2: Yes.
1: The mouthpiece of righteousness, mouthpiece of godliness. Panginoon, patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan.
2: Yes, siya nga po, Panginoon.
1: Patuloy niyo po siyang bigyan ng katalinuhan upang mag-isang patuloy na daluyan ng pag-asa. Yes. lalong-lalo na sa aming bansang Pilipinas.
2: Yes,
1: Lord. Ingatan niyo po siya, bigyan ng kalakasan, ilayo sa anumang sakit at kapahamakan.
2: Yes, Lord.
1: At now, we are looking forward, Father, that one day, she will visit us again here in Legazpi.
2: Yes, Jesus.
1: To be your mouthpiece, to encourage especially the men, the families, to make a stand for what is right and godly. Yes. Panginoon, sa buong maghapon, ingatan niyo po siya at nawa ipatuloy mo siyang gamitin na maging daluyan ng iyong pag-asa, daluyan ng iyong pagmamahal at ng pagbabago, lalo-lalo na sa aming bayan. Ang lahat ng pong ito ay dalangin po namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen.
2: Amen.
0: Salamat po. Ang ganda-ganda po ng pangalangin niyo. I receive it.
1: Amen.
0: Completely po. Salamat po.
1: Maraming salamat po.
2: Salamat po.
0: God bless po sa inyong lahat. Thank you so much.
1: God bless po. Mga kapatid, talaga namang tayo ay binihayaan ng Panginoon.
2: Na-overtime tayo, pero quality. Ha?
1: Okay lang yan. Maunawaan yan ang susunod na programa. Eh, tayo naman, ayaw ko ngayong itigil eh.
2: Uy, hindi pa rin natin nabanggit na good morning si Ate Melissa kay CJ.
1: Oo. Nandun pa, nakikinig pa naman siya ngayon. Uy, maraming salamat po. The former Chief Justice, Maria Lourdes A. Sireno. At we are looking forward na makakasama natin siya sa mga darating na araw. Pwede, gather natin.
2: Iyan, oo.
1: Kasi dapat marinig ng lahat itong mga narinig natin kagina at marami pang iba. Iyan.
2: Naramdam natin yung low profile talaga. Kababa ang loob talaga.
1: Ayun, ang kristyano. Mantakin mo, nakausap natin.
2: Iyan.
1: Ang Chief Justice ng Pilipinas.
2: Ang dating ikalimang pinakamataas
1: na
2: official ng bansa.
1: Nakalimutan ko lang mag-picture kanina. Di ba, sa susunod, pag bisita niya dito, tayo ay magpapapicture at magpapapirma tayo ng libro.
2: Sige.
1: Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng lahat ng Panginoong Diyos. Kami po ay overtime.
2: Yeah, overtime. Magpapaalam na tayo.
1: Paalam na kami. Happy Friday weekend sa inyong lahat. Bantabayanin niyo po bukas ang ating programa. Live po yun bukas.
2: Iyon, live yun ha.
1: Makabuluhang buhay. At syempre, kami po ay magpapaalam na lagi ho nating sinasabi habang may oras pa.
2: Tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay.
1: Nakasama ho natin ngayon sa technical side ang pinagpala ng kulot na taghoy. One day marinig niyo po yan.
2: Yeah.
1: Don Ramon Diaz, kami po ang inyong mga kaibigan, kalakakan, kalmosalan tuwing umaga, ang mga lalaking magpapahinto ng inyong kalungkutan.
2: At magpapatuloy ng inyong kasiyahan.
1: Ayun, kasiyahan pa niya.
2: Hindi na kaligayahan.
1: Hindi kaligayahan. No. Kaya po ay magpapaalam na nag-iisa lamang ito. El Solamente, Rico Jelit.
2: Ito naman po ang kasama nyo every Friday. Kasama ni Padi. Every Friday lang. Ito po si Daddy Roo.
1: Babay po. Susunod na po ang negosyasyon trabaho. Nakain na natin ng 5 minutes niya. Babay tabi. Advance happy birthday kay SM Ebet Pao.
2: Yeah, happy birthday SM. God bless.
1: God bless. Bye-bye.
3: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information 0998-843-0573 sa Facebook page CARE 104.3 DUAY FM o sa email address info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Isa mapagpalang umaga sa bawat isa na nakikinig at umaantabay sa ating programa sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. At ito po ang inyong programa, Negosyo Asin Trabaho. At ako si Yvette Pawang, inyong kasama hanggang mamaya. At tayo pong lahat ay magsasama-sama at I am very excited na makasama kayo sa ating programa ngayong araw na ito. It's a beautiful Friday morning at talaga naman pong every Friday ay tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapakinig ng mga entrepreneurs na nanggagaling sa mga miyembro, iba't ibang entrepreneurs o mga negosyante na miyembro ng Business as Mission. Mas nalalaman at nauunawaan natin kung ano nga ba itong Business as Mission, kaya maya-maya lamang po, itong hayan natin ang isa na namang kwento ng isang miyembro ng Business as Missions. Pero bago po ang lahat, tayo muna ay mangumusta sa ating mga kasama na lalong-lalo na po kanina pang alas 5 ng umaga na umaantabay at sumusubaybay sa ating mga programa dito sa Care 104.3 The Way FM. Kumusta po kayo mula sa atin dito sa himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City? Kumusta po kayong lahat sa 1st, 2nd and 3rd District of Albay? At syempre kinukumusta din natin ang ating mga kapatid, kaibigan at ang ating mga kapamilya, mga kakaryans at ang ating mga taga-subaybay dyan sa may Camarines Sur, Camarines Norte. At syempre hindi natin kakalimutan ang ating mga nasa isla, ang isla ng Happy Island of Catanduanes. Magandang araw sa inyong lahat. At ganun din ang ating mga kaibigan sa Masbate, Burias, Tikaw and Rapu-Rapu Island. At ganun din kumusta hindi natin ang ating mga kaibigan at mga kakaryans, mga tagapakinig sa may Sorsogon. Nako, marami tayo dyan na mga nakikinig sa atin na mga tahimik lamang dahil sila ay nasa radyo. Pero alam natin na ting nakikita-kita tayo sa ating mga paglabas, talagang nangangamusta sila at alam nila mga pangyayari dito sa ating himpilan at sila ay natutuwa na sila ay patuloy na nakakapakinig ng ating signal o ng ating pag-broadcast at sila ay abot na abot ng ating signal dyan sa may Sorsogon. At kung saan ka man naroroon ngayon, ikaw man ay nakikinig ng ating live broadcast today o ikaw man ay nanonood sa mga social media platforms na available, ay kami ay masaya na ikaw ay kasama namin at patuloy na sumusubaybay sa ating mga programa. Kaya naman kung ikaw ay nais mo na mag-mention, magpa-mention, magpa-shout out or meron kang gustong batiin, lalong-lalo na yung mga birthday celebrants at yung mga merong mga importanteng mga selebrasyon o anumang tagumpay na inyong nararanasan ngayon, kami po dito sa ating himpilan sa FEBC Bicol ay talaga namang masaya at natutuwa at nakikisaya sa anumang tagumpay na inyong isine-celebrate ngayon. Kaya naman, kung nais mo na ikaw ay makipag-ugnayan, pwedeng-pwede kang pumunta dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At pwede ka ding mag-text o tumawag sa ating telepono numero 0998-843-0573. At syempre pa, kung ikaw naman ay nais mo na nakikita kami at napapanood, ito man ay live o ito man ay replay,

mag-type sa iyong telepono, sa iyong laptop, or sa anumang gadget na iyong gamit, at i-type mo lamang ang bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm. At kung nais mo na ikaw ay mapabilang sa ating lumalaking pamilya ng Carians Official GC, eh pwedeng-pwede kang magbensahe sa amin at upang i-add ka namin dito at ikaw ay mas magiging updated sa ating mga live programs, ganun din sa mga pangyayari dito sa ating mga happenings dito sa ating himpilan. At syempre, lahat po kayo ay welcome na pumunta at bumisita sa ating himpilan. Dito lamang po kami located sa Arimbay, Legazpi City. Ayan po, along the highway lang po kami. At makikita nyo po kami kagad dahil po tayo ay merong malaking signage ng Care 104.3 The Way FM. Kumusta po ang lahat? At syempre, kumustahin din natin yung mga nasa labas ng ating bansa at yung mga hindi naaabot ng ating signals. Saan ka mang sulok ng bansa o sa labas ng ating bansa, magandang araw sa inyong lahat at salamat sa pagsubaybay. Sa inyong pong pakikinig, aming pong request na i-share nyo po ang ating mga program links para naman po may iba pa na tayong mga makasama at meron pa pong iba pa na mabless sa mga talakayan, usapin at sila din ay ma-encourage at ma-inspire sa ating mga napag-uusapan. At syempre, yung mga information na kailangan nila ay maaari nilang makuha dito sa ating himpilan sa pamagitan ng pakikinig sa atin sa radyo or kung hindi man sila na aabot ng ating signal sa radyo, maaari sila na makapanood sa ating live or replays ng ating mga programa sa social media platforms. Kaya naman lahat po kayo ay inaanyayahan ko na samahan ako hanggang mamaya para po sa ating business as mission segment. At syempre pa, bago po tayo magpatuloy, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at tabay lamang po kayo. At bago tayo pumunta sa business as mission segment natin, tayo muna po ay makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ganun din ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Naranasan mo na bang sumunod half-heartedly sa ipinagagawa sa iyo ng iyong boss? Pero sa bandang huli, sobrang thankful ka dahil nagpasya kang sumunod. Remember that there is blessing in obedience. Lilinawin ko lang na ang pagsunod na ito ay hindi sa mga bagay na taliwas sa kung ano ang tama at matuwid. We obey our superiors in accordance to what the Word of God teaches. Kung ang ipinagagawa sa iyo ay illegal o masama, dapat lamang na hindi mo ito sundin. Pero kung ang assignment naman ay in accordance to what God teaches, wala itong lalabaging batas ng Diyos o batas ng tao, kahit hindi mo pa ito masyadong feel o type, you need to obey your boss. Tandaan mo, may pagpapala sa pagsunod. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Paano tayo susunod kahit na may mga panahong kay hirap nitong gawin? Tip number one, trust that your leaders know better. May mga pagkakataong hindi natin maunawaan ang takbo ng utak ng mga nakatataas sa atin. Pakiramdam natin, hindi nila masyadong napag-isipan ang kanilang desisyon o kaya naman ay may mas maganda pa sanang ginawa ang management para sa kapakanan ng kanilang mga empleyado. Iyon ang mararamdaman mo kung naniniwala kang mas mahusay ka kaysa sa iyong boss. May element ng yabang, hindi ba? Leaders and bosses almost always have a different view and perspective. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama sila, pero mas madalas, mas malawak ang pananaw nila sa mga sitwasyon at pangyayari sa inyong organisasyon. You see a piece of the puzzle. They are expected and required to take care of the big picture. So trust that your leaders know better.

Maraming salamat sa pakikinig at pag-antabay sa atin dito sa ating himpilan. At syempre, isa na namang makabuluhan na talakayan ang ating natunghayan sa ating mga kaibigan mula sa Business as Missions. Alam niyo po ba na sa panahon ngayon, marami talaga yung iniisip na ang business ay tungkol lang sa mga tungkol sa pera or yung kinikita. Pero tayo po bilang mga mananampalataya, it's good na talagang naniniwala po tayo na ang pagnenegosyo ay may merong mas malalim na layunin. At ito po ang hatid ng Business as Missions. Ito ay pwedeng maging mission field. Ang ating pagnenegosyo ay pwedeng maging mission field. At ito po ang ginagawa ng ating mga kaibigan mula sa Business as Missions na nagpapaalala sila sa atin na ang trabaho at negosyo natin ay hindi hiwalay sa ating pananampalataya. At yan po yung ating natunghayan sa ating guest today with Business as Mission. Alam niyo po yun, sa bawat transaction at sa bawat pakikitungo natin sa tao, may pagkakataon po tayo na maipakita ang pagmamahal. Hindi lamang pagmamahal, kung hindi yung integridad at kabutihan ng ating Diyos sasalamin sa atin. Kaya ngayong umagang ito, bago po ako magpaalam sa programa ng negosyo as in trabaho, ay nais ko pong iwanan ang salita ng Diyos. At ito ay nagmula sa Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Kaya alam niyo po ba, itong salitang ito mula sa Biblia ay nagpapaalala sa atin na kahit saan man tayo inilagay ng ating Panginoon, sa opisina man yan, sa maliit nating negosyo o sa malaking negosyo natin o sa loob ng ating ministeryo, sa loob ng ating pamilya o kahit saan tayo itinalaga o inilagay ng ating Panginoon. Ito po ay pagkakataon para maging daluyan tayo ng kanyang biyaya. At sa ating pagtatapos, tandaan po natin, ang negosyo natin ay hindi lamang para sa sarili nating tagumpay, kundi para ito sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung saan ka man ngayon naroon, ito ay ang iyong mission. Ito ay isa sa iyong mission field. Maraming salamat po sa lahat. At maraming salamat sa umantabay at sumubaybay sa ating programa. Ako muna po'y pansamantala magpapaalam sa inyong lahat. Ako po si Yvette Pao at salamat din sa ating technical team na sumubaybay at sumama sa ating ngayong umagang ito, kay Don Alfonso at kay Don Ramon sa pagsama sa ating programa ngayon. Maraming salamat at patnubayan po tayo ng Panginoon and may God bless us all. Ito po si Yvette Pao, nagpapaalam pansamantala para sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Antabay lamang po at susunod na ang Family Matters. Siyempre kasama natin dyan si Pastor Joe Genduso at si Pastora Lala Gendusa. Magandang umaga and have a blessed day. Bye everyone!

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 Dway FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: The time is 9:35 in the morning.
0: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: And here we are back. We're going to continue our discussion today that we've been, if you've been with us for the last 3 weeks, this is week number four, continue on talking about teaching our children. And Pastor Peter says, what we really need to do is prepare them to face the real world. Okay, I think that's every parent's fear to some degree about how their children are going to do in out in the real world. Okay, I think maybe that's why when we send them to school for the first time, when we leave them in charge of somebody else, there's a little bit of nervousness on our part that we worry about how they will handle it being away, not being together with us.
1: Naalala ko yung ano, yung movie na Finding Nemo. Have you seen that movie?
0: Which movie?
1: Finding Nemo.
0: Finding Nemo? The fish. Isda.
1: So, kasi may tendency talaga yung mga parents na i-shield yung mga bata, no? Parang kahit ano, doon sa mga, yung pakonti-konti, di ba, sa loob ng bahay, maalala natin na parang kahit yung bata ayaw ng, may mga parents na ayaw na masusugatan yung mga anak nila, ayaw na nahihirapan, ayaw na nakikitang napapagod, kaya lahat ginagawa ng magulang, di ba? Lahat na lang ginagawa nila. So, parang gusto, dito lang tayo, wag ka, basta tayo-tayo lang, parang ganyan. So, masyadong shielded yung mga bata o yung mga anak. Kaya pagdating nila sa labas, hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Ano? So, bagamat talagang totoo na yung pagtuturo ay sa loob talaga ng tahanan. Naalala ko noon, before we went out para sa preschool, ano, sa aming pagdating na sa pagpasok sa eskwelahan, naalala ko noon ang ginagawa ng mama namin. Parang trinain niya na talaga kami na magigising ng maaga, pagkatapos yung sunod-sunod na namin gagawin, kakain, maliligo, kami na yung mag-aayos ng aming mga kami na ang magsusuot ng aming mga uniform. So nag-uniform kami sa loob ng bahay. Kukuha na kami, meron na kaming kanya-kanyang mga i-prepare niya na yung kanya-kanya naming mga gamit sa school, pero hindi pa kami pumapasok niyan sa school. So parang siya muna yung aming magiging teacher doon sa loob ng bahay. So tanda-tanda ako 'yon. So kaya bago man kami pumunta, lumabas talaga sa actual na eskwelahan, so alam na namin yung mga protocols na kailangan namin gawin. So napakaganda, no?
0: Uh-oh.
1: Na ganon. And hindi lang yung the way na kailangan naming ayusin yung mga sarili namin, yung pagising ng umaga, yung paglilinis ng aming mga sarili, no, not brushing the teeth. Sometimes kahit malalaki na yung anak, yung nanay pa gusto mag-brush ng teeth, yung magpili ng damit, yung magdamit sa bata, maligo sa bata. Malaki na pero nandiyan pa rin yung nanay, especially the nanay, masyado sinishield talaga. Kaya pagdating sa labas, hindi nila alam kung paano talaga sila makakapag-decide doon sa kanilang sarili, and ganun din how they're going to face the real world. Sabi nga yung world daw talagang masyadong ano na yan, fierce, di ba? Kaya yun si Finding Nemo, marami siyang si Nemo ng talagang stubbornly kasi pinipigilan niya siya. So lumabas siya doon sa shield ng kanyang tatay. So doon sa paglalakbay niya, marami siyang nakaharap, no? Marami siyang iba't ibang mga dangers na nakasalubong. kaya ganun din kapag lumabas na talaga diyan sa real world, no? Ay kailangang handa na harapin 'yon at ma-prepare nga ang tayo o mga anak natin diyan sa pag-face ng real world. So ano ang dapat, no, na ituturo sa kanila pag para sa paglabas nila ay medyo confident sila, no? Alam nila kung ano sila, sino sila, at kung ano ang kanilang dapat na gawin. So ang unang-una,
0: yeah, first, teach them about themselves or their identity.
1: Identity.
0: Okay, who they really are or what they really are. Okay, and the first one is understanding that God sees them as special. Okay. Awit 139:14 says, "I will give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well." Amen. So important them to know that their identity and worth is based on how God sees them. I think that's a real challenge, because many students, when they get to school, the pressures from their classmates or the outside world, they begin to try to compare themselves to others, okay? And they can very easily have a wrong idea of themselves. So I'm not as beautiful as that person. I'm not as intelligent as that person.
1: Mas madali nilang sumabay doon kasi yung approval ay mula sa iba.
0: Mm.
1: Diba? They will base their approval, they will base their identity from the opinions of other people.
0: Mm.
1: So yun ang nakakatakot. Ano? Kaya napaka-importante. Kahit nga yung mga adults minsan, ano, na kapag hindi nila alam kung sino sila, ano ang identity nila, they tend to compete. Nagko-compete talaga, ano? And then, yun, kung ano ang tingin, they conform to the crowd kasi nga, parang they needed the approval of these people para masabi nilang in ako, kasama ako, ganun. So, yun ang isa sa mga dangers kapag hindi na ituro yung paano tinitingnan ng Diyos, paano sila tinitingnan ng Diyos. Actually, ako, I really experienced this, ano, na parang yung dito kasi yung confidence mo or yung self-worth mo, parang mami-measure, di ba? Parang ano siya. When I was in high school, nung nasa high school nga ako, di ba? So, makikita natin, iba-iba yung mga features natin. And I'm very, kumbaga, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, popular in school because I'm always part of a... Palagi akong kasama sa mga programs, so lagi akong nandoon sa unahan. But, kung papansinin, ako ngayon natatawanan ko na lang tong ilong ko, di ba? Na hindi siya ganun kataasan. Talagang hindi siya matangos. Katulad ng sa asawa ko, talagang matangos na mata. So, when I was in high school, second year tapos yung mga fourth year boys, no, so lagi silang inaabangan ako talaga. Tapos pag papasok na ako doon sa gate ng school namin, sabay-sabayan kakanta niya, ano, tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. So, diretso yan. Pag nandun sa ano nila, talagang lakas ng boses ng mga boys na yun. Pero naging friends ko yung mga yun later on. Inaasar ka lang. Kaya, parang pagdating ko dun, ay, parang hindi na ako, ayoko nang sumali, magsabi na ako ng ganyan. So, pagtingin ko sa sarili ko, parang masyado nang mababa, di ba? Kasi hindi ko nakita yung worth ko, ganito ako, may imperfection ako, nakikita ng iba, dapat ganito ako. So, ang tendency, you might find another way, no, na para makakonform ka sa kanila. Kaya, napakahirap nito. When I found this verse, no, Psalm 139:14, ay nag-iba lahat yung aking paningin. So, it does not matter what other people would think about me. It doesn't matter what other people would say about my looks. Maganda ako, di ba? I'm beautiful in the eyes of God because I'm created in fearfully and wonderfully made by God. So, yun. So, napaka-importante po na kailangan talaga natin itong maituro sa kanila. What is important is how God sees them and how God sees us. no? Kasi tayo, marami tayong mga inferiorities eh, marami tayong mga insecurities. Pero kailangan makita rin natin na talagang ano, even sometimes the husband and the wife, 'di ba?
0: Mm.
1: May mga insecurities. Tapos hindi nila nakikita yung parang ay kasi I'm lesser, I'm like this, 'di ba? Mas magaling siya or mas ganito siya. Maraming tao ang mas nagaano sa asawa ko kaysa sa akin, yung ganon. So hindi dapat eh. Kailangan makita natin yung worth natin, yung identity natin, kung paano tayo tinitingnan ng Diyos.
0: Because God, remember, we have to remember God created us.
1: Yes.
0: And he created each and every one of us individually.
1: Unique.
0: And differently, okay? So he gave us certain gifts and certain physical qualities, and he knows what they are. And
1: yes.
0: That's what he's satisfied with, and that's how he looks at us. I always think about sometimes my tao, when they sing, they can't keep a key. Tama, they're off key. Their voices cannot sing. Well, so when they sing, they're not pareo sa melody. Pero you think about that when think about them sometimes in church when they're singing. So among the hymns, that maybe they're thinking, I will be quiet because my voice isn't, God won't like it. Pero they have to realize God created their voice. God knows that they can't sing or keep a key. Pero so he's not judging how well they sing. What he's looking at is that they're singing. And that makes them happy that they're using the voice that he gave them to sing. So masaya ang Diyos that they're using the gift that he gave, no matter how other people might judge it.
1: Ayan. So kailangan yun, ano, para maiwasan po yung, masyadong mababa yung tingin natin sa ating sarili and maiwasan din ano yung masyado namang mataas ang tingin sa sarili and looking down on other people. So kailangan na talaga na matuto, no, na makita natin yung ating mga sarili, makita ng nila, no, ang kanilang mga sarili kung paano sila tinitingnan ng Diyos. So that's one important lesson na kailangan po nating maituro, no, sa ating mga anak at maging sa atin din naman pagharap sa real world.
0: Yeah. Okay, well, we're at a point here where we're going to go listen to the memo ni mami, but before we do that, we've got a greeting online here from Tristan Wyatt Gulay. Sabi niya, maray na aga, Sir Joe, Ma'am Lala.
1: Maray na aga man sa imo,
0: maray
1: sir.
0: Maray na aga sir naman. Gulay. Okay, so thank you for your greeting. We will take a short break. We'll listen to Mama Memo ni Mama, Memo ni Mami, and we will be back.
2: Heto na po ang Memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Narito na rin po ang ating Memo ni Mami mula sa inyong Mami Bessie Rios, and for this time, tuon na natin ang mga middle childhood na mga bata. Ito po yung bagong umaangat sa kanila pong level of education, at hindi lang po umaangat sa level of education, umaangat din sila sa kanilang kamalayan patungkol sa mga kaibigan. Am I rejected? Am I accepted? What do they say about me? Naku, yan ang mamahalagang bagay para sa kanila. And this is also a time na dapat medyo maging aware tayo in terms of recognizing lumalaki na po sila at nagbabago na ang kanilang kaisipan. There are times also that during this middle childhood, lalo na po yung later childhood, mga age 9 years old, simula na rin po ng puberty. Yeah, especially sa ating mga girls. Okay? Ano ang ating pwedeng gawin? Tatlong bagay ang mahalagang gagawin natin. Una ay hayaan po natin silang makawala. Konting kawala, no? Hindi na sila mga preschool, hindi na sila mga ika nga ay toddlers, no? Na lagi tayong nakagwardya. This time, hayaan po natin sila na magsagawa ng kanila pong mga sariling diskarte. At ganoon din naman, turuan na natin silang maging more independent sa kanila pong mga gamit, lalo na sa gamit sa paaralan. Pangalawa ay maganda rin po kung sila ay sasabihan natin that in terms of getting out and in terms of their expectations to be accepted or to be rejected or to be sometimes naman lang, no, there are instances na na-accept sila and there are instances na na-reject sila. So let's support them that yes, these things are real and makatotohanan din that you will feel hurt, will be offended. But ito yung pwede mong ima. Ano kaya ang pwede mong gawin? And then, tuturuan din natin sila that the more itong mga life principles, that the more they insist to be part, the more na magkakaroon ng problema. Or the more that they would like to be engaged dito sa mga bagay na ito in school, no? Ay kailangan kung saan sila gifted ay doon sila dumoon. And ito din po, let us also teach them about verbal negotiations. Kasi nung medyo bata sila, wala lang, iiyak lang sila, medyo sisimangot, dabog-dabog, yan. Lalo na kung tantrums yung toddlers, no? Pero teka, middle childhood na sila. And nandiyan na sila classmates, no? Hindi pwede yun. So they learn how to speak themselves. And also, be ready. Sa negotiations, hindi ka tatanggapin lagi. There are instances that you will just keep quiet and say, it's okay. Kasi next time, pwede namang hindi. At ikaw ay maging approved sa iyong negotiations. Mahilang paalala mula sa inyong Mami Bessie Rios dito sa Nemo.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid, naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhing matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhing nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhing alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindolready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.
1: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 DWAY-FM?
2: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
3: Bakit? Apo, ano meron?
1: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ang The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
2: Ah, ganun ba?
1: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
3: At ano pa yung isa-isko, Apo?
1: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
2: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
1: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
3: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
1: Po, as in ngayon ha? Sige, sige po.
4: And here we are back. We're looking at what we just looked at here. The first thing, the thing that we need to teach our children is to face the real world, that recognizing that God made them special. They are special.
5: May idadagdag lang pala ako doon ano, sa paglabas nila sa real world, na may mga tao na accepted sila, tanggap sila, di ba?
4: Mm.
5: People would really ano, accept them for who they are. The flaws, the mga ano nila, imperfections, may mga taong ganun, ano, natatanggapin sila. Pero may mga tao din naman na hindi. So, kailangan matutunan din nila na yun, na hindi lahat ng tao ay, kumbaga, eh, gusto sila. So, focus lang doon sa mga taong gusto sila. Huwag naman awayin yung mga taong ayaw sa kanila. Ano po?
4: Okay, we got, okay. I missed this. We have a greeting from Sylvia Narito Noilan. Sabi niya, good morning po. Watching from Kotmon habang naghihimay ng malunggay.
5: Wow, sarap niya.
4: Good morning. It says here on your, on the Facebook here, it says you're an anniversary follower. It must be,
5: wow.
4: You've been, this is an anniversary from when you started following. Wow.
5: Yan, sige.
4: Sarap. Happy anniversary.
5: Yan. Masarap yan, Ate Sylvia, na malunggay.
4: Yan.
5: Okay.
4: Okay, second one here. God wants our children to be thankful and grateful. Sometimes we parents spoil our kids, and when we spoil our kids, when they don't get what they want, they can become very unthankful and very ungrateful for what it is that they have. Okay, so what we try to do is we should try to teach our children, in fact, not just our children, but one another, to be thankful for what it is that we have, not look at what we don't have. Sabi unang Thessalonica 5:18, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus.
5: Kahapon naalala ko doon sa aming maliit na circle of Bible study, no? So lumabas doon, sabi, ako, itong magkapatid na to laging nag-aaway. Ganyan, imbis na magpapasalamat ito. So they were arguing about the who will do this, who will do that, sa kanilang ano, no? And then they always have a fight. Yan. So medyo magulo, nagiging magulo na daw sa kanila. So, sabi ko, nag-share ako, sabi ko doon sa amin, dati yung parang sabi ng lolo ng mama ng mama ko, yung pag-ano daw ng lolo nila doon sa mga ayaw daw maghugas, ang gagawin na lang ay kumuha ng tawag nito, yung ano ng saging, dahon ng saging, doon na lang kakain. So mas madali daw yun, so wala nang pag-aawayan sa paghuhugas. Si very strict daw yung lolo namin. And then, pero hindi dapat magkakaroon ng parang nahuhulog na mumo ng kanin. Dapat talagang very clean yung area mo kung saan ka nakaupo. Kasi pag may nahulog, hindi mo siya pupulutin ng kamay, kundi pupulutin mo siya ng yung dila. Yun talaga daw ang pag-ano. Kaya sabi ko, and I said that we have to be ano, grateful. No? We have to learn to be thankful. Kasi sabi nga nung isa eh, kung maraming hugasan, di mas maraming pagkain na nandiyan.
4: Tama.
5: The problem sometimes, we parents, napaparinariringanit na tayo ng mga pagko-complain. Diba? Nagko-complain tayo minsan. So, instead na being grateful, na naririnig nila sa atin na yung reklamo din, diba? Sometimes, nagwa-wine din tayo. Instead, o nagagrumble tayo, instead na marinig nila sa atin yung laging magpa-thank you, di ba? Sometimes, pag meron sa ay, nakakapagod, trabaho. And then, ano dapat eh, paalala, thank God for the work. At least, merong may trabaho, di ba? So, in everything, give thanks. Sabi nga, dyan sa 1 Thessalonians, ano, 5:18. So, learn na ma-appreciate kung ano yung mayroon. At kung sometimes, yung mga wala, ay mapasalamatan pa rin ang Panginoon, no?
4: Oo.
5: Diba? Not only sa good, kundi sa mga bad, ay kailangan din nating mapasalamatan ang Panginoon. Matuto tayong magpasalamat sa Panginoon. Okay.
4: Okay, so some of the things, the other things that we should give thanks for,
5: Okay.
4: Sige, ikaw na.
5: Thankful. At ang susunod dyan, yung gusto ng Diyos na maituro, ano, sa ating mga anak, ma-develop yung Christ-like character. Even sa atin din, ano, patuloy tayong tinuturoan ito na ma-develop sa atin yung Christ-like character. Ayan, ito yung primary goal, the main thing na gusto ng Diyos na ma-develop sa atin at ma-develop din sa ating mga anak. Sabi nga sa Romans 8:29, for those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son. Ayan, okay. Ayan.
4: Sabi, a good habit for young people to develop in every situation is to ask, what would Jesus do? There used to be, I don't see them anymore, there used to be parang bracelets or headbands or things with WWJD on it, which was a reminder of what would Jesus do, okay, in this situation. And stopping and thinking, halimbawa, in a very bad situation, when you're getting ready to get angry or something, you stop and think, what would Jesus do, okay? Would He really get angry, or would He stop and think about it and evaluate it and say, that's not really worth getting angry over, or if I get angry over that, that is a sin. So it helps temper us and helps us to say, okay, I want to be more like Jesus. Some people also have a bad image about Jesus. They think Jesus is a weakling, a very weak shot. But on the other hand, grabe, think about how strong He was, okay? How strong He is. He drove out the money changers in the temple. Okay? He got angry, but it was a righteous anger. Tapos, he handled the pain, the suffering that He went through. That requires a strength. Okay? So there's nothing wrong with asking WWJD, what would Jesus do in this situation?
5: Pero yun nga, no? Kailangan din yung wisdom and insight from God's Word. Kailangan talaga dyan yung pagtuturo sa salita ng Diyos. And yun, no? And dun nga sa isang pag-aaral, no? Sa isang Bible study, naiintindihan na kumbaga yung salita ng Diyos is kailangan natin doon tayo ma-anchor, doon yung belief natin, doon yung karakter na dapat na matututunan natin, makikilala natin ang Panginoon doon. And the Word of God, kumbaga, it purifies, di ba? May mga bagay na kailangan na pag nababasa natin yan, eh napupurify tayo, natatransform tayo, and natuturuan tayo kung paano natin, nabibigyan tayo ng wisdom kung paano natin i-apply yung mga bagay na natututunan natin, no? So, yun ang dapat nating kumbaga tayo bilang mga adults na nasa kumbaga the wisdom ni God na natutunan natin, yun din ang mai-share natin sa ating mga anak, di ba? So kailangan talaga din dito yung when we want to develop a Christ-like character ay babad tayo doon sa salita ng Diyos. And yun nga, and mahalaga talaga na merong mga pag-aaral, ano? Sometimes kasi yung mga pag-aaral, parang we really have to remind ourselves every time we read the Bible, or every time we have a tinatawag nating devotional or whatever it is na ginagawa natin sa loob man o labas ng ating family, sa small groups, na kailangan nating ma-remind na hindi lang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kundi merong layunin yung salita ng Diyos. Really, every time that we study it, every time that we listen to it, or every time that you read it, meron siyang dapat na inaasahan tayo from God na may mga bagay siyang makikita sa nakikita sa atin na kailangan nating kailangan tayong ma-purify doon, kailangan tayong ma-transform, and at the same time mabigyan tayo ng maturuan tayo kung paano natin mai-apply sa araw-araw na buhay natin yung mga salitang natututunan natin. So that's I believe, no, ang way to develop a Christ-like character. No, so kailangan nating maituro. And then kailangan din na ma-develop yung God confidence. Okay, confidence. Okay. Ano ba 'yan?
4: Yeah, God's confidence, it is the confidence that God with

0: Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello, and isang mapagpalang tanghali po sa inyo, mga ka-TNT. Kayo ay nakikinig sa himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. And syempre, kayo ay nakatutok dito sa ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe, on air. Kasama po kami. Ako po si Alvis Ray Aison.
1: At Sam Sinarosa po.
0: Yes, yes. Hello, hello Kuya Sam. And hello rin sa ating mga ka-TNT na nakikinig sa mga sandaling ito, especially yung mga naka-tune in pa since sign on or ano tawag doon?
1: Sign on hanggang sign off?
0: Yes. So mga palagi naka-tune in dyan. Ever since tuloy. Simula pa lang na nag-sign in. Nakalimutan ko yung term, yung tamang term kung sign in or sign on. Anyway, yan hanggang sa pinakaunang programa ng ating himpilan. Yan, shout out po sa inyo. Sana kayo ay nasa mabubuting kalagayan sa mga sandaling ito. Yun, Kuya Sam, kumusta po ang inyong araw or ang inyong week, Kuya Sam?
1: Ay, maganda. Alam mo, may second batch ako ng na mango jam. Namulot na naman ako nung nakaraan ng mangga.
0: Nakita ko yung video niyo.
1: Namulot na naman ako. Mas marami nakuha ko ngayon. Dati kasi 18 pieces. Siguro ngayon nasa 22 pieces yung nagawa ko.
0: Oh.
1: Pero matrabaho siya.
0: Parang ano nga, Kuya Sam, no? Parang nakikita ko yung video na medyo, though nakakatakam siya, pero parang mahirap maghalo.
1: Okay na naman. Ang hindi mahirap maghalo, ang mahirap yung pag-iisa-isa mo, yung kakalkalin mo, yung kuputsarain mo. Kung matigas na siya, yung kutsilyo. Okay, ito lang ginagawa sa mangga, yung hinihiwaan mo yung mangga ng pa-square-square. Yun ang ginagawa ko pag yung medyo matigas. Inaano ko ng kutsilyo. Pero pag yung malambot, kutsara.
0: Parang exciting yung ganong ano, no? Kasi napakaraming
1: palaman. Lalo kung malamig, sarap yung palaman sa tinapay.
0: Oo, pwede mo siyang gawing sweet. Ano, ako Kuya Sam is nag-e-experimento ako pag mga ano, pag mga drinks. Yung kunwari bumili ng strawberry jam, yung kunwari yung kapatid ko galing recently just galing sa Baguio. Tapos yung isa sa pasalubong niya, yung strawberry jam.
1: Oh, anong ginawa sa strawberry jam?
0: Eh, ako is hindi ako ganun kahilig sa ano, sa mga sweetened preservatives. Yung ano tawag diyan?
1: Palaman.
0: Yung ganun, yung jam.
1: Oo.
0: Tapos parang inaanuhan ko siya, parang saan kaya to pwedeng ihalo or isabay. So minsan pag nagatimpla ng drinks na may ano, na may gatas, matamis. Yun yung ginagawa kong sweetener.
1: Oo, sa shake.
0: Yes, yung sa shake, sa smoothies. So pwedeng ano, no, iba't ibang pwedeng gawing hindi lang siya sa simpleng tinapay but also sa drinks as well.
1: Ginagawa ko siya sweetener sa kape actually. Yung halimbawa yung may natira, pag walang-wala na talaga, gawin ko siya sweetener sa kape. Actually pati yung siyempre may natira doon. Haluin ko 'yun.
0: Wow.
1: At itapang tamis ko pa sa kape 'yun. Hindi ako naglalagay ng sugar sa kape, pero 'yun at least excuse na sayang eh.
0: Oo, and that at the same time no, natural siya no, Kuya Sam. And parang pag ano talaga no, pag mga panahon na ganito, pag summer season talaga is madami.
1: Oo, nahuhulog na lang eh.
0: Mangga.
1: Mapapatigil ka talaga.
0: Ako Kuya Sam, ang isa naman sa hilig ko talaga, hindi ako mahilig sa matamis, pero mahilig ako sa mga maasim.
1: Ay, okay rin naman sa akin ang maasim.
0: Yung hilaw na mangga, pag dati nung bata ako, hindi ko na-appreciate yung tinatawag nilang ubal.
1: Oh, masarap pang yung ubal, masarap din yun.
0: Yung somewhere between hinog and hilaw.
1: Yes, o sa Tagalog, manibalang.
0: Yan yung manibalang. Mas gusto ko yung hilaw na hilaw. At minsan yung tinatawag nila.
1: May sawsawan na bagoong ano?
0: Yes.
1: Oh, sarap
0: yes. Yung tinatawag nilang ano, yung medyo putot pa. Hindi ko alam kung anong term.
1: Meron ko nakita maliliit na ganun.
0: Yung mga yes, nung sa Tagalog, bata ako, yung mga nung bata pa ako, yun yung mga pinipulot ko, yung mga maliliit. Tapos yung sobrang aasim, yan yung ano talaga. And even now, Kuya Sam, like si pastor namin, every prayer meeting, nagdadala siya ng kamyas.
1: Uy, kamyas. Iba. Ginagawa yan parang pun si Ma'am si Marunong nun.
0: So, nagtatanong yung mga ka-church ko, uy, masarap. Ayun, nagsasabi sila, masarap yan pag yung on-on igulay. Masarap yung i ano daw sa isda na on-on.
1: At oo.
0: Yun, tapos sabi ko, eh kinakain ko na siyang diretso.
1: Okay.
0: So ako talaga pag pagdating sa matamis na kunwari ano, very sweet na mga ano, medyo mahina ako, pero pagdating sa ano, sa maasim, yan talaga.
1: Ako rin din naman.
0: Isa sa ano.
1: Matamis. Uy, may ano tayo.
0: Pero parang exciting yung ano no, yung ginagawa niyong mango jam. Ayan. So,
1: Uy, mayroong ano, may shout out oh.
0: Ayan, sige Kuya.
1: Shout out po kay Sir Don Castrense and at sa Chill Bikers. Ganun din naman kay Sir Jerry Miguel at sa Bicolano Cyclista. At si ano, yung. Si Ate Jenna De La Rosa oh. Good evening daw sa good evening. Good AM daw sa atin. Tuning daw siya until sign off daw.
0: Yes, yun. Ito talaga si Ate Jenna. Talagang avid listener ng ating himpilan. And syempre, sa mga ka-TNT din natin na nakikinig pa sa mga sandaling ito. Yan, shout
1: si Sir Willie, Cipriano, Lakbog Kanto daw sa Bicol.
0: Uy, ano yung ano na yun Kuya Sam?
1: Siguro yung, hindi ko alam, baka yung isa sa nabanggit natin na fruit siguro.
0: Okay, oo, baka yun nga yung...
1: First time ko marinig yung word.
0: So yan, thank you so much sa mga ka-TNT natin na naka-tune in ngayon. Sa mga sandaling ito, inaantay ko pang mag-load ang aking Facebook Live para mabati din natin ang ating mga ka-TNT. No? Yan, Lakbog Kanto sa Bicol.
1: Lakbog Kanto. First time ko marinig yan.
0: Yes, ako din. And at the same time, no? Yan, so shout out sa mga ka-TNT nating nakikinig. Sa mga ante at uncle nating naka-tune in. Yan. Hello, hello po sa inyo. And,
1: hello, hello.
0: Ayan, nakita ko na Kuya Sam yung mga nag-comment sa ating Facebook Live. Shout out po sa inyo kay Don Castrens and kay Ate Jenna
1: De La Rosa.
0: Yun. Shout out po sa inyo. And sana kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayong Friday noon.
1: Pati yung mga nakikinig dyan sa atin sa Balina, Daraga Albay. May mga nakikinig po sa atin dyan.
0: Yes. And at the same time, no, batiin din natin Kuya Sam yung mga nakasama natin sa Anislag National High School
1: noong
0: Tuesday. Yan. Shout out po sa inyo. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. And at the same time, kung ikaw ay taga Anislag National High School, kung ang anak mo ay nag-aaral sa Anislag National High School, or kung ikaw man ay faculty or employee sa Anislag National High School, yan, comment kayo dito sa ating Facebook Live para ma-acknowledge natin ang inyong presensya. Yun, Kuya Sam, medyo interesting ang ating pag-uusapan maya-maya, no, dahil... Doon nasimulan na natin to, or nasimulan na natin to, I think it was last week. Pero I'm pretty sure na ang ating mga ka-TNT ay marami pa rin matututunan dito sa lesson na to.
1: Kasi kalahati lang yun eh. Ito yung kalahati.
0: Yes, ito yung second part Kuya Sam. And even me, no, habang binabasa ko yung ating pag-uusapan maya-maya, nung ano pa, nung last week pa, kung tama ako, parang napapaisip ako na, minsan, akala natin madali lang magstay at the top. Minsan, akala natin, parang once I've reached the highest place. Kunwari, kung ikaw man ay, kung sa trabaho, di ba, ikaw yung tinatawag na top performer.
1: Yes.
0: O kaya naman sa klase, ikaw yung, top one. O kaya naman, kung ikaw naman ay college, kung ikaw yung magna, cum laude, or yung isa sa mga nasa tuktok, may mga lessons pala dyan, Kuya Sam, na pwede tayong matutunan. And hindi lang siya applicable, Kuya Sam, no, sa trabaho, sa school. But also, minsan, Kuya Sam, no, kunwari ikaw ay mahilig sa racing, sa adventures, pag ikaw talaga ay binubuhos mo yung iyong best efforts, pag binubuhos mo ang iyong... lahat-lahat, ang iyong best, chances are, maabot mo yung tinatawag nating first place. Yun. Ikaw ba, Kuya Sam, sa iyong experience sa mga, kung ikaw, di ba, Kuya Sam, sumasali ka dati sa ano, sa mga marathon, sa mga pag...
1: Takbo-takbo.
0: Or yung sa cycling, ganyan. Nakaranas ka na ba, Kuya Sam, na makaabot ng first place?
1: Hindi pa. Siyempre, kung ikaw ay recreational at hindi ka talaga yung talagang
0: competitive.
1: Competitive din naman ang recreational runners or cyclist. Kaya lang pagkakaiba yung iba, professional o yung talagang, yun talaga yung focus nila. At kung ikaw meron kang ibang ginagawa, it's hard na mabigyan mo siya ng 100% na commitment yung, lalo na yung pagdating sa training. Ako, actually, nung tumatakbo pa ako, I prepare, ang pinakamaaba kong preparation, 3 months. Yung ibang 21K runner, prepare sila for a year. 1 year ang preparation nila. Tinitaper down nila hanggang mag 21. Ako, 3 months lang. Tapos 3 times a week lang yung ano ko. Minimum 3 times a week na takbo. Na progressive. Ang ginagawa ko. Hindi pa ako mananalo nun ha. Lalampasan ko lang yung dati kong record. Yun lang ano nun. Yun lang ang goal ko nun palagi. Kasi asa ka dyan. Kalaban mo yung mga region's best, province best. Tapos yun, ginagawa talaga nun. Ikaw naman, gusto mo lang mag-enjoy. Kaya it's a joy na makasabay sila sa unahan. Kaya palagi ako sa unahan pumipuesto. Nakakasabay mo yung magagaling. Yun nga lang, naiwan ka nila. Pero at least yung, hindi naman basta-basta yung nakaiwan sa'yo.
0: Yes, yes. And may ibang ano din to, Kuya Sam, no? May ibang mga athletes na parang ginagawang buhay talaga yung ano, yung tipong every single day, whether may competition or wala, talagang buhay na nila yung ano, yung pagtatakbo, yung pagsa-cycling, ganun, para pagdating sa mga competitions na may pa first place, second place, third place, talagang naaabot nila yung mga gantong spots sa isang karera.
1: Ang consolation ko dyan actually ay makakuha ng finisher's medal kasi may binibit kang time. Pag nakapasok ka within the allotted time na expect nila, hindi ka mananalo pero meron kang finisher's medal. At yun, guaranteed yun. Noon, ang nakakakuha lang ng finisher's medal noon. Pag nag 10K ka, 16 or 18 or 21 o yung actual na marathon, 42, mga ganyan. Doon ka lang makakakuha ng, pati mas siyempre, pati mga ultramarathon. Doon ka lang makakakuha ng finishers. Ngayon, 5K, mag 5K ka, mag 3K ka na takbuhan, may finishers medal na. Noon talaga, papaguran mo talaga.
0: Talagang, whether you aim for the top or whether you want to simply enjoy, kailangan mo din talagang ibigay yung best mo, Kuya Sam. Tama po ba?
1: Yes.
0: Ayun. So, sa mga ka-TNT natin na nakikinig sa mga sandaling ito, sana excited na kayo sa ating pag-uusapan. But in the meantime, Kuya Sam, patiin din natin si Uncle John Wisdom Buenavente.
1: Ayun!
0: Sabi niya, good morning, Uncle Alvis and Uncle Sam.
1: Yan, hello po sa inyo. Uncle John Wisdom.
0: Pastor John Wisdom or Uncle Sam. Ay, Uncle Sam tuloy.
1: Uy.
0: Uncle John Wisdom.
1: Parang gusto kong i-improve yung ilong ko dahil para ibagay dyan sa pangalan na yan.
0: Naging US, no? So, yan. So, si Uncle John Wisdom Buenavente ay ating napapakinggan sa TNT Tuesday and Thursday edition. Yan, Kuya Sam, saan po ba pwedeng mag-message ang ating mga ka-TNT kung nais nilang makipagkwentuhan at makipaggulitan sa atin?
1: Ay, pwede po kayong mag-text, tumawag sa amin sa 0998-843-0573 at sa ating pong social media account. Pwede po kayong mag-follow sa ating FB, sa FEBC, Bicol-Care 104.3 The Way FM. At syempre, meron din po tayo sa YouTube at Instagram na FEBC, Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. At kung gusto nyo naman na mag-live streaming, sumubaybay via live streaming, andyan po ang bit.ly/TheWayFM. At syempre naman, pwede po kayo mag-message sa aming GC as a messenger na ano,
0: yes,
1: na
0: yes.
1: Karyan's official GC.
0: Yun. At dahil dyan, Kuya Sam, pakinggan muna natin ang ating unang awitin ngayong tanghaling ito. Yan ang kantang hindi nag-load ang messenger. But anyway, yan. So pakinggan muna natin ang unang awitin natin ngayong tanghaling ito. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT Your Lunch Break Cafe.

0: Yes, tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe, on air.
1: Ayan,
0: mukhang lutang. Parang kulang ata ako sa tulog, Kuya Sam. Oh, pero
1: kumusta yung tulog mo?
0: Hindi naman ano, medyo sabihin natin napasarap ata yung paglalaro ko kagabi. Kaya yun yung kailangan pa natin ng many more hours of sleep this weekend. But anyway, yan, tayo ay nagbabalik sa ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe on air. At syempre, kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Alvis Ray Aison.
1: At Sam Zenarosa po.
0: Yes, at ngayong tanghaling ito, gaya ng aming naipangako sa inyo, pag-uusapan natin yung mga lessons na ating matututunan on being first place.
1: Yun.
0: Yan. So, parang ang sarap ata pakinggan, no, Kuya Sam, pag nakukuha natin or pag naaabot natin yung tinatawag na first place or yung pagiging top. Yan, sa aking pag-aaral, never ko pa, Kuya Sam, na experience na maging first or maging highest. Ay, siguro highest, oo na din, pero hindi kasing fulfilling yung pakiramdam pag sa parang top of the class. Ganyan. So, sa mga ka-TNT natin na naka-first place talaga.
1: Mga academic achiever, no?
0: Yan, mga academic achievers. Yan, shout out po sa inyo. Mm-hmm. Share nyo naman kung anong pakiramdam pag nakasulat ang inyong pangalan sa top 1 ng klase. Pero yun nga, no, Kuya Sam, last time, napag-usapan natin yung ano, yung or na-share ko sa ating mga TNT yung first 4 lessons ng pagiging first place. And ako, Kuya Sam, is parang habang binabasa ko to nung last time, napapaisip ko na, oh, ano, hindi naman

0: Ganun pala talaga. There are some lessons on being first place na medyo hindi mo madalas nalalaman. Paano ba siya i-explain, Kuya Sam? Parang unconventional lessons but still equally important. Sabi nga dito, no, sa dun sa ano, ipapyawin lang natin, Kuya Sam. Mm. Sa lesson number one, being first is a privilege. Mm-hmm. But staying there is a responsibility. Diba? Parang ang dali lang between remaining at the top and getting at the top, mas mahirap yung remaining at the top.
1: Oo.
0: Parang mahirap siyang i-maintain yung effort, yung ano, kasi pwedeng magpaka-lax ka na, ay, naabot ko na yung ano eh, na yung top, pwede na akong mag-chill.
1: Saka yung pag nasa taas ka kasi, wala ka ng promotion eh.
0: Yes.
1: Ando na kasi eh. So, ang ano na, ang next step mo na, hindi ka na makakaakyat pa, wala na, nandun ka na sa top. Bababa ka na.
0: Yes, oo.
1: Yun kasi you will allow others to reach the top din.
0: Yes.
1: Kasi ano, the place is too small.
0: Yes.
1: For both of you.
0: Tama. Parang ano din, Kuya Sam, no? You're not always at the top.
1: Hindi talaga.
0: Mm-hmm. Yun, ano po ba, Kuya Sam, yung ikalawang lesson?
1: Ay, ano, don't compare chapter 1 to someone else chapter 20.
0: Yes, yes.
1: Kasi magkakaiba tayo ng path, magkakaiba tayo ng ano, ng growth.
0: Magkakaiba din.
1: Background, circumstances sa buhay.
0: Yes. And magkakaiba din ng kwento.
1: Oh, iba talaga.
0: Yes.
1: Kaya hindi mo pwede compare.
0: Mm-hmm. Yun. And pangatlong lesson is, success is sweeter when it's earned and not rushed.
1: Yun. Ayun, at mayroon akong kwento dyan.
0: Mm-hmm.
1: Sa ganyan. Nung tumatakbo pa ako, may mga nagsasabi sa, huy, arbor ko naman ng jersey mo.
0: Mm-hmm.
1: Okay, sabi ko, hindi pwede kasi pinagpagurang ko to.
0: Kung binili literally.
1: Kung binili ko to, kahit di ko pala gagamit, brand new, kakabili ko lang, mm-hmm, pwede ko ibigay sa'yo. Pero mm-hmm, itong itinakbo ko to, hindi man ako nanalo. Pero this jersey raced with me.
0: Wow. Oo. Parang pinaghirapan mo din yun, Kuya Sam, bawat hakbang, talagang you've earned the, ano, though hindi man na-reach yung top spot, pero that in itself, yung jersey is a proof. Parang trophy na din yun, Kuya Sam. No?
1: Oo. Mm-hmm. Saka yung finisher's medal. Naalala ko nung nag-graduate ako ng theology.
0: Mm-hmm.
1: Diba, 2 days before the graduation, na-accidente nga kami yung sinasakyan namin na jeep.
0: Mm-hmm.
1: Wasak talaga yung unahan.
0: Mm-hmm.
1: Sakay ako noon.
0: Mm-hmm.
1: Pero pwede ko naman sanang, pwede ako mag-opt na wag nang pumunta kasi sa Manila yung graduation.
0: Mm-hmm.
1: Tapos intayin ko lang ipadala sa akin yung certificate, pwede yun.
0: Mm-hmm.
1: Kaso nag-ano pa rin ako na umatin. Bakit? Kasi yung toga ko, ako lang magsusuot nun.
0: Mm-hmm. Di mo naman siya pwedeng,
1: oo.
0: O ikaw muna mag-represent sa akin.
1: Oo, tsaka iba yung nagpa-picture ka lang na mayroon kang ano, kesa nandun ka sa actual na event.
0: Mm-hmm. Yes, tama.
1: Kaya,
0: mm-hmm. And ito na din yung ating ika-apat na lesson. Sabi dito, being first doesn't mean you stop learning.
1: Yes.
0: Yun. Napaka-humbling lesson itong ika-apat na ano na lesson ng Kuya Sam. Because
1: mm-mm,
0: hindi porket nandun ka na sa pinaka-top, literally, ikaw na yung best.
1: Mm-mm.
0: There are still things that you need to continue to learn and kailangan teachable pa din tayo.
1: Yes, so
0: kahit na tayo yung tinuturing na nasa top.
1: Uh-oh.
0: Yan. And ito na, Kuya Sam, ang ating part 2
1: yun
0: lesson. Yan. Kaya take it away. Ano po ba, Kuya Sam, ang number 5?
1: Leadership begins when you use your position to lift others.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ang pagiging number 1 ay hindi lang tungkol sa personal na achievement, kundi nagiging makabuluhan ang tagumpay kapag ginamit mo ito para maging ano, para magbigay ka ng inspirasyon.
0: Tama.
1: No? At magturo, tumulong sa iba. Ang isang mabuting leader ay hindi natatakot na may sumusunod o nakahigit sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Sa halip, ipinagmamalaki niya ang naging bahagi siya ng paglago ng ibang tao. Ang legacy ng isang tao ay hindi lang nakita sa sarili accomplishments, kundi sa dami ng buhay na kanyang natulungan.
0: Yes. Mm. Parang ito, Kuya Sam, yung real definition ng leadership. No? Kasi matuturing natin na pag ikaw ay nasa top, ito yung mga nasa leadership positions.
1: Mm.
0: The true essence of leadership is service. Serving others.
1: Mm-mm.
0: Diba, Kuya Sam?
1: Mm-mm.
0: Kaya ako personally, Kuya Sam, isa sa mga kinasasaladu,
1: sasadlakan,
0: sinasaluduhan,
1: yan. Hinahangaan.
0: Yan, thank you so much for that, Kuya Sam. Yung mga hinahangaan kong leaders is yung willing silang makihalubilo, hindi lang simpleng halubilo na the upang palad, but to actually be there dun sa mga taong pinagsisilbihan nila. Parang okay, becoming role models for these people. Yung tipong very personal na uri ng leader. Hindi yung tipong, ay, nasa top ako, dyan lang kayo, huwag niyo akong hawakan, huwag niyo akong anuhin.
1: Parang nag-iba na yung ano, dahil na nagkaroon na ng posisyon, na-iba na.
0: Yes, yes. Kaya nga, sabi nga dito, leadership begins when you use your position to lift others up. Yun, napakagandang uri ng ano, no, Kuya Sam? Napakagandang uri ng halimbawa and ng lesson na hindi porket nasa tuktok na, eh, it ends there. But rather, parang, tama ka nga no, Kuya Sam, yung sinabi mo kanina, na ang lungkot-lungkot kung nasa taas ka lang. Na knowing na it's just one single spot, wala kang ka-share.
1: Saka, so, saka hindi lang kasi, pag nasa taas ka, kasi hindi siya ano madali. Lalo kung alam mong hindi ka, ano doon, may season ka lang, then your season is over na. Tapos, mag-grab ka pa doon sa position while meron namang mas qualified pa sa'yo. Why not step down and allow others, diba?
0: Tama ka, Kuya Sam. Dahil, pag the more na ano, the more na we cling to the position, eh baka iba na yung ginagawa nung ano, nung position na yun.
1: O, tsaka may iba yung motivation eh.
0: Yes, yes. Nakakalungkot man, no? Pero may ibang mga leaders talaga na ganun yung nangyayari.
1: Doon so, nakita yung pagkaiba ng leader sa boss.
0: Yes, yun. Saktong-sakto, anyway. Kuya Sam. So, sa mga leaders, especially ka-TNT, kung ikaw man ay isang leader, no? Remember, and isa puso mo to, that the true essence of leadership is serving others. Yun. Hindi yung ano lang. Hindi yung mag-utos. Hindi yung mag-ano, yung uy, gawin nyo to. Uy, ano, ganito, ganon. But to serve others. With others as well.
1: Yan.
0: Yun. And dito sa lesson number 6 natin, Kuya Sam, sabi dito, your biggest competition is yung yesterday version mo.
1: Yes.
0: Hindi ibang tao. Sabi nga dito, no, kapag ang sukatan mo ng tagumpay ay ang achievements ng ibang tao, parang ang pangit, sorry. Pero personally, no, ang pangit naman nun na ang batayan mo ng tagumpay is yung achievements ng iba. Ay, si ano, si ganito may kotse na, ako wala pa. Tapos nung medyo kinayanan mo, bibili ako ng dalawang kotse para mas successful ako sa kanya.
1: Kaso yun pala eh, ang parkingan ng kotse mo, yung garahe mo pang motor lang.
0: So yung isang kotse dun sa ano, sa sa labas. So sabi nga dito, hindi ka kailanman magiging kontento kung yun yung magiging sukatan ng iyong success.
1: Oo.
0: Laging may mas mayaman.
1: Mm-hmm.
0: Laging may mas matalino. Laging mas may successful kaysa sa atin.
1: Yes, totoo yan, totoo yan.
0: Mm-hmm. Pero kung yung goal natin is yung maging mabuting version or mas maging better version natin than who we are yesterday, tapos kung magiging daily basis siya, Kuya Sam, today, mas magiging better version ako ng kahapon.
1: Yan ang maganda, kailangan consciously pipiliin natin yan araw-araw. Kasi hindi madaling piliin yan araw-araw.
0: Yes, Kuya Sam, no?
1: Lalo na if you're going through seasons of life na challenging.
0: Yes.
1: Hindi madaling piliin yan. Pero yun nga eh, kahit hindi madali, pwede mong piliin.
0: Yes. Minsan nga, Kuya Sam, no? Parang mas madali pang piliin na maging stagnant. Di ba, Kuya Sam? Parang ano lang, parang wala akong gagawin ngayong araw na to. Kahit na meron kang ways para i-improve pa yung sarili mo, parang naalala ko noon, Kuya Sam, isang lesson na sinabi sa akin ng isang colleague ko nung nakaraan. Nung nag-review daw siya for board exam, dadating at dadating yung point na parang ayaw mo nang mag-aral talaga. Yung tipong, syempre, ang goal mo is makapasa, maging engineer. Dadating yung point na parang ayaw mo na mag-review, ayaw mo na mag-aral, parang gusto mo lang humiga, maglaro, maglakwatsa, or kung ano. Sabi niya, huwag kang papayag. dapat sa isang araw, may natututunan kang isang bagay.
1: Mm-mm.
0: And that is how you become a better version of yourself. A better version of yourself. Yung yesterday version mo.
1: Kesa yun. Doon sa nakalipas. Dahil ako pag yung mga event akong ina-attenda noon, pag tumatakbo ako, ang goal ko lang talaga, meron akong 6 na goal. Na for every running event, yun ang goal ko. Ngayon, kapag natupad ko yung 6 na goal na yun, although hindi ko na matandaan kung perfectly yung 6, eksakto, pero pag nagawa ko yun, ako ang masasabi kong ako ang nanalo. Regardless of who makes it first sa finish line.
0: Yes.
1: Kaya sabi ko, ang ano ko dyan, palagi kong kwento, wala pa akong natalong race. Kasi ano, pag na-fulfill ko yung goal na yun, palagi ko na-fulfill yun sa bawat race.
0: Yun.
1: Kaya, regardless kung sinong naano sa finish line, yun. Pero winner. Number one ko natatalo, ako. Kasi palaging mas mabilis. Mas maganda yung PR, personal record ko kumpara dun sa nakaraan.
0: Yun, napakagandang ano no, napakagandang way ng encouragement and napakagandang goal setting no. Yun talaga yung isang bagay na pwede nating gawin. So sabi nga dito, every small improvement is a big win, ka-TNT.
1: Ayun.
0: Ang tunay na growth is hindi naman palaging nakikita or palaging associated sa panglalamang sa iba. Diba?
1: Mm-hmm.
0: But, rather, ito yung patuloy na pag-improve natin sa ating sarili. Ayun. Paano pala yung mga kung yung taong kinocompare mo sa sarili mo ay wala namang, kumbaga, stagnant siya. Pero kung ikaw, patuloy, everyday may small improvements ka sa buhay mo. Hindi mo namamalaya na hindi man evident yung achievements mo. Pero you were so much better than you were last year. Ayun. Kaya ka TNT, no? Kung may kakompetisyon ka man, ang isipin mo is makikipag-compete ka sa past version mo and not with others.
1: Yeah, no.
0: Ayun. Ano naman, Kuya Sam, yung lesson 7 natin dyan?
1: Number 7, not finishing first doesn't mean you failed.
0: Uh-huh.
1: Oh, kasi maraming taong iniisip na kapag hindi sila ang nauna, talo na sila.
0: Uh-huh.
1: At sa totoo lang, sa totoong buhay, hindi laging ang unang dumarating ang pinakamatagumpay.
0: Tama.
1: Uh-huh. Ang mahalaga ay hindi ka tumigil sa gitna ng laban. Ang perseverance, consistency at resilience ang madalas na nagdadala sa tao sa mas malaking tagumpay kaysa sa natural na talento o mabilis na simula.
0: Mm-hmm.
1: Minsan, ang pinakamahalagang panalo ay ang pagpili mong bumangon sa bawat pagkadapa.
0: Wow! Mm. Napaka-inspirational naman ito, no, Kuya Sam.
1: Mm-mm.
0: Dahil, nga naman, daig ng, sabi nga nila, no, daig ng, parang mali ata yung quote na naisip ko. What I mean is, yung taong palaging nagpa-practice, natatalo niya yung taong may talent. Kung sabihin natin, kung ako, palagi ako nagpa-practice sa pag-gitara, yan. Kung every single day nagpa-practice ako, kahit nung umpisa is wala akong talent, daig ko yung taong may talent, pero hindi consistent sa pag-practice.
1: Mm-hmm.
0: Yun, kaya nga hindi porket ikaw ay naging first nagfail ka na. Rather, the best lesson dito, Kuya Sam, no, is continue. Ito yung tinatawag nating perseverance and endurance.
1: Nagtiyaga.
0: Yes, pagtiyaga.
1: Nagsumikap.
0: Mm-hmm.
1: Sa and, mga competition, may mga ano yan.
0: Mm-hmm.
1: Aniwawa, sa mga takbuhan o sa cycling events.
0: Mm-hmm.
1: O triathlon, meron na tinatawag na DNF. Halimbawa ay first, second, third, yung mga listahan ng mga nagparticipate. Pag yung pangalan mo may nakalagay na DNF, hindi ibig sabihin failure 'yon. Learning siya. Ibig sabihin DNF, did not finish.
0: Oo, nga.
1: DNS, did not start. Kasi may nangyari, meron ding mga ganun, may did not start, may did not finish.
0: Mm-hmm.
1: Pero ikaw nag-start ka eh. Pero kung ikaw ay hindi nakatapos, it doesn't mean na ano na yun? Tingnan nyo, daming mga hindi nga nakagraduate, pero tingnan mo naman sila yung mga milyonaryo.
0: Tama.
1: Oo. Yung mga O hindi excuse na hindi na lang gagraduate o hindi na ako magtatrabaho kasi pwede naman pala. Hindi. Kaya lang, ibig lang sabihin ito, eh kapag dumating ka sa ganung situation, huwag mong gawing hadlang yung hindi mo pagkatapos o yung hindi mo ano. Kasi learning, ano yan, saan ba ako nagkulang ano, para mas ma-improve mo next time.
0: Mm-hmm. Very well said, Kuya Sam. Mm-hmm. Kasi nga, eh, hindi porket na hindi ka nag-succeed sa gantong chapter ng buhay mo,
1: mm-hmm.
0: eh, hindi na yun yung magde-define ng overall story mo. And ang gandang example nun, Kuya Sam, na ginamit mo, no? Kasi karamihan, may mga success stories tayo naririnig na high school dropouts, college dropouts. Pero nung nakita mo yung pagpupursige talaga nila, eh nagkaroon ng business and umabong, naging financially stable. And then, saka nag-pursue ng pag-aaral. May mga ganong ano, no? So huwag tayo ma-discourage ka TNT. Kung sa chapter mong ito, isabihin natin na may mga journey tayong hindi muna maitutuloy or parang to be continued. Dahil in due time, pag patuloy tayo nag-persevere, may bibigyan din tayo ng pagkakataon na ipagpatuloy yung mga pangarap na yan.
1: Oo. Kumbaga, kapag fail ka man, sabi nga ni John Maxwell, fail forward.
0: Wow. Ang ganda nun. Kung mag-fail ka man, make sure na magiging siyang stepping stone.
1: Yes, yun nga sa yun nga.
0: Yes, yun. And ito, last lesson, Kuya Sam, no. Sa kingdom kasi ng ating Panginoon, sa kingdom ni Lord, no, faithfulness is more important than being first. Yan. Sa pananaw kasi ng mundo, 'di ba, Kuya Sam, yung pagiging una, ito yung simbolo ng tagumpay.
1: Oo.
0: Pero sa pananaw ng Diyos, mas mahalaga ang pagiging tapat kaysa sa pagiging sikat o pinakamabilis.
1: Yes.
0: Hindi niya sinusukat ang buhay natin batay sa dami ng awards, ng promotions, ng achievements, ng mga kotse, ng pera, kundi sa kung paano natin ginagamit ang mga pagkakataong ipinagkakatiwala niya sa atin.
1: Yes.
0: Kapag naging faithful tayo sa maliit na bagay, di ba? Sa tamang panahon, ay siya rin yung magtataas sa atin ayon sa kanyang perpektong plano. Yun. Parang yung verse ng Kuya Sam na dadating yung time na kung sino yung mga first will be the last.
1: Yes.
0: And kung sino yung mga last, sila yung magiging first.
1: Yes. Ano yan? Kaya ni Matthew sa 19, yes. Verse 13.
0: Yes. Yes. Kaya ka... May idadagdag ako, Kuya Sam?
1: Yung ano yung faithfulness. Naalala ko yung bakit yung mga Marines daw palagi matatapang. Sa armed forces, usually sila yung pinakakonte.
0: Oh.
1: Yung kumbaga the few and the proud. Eh, yung kasing motto nila. No? Ang motto nila, kahit anong mangyari, gagawin nila yung kanilang tungkulin. They will remain faithful. Ang motto nila eh, Semper Fidelis, or in short, Semper Fi, which means always faithful.
0: Wow.
1: Kaya yung ano nila, talagang ginagawa talaga. Imagine, dumating ka sa point, naging faithful ka ba? Wow.
0: Mm-mm.
1: Kaya ka ba maging always faithful?
0: Yes.
1: Pagdating sa trabaho, ganyan.
0: Napakagandang example, Kuya Sam. Kaya ka TND, no? Hindi porket hindi ka first ngayon, and that's the end of it.
1: Mm-mm.
0: Continue to become faithful, because God sees your efforts.
1: Yes.
0: And in His perfect time, aba, ibibigyan ka ng reward ng Panginoon na walang kayamanan sa mundong ito ang makakatumbas. That's something that we can be certain of. Di ba, Kuya Sam? Yan. So, kaya sa ating mga ka-TNT, patuloy kayong makinig. Dahil maya-maya, meron tayong maikling devotion with Kuya Sam. Sa mga TNT natin nakatutok sa ating Facebook Live, shoutout po sa inyo. Isang magandang tanghali po. Shoutout kay Pastora Annabel Alegria na bumabati ng hello Nonoy Alvis and Kuya Sam. And
1: yes po,
0: shoutout din kay Gian Ramirez. Good morning po. Ayun. And in the meantime, Kuya Sam, no? Pakinggan muna natin ang isang awiting may pamagat na. Ito na, nag-load na, Kuya Sam. Ang kantang Lifetime by Ben and Ben. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT Your Lunch Break Cafe on air.
1: Yun.
2: Kuryente 1.5, tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
3: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
2: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
3: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
2: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ayun, mga ka-TNT, magandang tanghali. At dito naman po tayo sa ating maikling Devo. At ayun nga, na-discuss natin yung mga bagay-bagay na hindi mo talaga naisip ka agad. Ano, akala natin noong una, maganda pag palagi kang first. Yung palagi ka nasa taas na posisyon. At balikan natin yung kanina, di ba? Na yung lessons kanina, na leadership begins when you use your position to lift others. Na your biggest competition is your yesterday, not other people. And yan yung yesterday niyan, that's in relation to you, not other people's yesterday. And not finishing doesn't mean you've failed. Kasi naman, pwede ka mag-fail forward. And in God's kingdom, faithfulness is more important than being first. Ang dami mga contrasting values. Ang value ng ating contemporary times, itong mga panahong to. Ang value na narinig natin sa ating mga kaibigan, sa ating peers. At ang value ng salita ng Diyos. And when we worry too much, it affects our day. At pag naapektado yung naapektuhan yung araw mo, buong araw apektado ka. Pag hinayaan mo na yung worry mo mag-graduate, it can poison the rest of your day. Kaya pag-usapan natin tungkol sa worry o pagiging balisa. Basahin natin muna dito, no? Sabi dito kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaani man, o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama sa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukas ay igagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kailit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya, huwag kayo mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, o inumin, o damit. Hindi ba't ang mga hintil ay nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam ninyong ang inyong Ama na nasa langit, alam niya na kailangan ninyo ang mga bagay na to. Ngunit, higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na mga ito. Yun. Kaya nga, huwag ninyong alalahan ang bukas sapagkat ang bukas mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Mga ka-TNT, araw-araw po talaga may kinakaharap tayo. Kapag papasok sa trabaho, hindi pare-pareho ang traffic. Dalo ng trafiko, malay mo may natumbang poste sa unahan, kinakailangan ayusin, mayroong aksidente, o talagang na-timingan mo yung rush hour, ay talagang tatrapikin ka talaga. At paano kapag ganun? Kapag yung mga bagay na inaasahan mo di nangyari, paano yung mga backup plan mo? Hindi nag-work. Sinasabi nga rito na, who among you can add a single hour to your life by worrying? Wala. Oh, so hindi nakakatulong yung pag-worry. Does it mean na hindi na tayo magiging normal? Kasi normal na tao talaga, nag-worry yan. Hindi. Ibig lang sabihin dito, kapag nag-worry, nagiging abala ka na. Dahil sa time, nagiging balisa ka na, seek God. Kasi He is above your worries. Sabi sa verse 33,
Seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added to you. It doesn't mean na yung lahat ng in-expect mo, yung promotion, yung raise, yung bagong mong pinag-iipon ng gadget, o yung nilook for vacation, yan yung idadagdag. Ang binabanggit lang dito na these things will be added unto you, yung kung babalikan mo yung sa unahan, alam mo yung pinag-worry, what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear? Ito yung mga daily needs mo, kaya na kailangan mag-bis araw-araw. O minuman tubig araw-araw, kumain araw-araw. These are daily worries. And all these things will be taken care of. Kung itutuloy mo sa verse 33, all these things, ito yung these things. Hindi yung perceived need mo, kundi yung actual need mo from the eyes of God. Dapat matutunan natin yung distinction. Lalo na kapag ikaw ay napalagay sa isang posisyon na nakakaangat kaysa iba. Mag-worry ka kung paano mo magigit yung susunod na promotion. O yung pressure di mo ma-handle. Bawat posisyon ng buhay, bawat sitwasyon, meron tayong meron niya mga equivalent na pressure na normal sa estadong yun. But the thing is, we can have confidence na we are able to face these things kasi kasama natin ang Diyos. Imbes na mag-worry ka na mag-worry, ano kaya mamimit ka itong need ko ngayong araw, patay, hindi ko maabutan yung ano, yung hinahabol kong ano, bagay, yung ano. Unahin natin yung kalooban niya. Ano ba ang kalooban ng Panginoon sa iyo para ngayong araw? At kapag inuna mo yun, I believe He will add you the wisdom and grace so that you can win the day. Imbes na mag-isip ka, paano ako mag-una? Paano ako magiging top? Kundi, paano ko maipapanalo yung araw na to nang hindi nagpapa-apekto sa pressure na nasa paligid ko? We can always go to God sapagkat Siya palaging nandyan. Nawa ay naging inspirasyon po sa inyo ang inyong narinig at nawa kayo po ay napagpala. Tayo po ay manalangin. Salamat po Ama na we can always count on you. You're always around us.

0: at kasiya-siya. Nawa Panginoon, kayo mapapurihan ngayong araw at kayo po ang patuloy na gumabay sa amin throughout this day. Indeed, sufficient each day are the troubles it bears. So salamat naman dahil with you, kakayanin po namin. Marami pong salamat at sa iyo pong papuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen.

0: Yun, and tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Siyempre, kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Alvis Ray Aison.
1: At Sam Zinarosa po.
0: Yes, thank you so much Kuya Sam sa iyong napaka-inspiring na devotional. No? Talagang one of the means para maipanalo natin ang ating araw-araw is by obeying God. And naway wag tayo magpadala sa pressure na ini-impose ng mundong ito. No? Bagkus, sumunod tayo at magtiwala sa ating Panginoon dahil hindi niya tayo pababayaan. And pag sinabing hindi pababayaan and isusustain niya yung ating mga needs,
1: yes,
0: yun yung mga ano talaga, no? Yung mga needs talaga natin.
1: Yung makakabuti sa atin. Malay yes. Mo, minsan may bonus pa.
0: Yes, and yes, tama ka dyan Kuya Sam. Kaya talagang kailangan natin magtiwala and mag-obey sa ating Panginoon. And ka-TNT, sana ikaw ay na-bless ng ating pinag-usapan. And pagbati kay Alberto Ocbian, sabi niya dito, no, good morning po. Binabati ko po dyan sa prayer garden sa kilometer 23 kinananay Masing at ang aming lahat ng makapatiran. God bless sa lahat ng staff.
1: Kastilya, no?
0: Care 104.3 The Way FM. Si Brad Bert po ito.
1: Yun. At may nagsiselebrate pala ng birthday.
0: Mm-hmm.
1: Happy happy birthday po kay Mama Nelia Perdiz.
0: Uy, wow. Diba? Happy birthday po kay Nanay Nelia Perdiz. And uy, birthday din pala ngayon ni Pastor E. Pastor Eric Cortez.
1: Yun, happy birthday,
0: yan,
1: Pastor
0: happy
1: E.
0: Happy birthday, Pastor E. And thank you so much sa inyong wisdom, sa inyong insight, and at the same time, sa inyong pagmamahal sa himpilang ito. Yan. And pagbati rin kay Nanay Nelly Maranyo, no, na nandyan sa labas ng ating station. Yan. Shoutout po sa inyo, Nanay Nelly. Yan. And syempre, sa mga ka-TNT nating nakatutok sa mga sandaling ito, shoutout po sa inyo sa mapagpalang tanghali sa bawat isa. With that, Kuya Sam, pansamantala na muna tayo magpapaalam sa ating mga tagapakinig at sa ating mga kakirians. Pero, syempre, bago yan, iiwanan natin sila ng isang awiting may pamagat na Overflow by Victory Worship. Nakasama niyo po sa programang ito. Ako po, si Alvis Ray Aison.
1: At Sam Zenarosa naman po.
0: At pasalamatan rin natin si Don Ramon Diaz na ating nakasama sa technical side. Susunod na po ang Chinese program. Ingat, God bless, and bye-bye!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Kung iiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Hango po ito sa 1:14-12. Ako po si Robert Page. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking patotoo kung paano po ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Naririto po.
1: Robert? Dito tayo titira?
2: Oo, Lana. Ito lang ang paupahan dito sa bandang paho na may bakante. At sakto lang sa pera ko.
1: Eh, mas malaki pa ang koral ni Tatang sa probinsya kaysa dito.
2: Konting tiis lang muna tayo, Lana. Hayaan mo, pag nakaluwag-luwag tayo, lilipat tayo sa mas malaki dito. At saka dalawa lang naman tayo. Para lang tayong nagbabahay-bahayan.
1: Ganun na nga. May magagawa pa ba ako?
2: At isa pa, Lana. Malapit ito sa trabaho ko. Tipid sa pamasahe.
1: Bahala ka. Hindi na ako magwawalis. Malinis naman tong kwarto. Ihanda ako na yung gamit.
2: O dito ko lang muna. Pupuntaan ko si Pavian para ipaalam ko na nakalipat na tayo dito sa tiyahe niya.
1: Bumalik ka agad. Wala pa akong kakilala dito. Baka masasamang kapitbayang nakatira dito.
2: Mababait ang mga taga rito. Kahit barong-barong ang mga bahay dito, di sila tumatalo ng taga rito.
3: Ano? Kakalas ka na sa grupo ni Dagun. Kung kailan malakasan ang dilihensya ng grupo nila?
2: May asawa na ako, Pabian. Going straight na ako. Baka magkasabitan. Kawawa naman sila na kung makukulong ako. Baka... pwede mo naman ako ipasok ng trabaho sa inyo.
3: May pasok man kita sa kumpanya, iyang pangarap mong makalipat ng apartment na malaki, naku, malabong mangyari yun dahil kakarampot lang ang sweldo doon. Di gaya ng mga dilihensya kay Dagul, paldo ang mga atik. Hindi pa naman ata kinakalawang yung mga kamay mo.
2: Hindi na marahil. Ilang taon na rin akong naniraan sa probinsya. Pagsasaka ang trabaho ko.

0: Lana, ito ang sweldo ko. Nakatatlong araw lang ako. Pagkasyay mo na lang yan, ha?
1: Tamang-tama. Ubus na yung bigas natin galing probinsya. Ilang delata ng sardinas na lang ang meron tayo. Dumito ka na muna at pupunta ako ng tindahan. Bibili ako ng pangsaing natin.
0: Ah, sige. Talagang nasanay ka na dito sa area. Hindi ka na takot lumabas ng bahay.
1: Sabi mo nga, di ba? Mababait ang mga taga rito. Marami lang mga chismosa sa lugar mo.

0: Gandang-ganda sa asawa mo si Dagul. Parang di daw taga-probinsya ang medali mo.
1: Swertian lang yung pag-aasawa. At saka alagayan ng mga biyanan ko sa Ilana. Kaya makinis. O tara, inom na tayo. Pangpatanggal pagod at malas.
0: Sige, ako na taya ngayon. Ikaw na kasi yung nakaraang Sabado eh. Kaya ako naman ngayon.
1: Sige, o tabi ko na lang muna itong pambili ko ng alak. Sa susunod, ako naman ang taya.

0: Lana, tuloy ka sa loob. Akala ko di ka na magpapakita sa akin eh. Di ba nakakalata si Robert? Nung Wednesday pa kita hinihintay ah.
1: Oh, ngayon nandito na ako. Dalawang araw nasa retreat si Robert, kaya dalawang araw akong dito matutulog sa aircon mong kwarto. Namiss kita na sobra-sobra, Nick.
0: Eh, bakit di mo kasi iwan pa si Robert? Puro paghihirap ang tinatamasa mo sa kanya. Di gaya dito sa akin, lahat ng pangangailangan mo, mabibili ko. Bakit nagtitiis ka pa kasi kay Robert eh?
1: Mahal ko kasi ang asawa ko. At saka, makontento ko na sa ginagawa natin, kahit balihim. Masaya ka? At masaya ako. Ikaw kasi, tinakasan mo ko nang malaman mong buntis ako. Kaya si Robert ang sumalo. Pero nakunan rin naman ako. Kaya wala tayong anak ngayon.
0: Wala ka rin anak kay Robert. Swerte talaga ng lalaking yun. Imbis na sa akin ka, naging kanya pa. Hindi kasi sapat sa akin ng ganitong relasyon eh. Patago. Gusto ko yung totohanan na.
1: Totohanan naman itong ginagawa natin ah. Hindi naman tayo nagbabahay-bahayan.

nangyari sa asawa ko? Dumalo lang ng retreat ang kumpanya nila. Marami nang nagbago sa kanya. Hindi na siya naninigarilyo. Nakita ko sa basurahan yung ilang pakete ng sigarilyo niya. Pati yung lambanog ay ibinuhos lang niya sa kanal. Madalas na siyang magbasa ng Biblia. At naririnig ko siyang nananalangin. Bago kumain, nagdadasal. Bago matulog, nagdadasal.

0: Believe ako sa'yo, Robert. Isa ka nga ang tunay na mananampalataya ni Kristo. Kahit alam mong may ibang lalaki si Lana, ni hindi mo sinisita. Ni pitik, hindi mo ginagawa. Kailan mo ipapaalam na marami ka ng alam sa pagtataksi ng asawa mo? Kahit born again tayo, dapat sitahin mo siya.
1: Sa palagay mo ba, aamin si Lana? Malamang hindi. Biktima siya ng kasalanan. Kaya nagagawa niya ito, Fabian. Kung Kristiyano ba si Lana, magagawa ba niyang pagtaksilan ako? Kaso nga hindi siya mananampalataya. Sarado ang kaisipan niya sa kanyang reliyon.
0: Kailan mo puputulin ang pagtataksil ng asawa mo? Gusto mong tulungan ka namin ni Bebet? Pareho silang babae. Pwedeng pagsabihan ni Bebet at masirene ng gospel si Lana.
1: Hindi papakinggan ni Lana si Bebet. Masisira lang pagiging magkaibigan nila. Hayaan mo ang ina ni Lana ang mangaral. Kung ano man ang kakalabasan nito, kahanda naman ako.
2: Salamat, Robert. At di mo sinaktan ang aking anak. Kung ibang asawa ito, malamang pinatay na nito si Lana. Pero ikaw, nanatiling kalmado. Mabait kang tao, Robert. Sinayang ni Lana.
1: Ayos na po ito na iuwi niyo na po si Lana sa probinsya. Sa ngayon po kasi, di pa ako handa na magkasama kami sa iisang bubong. Hindi ako natatakot na magkalayo kami. Mas natatakot po kasi ako na manaigang dati kong pagkatao. Mas pinapahalagahan ko po ang pagiging mananampalataya ko po. Mas takot na takot po ako sa Diyos.
2: Gusto ka raw makausap ni Lana. Pagbibigyan mo ba siya?
1: Hindi na po. Hindi na kailangan. At sana pagbalik ko rito sa bahay, wala na po ang anino ni Lana. Makakaalis na po kayo.

0: Kamusta ka na, Robert?
1: Mas maayos na po kaysa dati. Nakamove on na po ako. Magtatatlong taon na po.
0: Purihin ang Diyos sa buhay mo, kapatid.
1: Pastora, gusto ko pong mag-mission sa ibang bansa. Di po ba marami tayong gawain sa ibang bansa? Nakatapos naman po ako ng aking pag-aaral sa Bible Correspondence sa church.
0: Aba! Purihin ang Diyos! Nangangailangan nga ang mga kapatiran sa ibang bansa na tatayong pastor nila. Puntahan mo si Pastor Densho at sasamahan ka nitong kumuha ng passport. At kung sa gastusin, ilalagay natin ito sa mission fund para hindi ka na gumastos.
1: Purihin po ang Diyos!

0: Okay naman pala ang kalagayan mo rito sa abroad, Pastor Robert.
1: Biyaya ng Diyos ang lahat, Pastor Fabian. Dapat kasi nagtatlong buwan ka rito. Para naman, may katuwang ako sa mga gawain dito. Sa mga visitation, Bible study.
0: Namimiss ko na yung mga anak ko at si Bibet. Todo na yung isang buwan ako rito. Kung gusto mo, magpapadala ako ng mga kabataang newly graduate sa Bible school. Mas mainit sa gawain. At saka, marami ka namang pastor dito sa church. Hayaan mo na ako doon sa Pilipinas.
1: Itong mall na ito ang... Di pa kami nakakapagpamahagi ng gospel tracks dito. Tamang-tama. Ang daming namamasyal. Nagwi-window shopping. Itong babaeng blonde ang buhok na nakaupo sa table. Bibigyan ko siya ng gospel tracks. Lord, sana po makakilala sa inyo.
2: Yes, Tatang. Nagpadala na ako ng pera para sa patubig mo sa palayan.
1: Pilipina? Ayos! Blondie lang pala ang buhok. Akala ko Amerikana na. Bibigyan ko ng trucks. Kabayan, libreng pulyeto po para sa inyo.
2: Ha? Libreng pulyeto? Pilipino ka?
1: Oo, kabayan. Ha?
2: Nana? Robert!

0: Halos 10 taon na ang lumipas nang magkahiwalay kami ni Lana. At sa abroad pa kami muling nagkita. Tanging iyak ang nangyari sa amin ni Lana. Pinaghiwalay kaming dalawa ng kasalanan. Ngunit muli kaming pinagtakpo ng Diyos. Madalas na siyang dumadalo sa aming simbahan. Hindi rin pala sila nagkatuluyan ni Nick, na natili siyang single hanggang mag-OFW sa abroad. Yung mall na yon ang kanyang tambayan tuwing araw ng kanyang day off. Nang dumating ang araw na pareho naming di malilimutan ang muli kaming pag-isahing dibdib ng puong may kapal. Purihin ang Panginoong Hesus!
1: Kung hiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Juan 14:12.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Robert Page. Mga nagsiganap:
3: Yul Serbonieto,
4: Carlene De Guzman,
5: Roy Camo Gomez,
6: Ariel Basas,
7: Eva Moratalia Gomez,
8: Janelle Briones.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
9: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
10: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
9: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
10: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
9: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hairs. At kami nga po ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre pa, kami po ay nagbo-broadcast mula dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Salamat sa mga bumati at sa mga bumabati pa rin po. Thank you so much. I'm really thankful for the Lord for giving me another year. Ayan, nakasama ko po kayo. And actually, 2 years ago, ayan, 2 years ago na pala, itong music and chat po ay na-launch on my birthday. Kaya, wow, hindi natin makakalimutan ang kaarawan na ito ng music and chat recharge. Na-relaunch ito actually, noong 2024. Ayan, kaya ako ay talagang double celebration ngayon para sa ating program at para po sa aking kaarawan. So, guys, we will be giving you more of music sa ating pong program na ma-access nyo po ng mas malinaw ang mga naka-lineup na songs today dahil wala po muna tayong mga regular features. Pero meron pa rin po tayong By Request, Tunog Pinoy, and of course, our Song of the Week for this week and Praying Time. Kaya guys, huwag kayo malungkot dahil punong-puno na mga inspirational songs ang ating pong afternoon time na ito habang siguro kayo ay nagsisiesta, nagpapahinga, ano pa man ang inyong pinagkakaabalahan habang kami po ay nasa background nyo lamang. Kami ay already happy and thankful sa inyong pag-antabay. You can access us dahil po nakapost na sa ating pong FB page, ang ating pong program link sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. I-share nyo na rin po yan at patuloy na i-like at para mas marami po tayong maabot. Nandiyan na rin po ang ating online streaming site, nakapost na rin po at i-click nyo lamang yan. Mas malinaw nyo maririnig ang mga naka-lineup natin ng music, lalo-lalo na po sa ating pong mga musical program kagaya po ng Music and Chat Recharged, Papuri Radio, and of course ang UV Express, ang 10,000 Reasons pag Saturday, at pag Sunday po kasama nyo naman ako sa Music and Memories ng 9:45 to 10:30 in the morning. Kaya ano pang hinahanap mo? Manatili ka lang naka-tune in dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM at i-access mo na nga ang bit.ly/ The Way FM. Ayan po ang ating online streaming at sa ating po mga Carians na nasa Carians Official GC, pwede pa rin po kayo mag-chat. Nandyan pa rin po tayo sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Hi muna at magandang hapon sa aking kapatid na nandito sa Bacolod at ang kanyang buong family na patuloy na nakatune in at nakasubaybay. Ayan, si Robil, si Fayette, at saka si Zane. And of course, Mama Lumen, maganda hapon po sa inyo. Ingat-ingat kayo dahil itong si Canlaon ay patuloy pa rin na nagbubuga ng hindi maganda dahil sa aktibong-aktibo. Kagaya ni Mayon Volcano. Yan po ang patuloy natin na panawagan. Patuloy tayong mag-ingat, magbantay, at maging informed para po makaiwas tayo sa mga aksidente o kaya mga negatibong epekto ng mga ganitong kalamidad sa ating kapaligiran. Okay? Sige po, nasaan ka man ngayon, kaibigan? Dito ka man sa probinsya ng Albay, dito sa Catanduanes, and of course sa Masbate na madalas na nakakaranas lately ng mga pagyanig dahil sa hindi natin alam pa masyado kung ano ang pinakadahilan ng mga earthquakes na nararamdaman din po namin dito sa Legazpi City. Hi din dito sa ating mga kaibigan sa Sorsogon, of course Camsur, Cam Norte, Northern Samar, Leyte, at sa buong Philippines na nakaantabay po, and of course overseas na hindi po bumibitaw sa ating mga broadcast. Thank you so much. Well, ano pa hinihintay natin? Just sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyong afternoon listening habit. At nagpapasalamat din tayo sa ating mga don na patuloy nag-a-assist sa atin sa technical side. Ako nga po si Mel Manzanilla. Ito na po ang mga naka-lineup natin na song sa hapon na ito para lamang sa iyo, kaibigan.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Music and chat recharged by request.

0: Let's pray. Heavenly Father, we thank you po sa araw na ito, sa patuloy na pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin, sa kabila po ng mga hamon sa aming pong kapaligiran at sa aming pong sa nature na meron po kami, kagaya po ng Mayon Volcano, maging ang Bulkang Bulusan, at ito pong mga ongoing, Lord, na pagyayanig na nararanasan po ng aming mga kababayan. Alisin mo, Lord, ang anumang mga agam-agam at pagkatakot sa aming mga puso habang kami po ay patuloy na nagiging handa at mapagbantay sa aming kapaligiran. Nawa, Lord, ikaw ang patuloy na sumama sa bawat isa sa amin, at alam namin na nandyan ka palagi para kami ay tulungan at ingatan sa araw-araw. Dahil ito po ay aming hinihiling in Jesus' name. Amen. Kaibigan, kailangan ko na magpaalam sa iyo. I would like to say thank you so much for joining me today. I hope na nag-enjoy ka sa mga naka-line up natin na song sa araw na ito. I hope to be with you again tomorrow for another edition of Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At iiwanan ko sa inyo ang isang paalala patungkol sa takot. Ano? Ito sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. It says, "For God has not given me a spirit of fear, but one of power, love, and a sound mind." Thank you, guys. But please stay tuned. We have more programs until 7 in the evening. God bless you. This has been your friend Mel. Ingat lang. Bye-bye.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: This is Care 104.3 The Way FM.

0: Sariwa pa sa aking isipan ang isang pangyayari nang una akong pinadalhan ng sulat ng aking kapatid na nasa malayong lugar. Hindi ko tiyak kung ilang taong gulang ako noon, subalit marunong na akong magbasa. Galing ako noon sa paglalaro at hindi ko akalain na makatatanggap ako ng sulat galing sa aking nakatatandang kapatid na babae. Magkahalong saya at pangungulila ang aking naramdaman dahil ilang taon ko na rin siyang hindi nakikita. Malapit kami sa isa't isa dahil ilang taon lamang ang aming agwat. Nang basahin ko ang kanyang sulat ay labis na pangungulila ang aking naramdaman. Pakiramdam ko ay nangungulila din siya sa akin nang gawin niya ang sulat na iyon. Tulad din ni Pablo, pangungulila ang naramdaman niya para sa mga taga-Korinto. Ganito po ang mababasa sa ikalawang Korinto, kalawang kabanata, talatang apat. Ang puso ko ay tigib ng hapis at pag-aalala ng sulatan ko kayo, at hindi kakaunting luha ang tumulo habang sinusulat ko iyon. Sinulatan ko kayo hindi upang dulutan ng kalungkutan, kundi upang ipadama sa inyo kung gaano kalaki ang aking pagmamahal. Sa oras pong ito ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa ikalawang Korinto, ikalawang kabanata, unang talata hanggang 17. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
1: Sa nakaraan nating pag-aaral ng ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ay sinabi niya na balak niyang dumalaw sa kanila. Subalit nagbago ang kanyang isip. Hindi na niya itutuloy ang kanyang balak na pagdalaw sa iglesia sa Korinto. Ito pong muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na magdadala sa inyo ng pagbubulay at pag-aaral sa salita ng Diyos. Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ikalawang kabanata, una hanggang 17 talata. Basahin po natin ang paliwanag ni Apostol Pablo kung bakit hindi niya itutuloy ang binabalak niyang pagdalaw sa Korinto. Ganito po ang kaniyang sinabi sa ikalawang Korinto, ikalawang kabanata, unang talata. Ipinasya kong huwag na munang pumunta riyan para hindi kayo madulutan ng panibagong kalumbayan. Inamin ni Apostol Pablo na siya ay nanlupaypay dahil sa kanila, sapagkat kung siya'y dadalaw doon, baka magdulot sa kanila ng panibagong kalungkutan. Dugtong pa ni Apostol Pablo sa ikalawang talata, sapagkat kung dulutan ko kayo ng kalumbayan, sino pa ang aaliw sa akin? Hindi hangad ni Apostol Pablo na magdulot ng kalungkutan, sapagkat iniiwasan niya na magkaroon ng luha sa kanilang mga mata at gayon din sa kaniyang mga mata. Ang nais ni Pablo ay kagalakan para sa lahat. Ganito po naman ang nasusulat sa ikatlong talata ng ikalawang kabanata sa aklat ng ikalawang Korinto. Kaya't sumulat muna ako sa inyo. Sa gayon, pagpunta ko riyan ay hindi na lungkot ang idudulot ninyo sa akin. Kayo na dapat ang magpasaya sa akin, sapagkat naniniwala akong ang kaligayahan ko'y kaligayahan din ninyo. Ang layunin ni Apostol Pablo kung bakit dadalaw siya sa Korinto ay pupunta siya na may kagalakan. Umaasa siya ng liham na magmumula sa mga mananampalataya sa Korinto na nagsasabing naayos na nila ang mga problema at hindi pagkakaunawaan sa iglesia. Ito ang dahilan na hindi itinuloy ni Apostol Pablo ang balak niyang pagdalaw sa iglesia doon sa Korinto. Binuksan ni Pablo ang kanyang puso at damdamin para sa kanila. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa ikaapat na talata. Ang puso ko'y tigib ng hapis at pag-aalala noong sulatan ko kayo, at hindi kakaunting luha ang tumulo habang sinusulat ko iyon. Sinulatan ko kayo upang hindi dulutan ng kalungkutan, kundi upang ibatama sa inyo kung gaano kalaki ang aking pagmamahal. Maraming tao sa loob ng simbahan ngayon ang nagtatampo o nagagalit sa kanilang pastor kung nakakarinig ng mga mensahe na nakakasakit sa kanilang damdamin. Nagiging sanhin ang hindi pagkakaunawaan sa loob ng simbahan, at ang karaniwang nangyayari, inaaway ang pastor at pinalalayas, sapagkat maraming nagsasabi na sila ay mga Kristiyano, ngunit ang nais lamang nila sa salita ng Diyos ay ang mga sumasang-ayon sa kanilang panlasa at hindi salungat sa kanilang ginagawa. Sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang sulat kay Timoteo, ika-apat na kabanata, una't ikalawang talata ang ganito, "Inuutosan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ng loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang sinumang mangangaral na matapat na ipinangaral ang salita ng Diyos ay mabigat ang kanyang pananagutan na ipangaral ang katotohanan at sawayin ang mga maling gawain. Ngunit maraming mananampalataya ang umaayaw sa ganitong pamamaraan. Ang layunin ni Pablo sa kanyang sinabi ay hindi personal na damdamin sa mga gumagawa ng kasamaan, kundi damdamin ng pagmamahalo pang maituwid ang kanilang buhay. Ang tapat na lingkod ng Diyos ay maipangaral ang salita ng Diyos na may pag-ibig at walang hangaring manakit o manuligsa kaninuman. Nais ko pong ipaalala sa inyo na ang sulat ni Pablo sa Iglesia sa Corinto ay sinaway niya ang ginagawa nilang imoralidad sa loob ng simbahan. Talamak ang kasamaan sa kanilang kapulungan, ngunit pikit ang kanilang mga mata sa nangyayari. Gayunpaman, nagpapanggap sila ng mga espiritual at namumuhay sa kabanalan. Ang ginagawa nilang kasalanan ay sa mga pagano lamang makikita. Ngunit nakalulungkot na isipin na nangyayari sa mga nagsasabing mga anak ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sila sinulatan ni Apostol Pablo na sinabi niya sa 1 Korinto 5 kabanata talatang 13, "Sapagkat wala akong karapatang humatol sa mga Kristiyano, ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan, hindi ba?" Ganito ang sabi ng kasulatan, "Itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo." Nakinig ang kapulungan kay Pablo at itiniwalag nga ang mga gumagawa ng imoralidad sa kanilang kalagitnaan. Sa 2 Korinto kabanatang 2, talatang 5-6 ganito po ang sinabi, "Kung may nagdudulot ng kalungkutan kaninuman, hindi ako ang dinulutan niyon. Maari pang sabihin ng walang pagmamalabis na kayong lahat ang dinulutan niya ng kasalanan. Ngunit sapat na ang pagpaparusang ginawa sa kanya ng marami sa inyo." Tinupad nila ang sinabi ni Pablo na itiwalag ang gumagawa ng kasamaan na nararapat lamang nilang gawin. Ngunit inamin ng mga taong ito ang kanilang kasalanan. At ang nararapat na gawin ng kapulungan ay patawarin sila at muling tanggapin sa kanilang kalagitnaan. Ang 7 at 8 talata ay ganito po naman ang sinabi, "Patawarin na ninyo siya at aliwin upang hindi naman tuluyang masiraan ng loob. Kaya pinamamanhik kong ipadama ninyo sa kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. Malulubos ang kanyang kalungkutan, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa hindi ninyo siya tinanggap. Kaya ang dapat ninyong gawin ay ipadama ninyo sa kanya ang inyong pagmamahal at ibalik sa inyong paghahalubilo." Sa mga mananampalataya sa Galacia ay ganito naman po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 6 na kabanata, 1 talata. "Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtutuwid sa kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso." Sa 2 Korinto, 2 kabanata, 9-11 ay ganito po naman ang sinabi, "Ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang malaman kung sinusunod ninyo ang mabuti ang lahat ng ipinangaral ko sa inyo. Sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung mayroon man, ay pinatawad ko alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo, upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas. Hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyari. Ang layunin ng demonyo ay sirain at wasakin ang buhay ng mga mananampalataya. Linalagyan niya ng piring ang ating mga mata upang magbulag-bulagan sa kasalanan. Maraming pagkakataon na nangyayari ang tulad nito sa loob ng mga simbahan. Sa lahat ng mga iglesia na kanyang dinalaw at nangaral, ay malalaman nilang kanyang ministeryo at pangangaral ng Ebanghelyo. meron akong kilalang pastor na nagkaroon ng relasyon sa iba't ibang babae sa tatlong simbahan na kanyang napaglingkuran. Ngunit sa kabila ng lahat, tinanggap pa rin nila ang taong ito na maglingkod sa kanila. Pikit ang kanilang mga mata sa kasamaan, hindi nila pinahalagahan ang mga layunin at aral ng Panginoong Hesukristo. Halimbawa, merong isang kapatid sa simbahan na nagkasala, ngunit tinanggap niya ang kanyang pagkakasala at buong kapakumbabaan na nagsisi ng kanyang mga kasalanan. Tayo ba ay nakahanda rin na magpatawad sa kanya? Subalit ano ang nangyayari? Marami sa atin ang hindi marunong magpatawad. Iyan ay gawa ng demonyo. Isa itong pananamantala ni Satanas sa buhay ng mga mananampalataya. Merong bagay na hindi na natin narinig sa kapulungan ng mga mananampalataya ngayon. Una, wala tayong naririnig na mga mananampalataya na umaamin at nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Pangalawa, wala na tayong naririnig na mga mananampalataya na nagpapatawad sa mga nagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Ito ang malaking pagkukulang at kahinaan ng maraming iglesia ngayon. Dapat po nating alalahanin na tayong lahat ay may kanya-kanyang kahinaan at maaaring mahulog sa pagkakasala. Kung meron mang mga kapatid na nasa ganitong kalagayan, sikapin nating maibalik sila at maituwid ang kanilang kalagayan. Gawin natin ito na may kahinahunan. Ibalik natin sila sa halubilo ng mga mananampalataya. Ito ay tungkulin at pananagutan ng lahat sa simbahan. Bahagi ito ng ating ministeryo at paglilingkod. Ganito po naman ang sinabi sa 12 talata. Nang magpunta ako sa Troas upang mangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon na maisagawa iyon. Si Apostol Pablo ay nagtungo sa Troas upang ipangaral ang mabuting balita. At binigyan siya ng Panginoon ng magandang pagkakataon at bukas na pintuan upang maisagawa ang kaniyang layunin. Kalooban ng Panginoon para sa kanya na mamalagi doon upang mangaral sa halip na magtuloy sa Korinto. Si Pablo ay hindi taong pabago-bago ang isip. Naging tapat lamang siya sa pagkakataong ibinigay sa kanya ng Diyos. Basahin naman po natin ang kaniyang sinabi sa 13 talata ng 2 kabanata sa aklat ng 1 Korinto. Ngunit hindi ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon ang kapatid kong si Tito. Kaya ako'y nagpaalam at nagtuloy sa Macedonia. Samantalang nangangaral si Apostol Pablo sa Troas, may namamalaging kalungkutan sa kanyang puso sapagkat hindi nagpakita si Tito upang magdala sa kanya ng balita tungkol sa iglesia sa Korinto. Matyaga siyang naghintay, ngunit hindi dumating si Tito. Nagtungo si Pablo sa Macedonia at doon niya nakatagpo si Tito. Meron siyang dala na magandang balita na nangyari sa iglesia sa Korinto. Sinabi niya na naayos na ng kapulungan ang problema tungkol sa taong namuhay sa imoralidad. Ang taong ito ay nagsisi at tinilikdan na ang kanyang kasalanan. Tunghayan naman po natin ang pananagumpay ng ministeryo. Ito ay bahagi ng kapangyarihan ng ministeryo. Ako'y nagagalak sapagkat bahagi ako at kasama sa mga nangangaral ng Ebanghelyo at ng salita ng Diyos na dapat ipangaral. Sa 14 talata, ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya akong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak ang pagkilala kay Kristo. Ang talatang ito ay larawan ng nais na ipakita sa atin ni Apostol Pablo na isang parada ng pananagumpay na pumasok sa lunsod. Tulad halimbawa ng isang manlalaro o mga manlalaro na nagtagumpay sa larangan na kanilang sinalihan. Sinalubong sila ng mga tao na nagsisigawan at kumakaway dahil sa tagumpay. Nangyari ito noong panahon ni Haring David. Sa bawat tagumpay nila sa digmaan at sa kanilang pagbabalik, ang buong Israel ay sumisigaw at nagdiriwang. Nagpapatay sila ng maraming hayop, naghahandog at nagpapasalamat sa Diyos. Kahit na sa larangan ng politika, nagkakaroon din ng parada ng pananagumpay ng mga taong nagwagi. Kailan lamang ay nasaksihan natin ang ganitong parada dahil sa tagumpay ng isang pinakasikat na boksingero ng ating bansa. Ito ay pangkaraniwang ginagawa ng mga mandirigmang Rumano. Sa tuwing nang nagbabalik sila mula sa pakikipagdigma at nagtatagumpay, kasama nila ang mga bihag. Ang mga bihag na nasa unahan ng parada ay pinalalaya pagpasok ng lungsod at sila ay nagiging mamamayan ng Roma. Ngunit ang mga bihag na nasa hulihan ng parada ay binibitay o pinupugutan nila ng ulo. Sa paradang ito, nang tagumpay ay kaugalian na nila ang pagsusunog ng insenso sapagkat ibinibigay nila ang papuri at kalwalhatian sa kanilang mga diyos-diyosan. Kasing kapal ng ulap ang aso mula sa insenso na kanilang sinusunog habang daan. Sinabi ni Apostol Pablo, "Salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo." Mga kaibigan, ang sinabing ito ni Apostol Pablo ay kahanga-hanga sapagkat nais ipahayag ni Pablo na kay Kristo ay walang kabiguan. Sinabi ni Pablo na sa Diyos ay palaging may tagumpay. Sa lahat kaya ng lugar ay merong tagumpay? Kamangha-mangha ang naging tagumpay ni Pablo sa Efeso. Subalit iba ang nangyari sa Athena. Masasabi kaya na tagumpay siya sa mga lugar na ito? Sinabi ni Apostol Pablo, kay Kristo ay palagi tayong may tagumpay. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak, ang pagkakakilala kay Kristo. Ikaw ba ay merong tagumpay sa Panginoon? At sinabi pa ni Pablo sa 15 talata, tayo'y tulad ng mabangong samyo ng insenso na sinusunog ni Kristo para sa Diyos at nalalanghap ito ng mga inililigtas at ng mga napapahamak. Sa parada ng tagumpay ay merong mga palalayain at meron ding mga papatayin. Subalit silang lahat ay kasama sa parada ng tagumpay. Basahin naman po natin ang sinabi sa 2:16 sa aklat ng 2 Korinto. Sa mga napapahamak, ito'y isang nakamamatay na alingasaw. Ngunit sa mga inililigtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang makaganap ng gayong gawain? Labis na kagalakan ang nadama ni Apostol Pablo nang sabihin niya, sino ang may sapat na kakayahang makaganap ng gayong gawain? Mga kaibigan, ako ay naniniwala na ang pinakadakilang pagkakataon sa sanglibutang ito ay ang ipamahagi ang salita ng Diyos. Walang katulad ng gawain ito. Hindi ko iiwan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang kumandidato na maging pangulo ng bansa o anumang tungkulin sa pamahalaan. Hindi ko maubos isipin kung bakit marami ang mga nagnanais maging pangulo ng bansa sa panahon na ito ng walang katiyakan. Napakaraming problema na walang tiyak na solusyon o katugunan. Ngunit walang kasing dakila ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sapagkat siyang Panginoon na nagkakaloob ng tagumpay. Sa aking 45 taon ng paglilingkod bilang pastor na nagbabahagi ng salita ng Diyos, ako ay naanyayahan na ibahagi ang mabuting balita sa iba't ibang lugar at ngayon ay nasa radyo. Malaking kagalakan para sa akin na makita at marinig na marami ang mga natutulungang espiritual dahil sa pakikinig nila ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. At sa tuwing nang nakakakita ako at nakakabalita na marami ang tumanggap sa Panginoon, sanhin ang kanilang pakikinig ng salita ng Diyos. Ganun na lamang ang aking kagalakan. Siya ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Tulad natin ay matamis na halimuyak na nagdudulot ng buhay sa mga inililigtas. Ngunit sa mga hindi mananampalataya at ayaw tumanggap sa kanila, tayo ay nakamamatay na alingasaw. May mga pagkakataon na pagkatapos kong magbigay ng minsahe mula sa salita ng Diyos, ay sinasabi ko, ngayon at narinig na ninyo ang mabuting balita, ngunit hindi kayo tumanggap at nanampalataya sa Panginoon. Marahil, ako ay tuturing ninyong kaaway, sapagkat hindi kayo makalalapit sa presensya ng Diyos kung hindi ninyo paniniwalaan ang kanyang mga salita at tatanggapin si Kristo na inyong Panginoon at tagapagligtas.
2: tayong lahat ay kasama sa parada ng tagumpay. Ang mga tumanggap ay palalayain at may karapatan na maging mamamayan sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang mga hindi naniwala at ayaw tumanggap ay hahatulan ng walang hanggang kaparusahan. Hindi mahalaga kung anong denominasyon, iglesia o simbahan ng iyong kinaaniban. Ang mahalaga ay naniniwala ka ba sa kanyang mga salita? Tinanggap mo na ba si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas? Alalahanin natin na nasa Panginoong Jesus lamang ang pananagumpay. Ang lahat ng tuhod kay Kristo ay luluhod at lahat ng dila ay magsasabing si Kristo ay Panginoon. Hindi nakapagtataka na sinabi ni Apostol Pablo, sino ang may sapat na kakayahang makaganap ng gayong gawain? Sa mga napapahamak, ito'y isang nakamamatay na alingasaw. Ngunit sa mga inililigtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Ngayon ay mabangong samyo ng insenso na pumapaitaas ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay naipapahayag sa himpapawid. Tayo ay halimuyak ng buhay, ngunit sa iba tayo ay alingasaw ng kamatayan. Tapusin po natin ang pag-aaral ng ikalawang kabanata sa aklat ng ikalawang Korinto. Basahin po natin ang 17 talata na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong tapat naming ipangangaral ang kanyang salita. Ito ang kabuuan ng plano sa ministeryo ng Kristyanismo. Huwag nating palipitin o baligtarin ang mga katotohanan sa salita ng Diyos. Bilang mga sugo at tagapamahagi ng mabuting balita, huwag nating ipangalakal sa halip buong katapatan nating ipamahagi ang mga katotohanang ipinahayag ng Espiritu ng Diyos. Sa aklat ng Hebreo, 4, talatang 12, ganito po ang sinabi, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng kasukasuan at ng utak ng buto at nakakatalos ng mga iniisip at binabalak ng tao. Idagdag po ng Panginoon ang kanyang biyaya at pagpapala sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita sa oras na ito. Tayo po ay dumulog sa Panginoon at manalangin. Muli po kaming dumudulog at lumalapit sa iyo, dakilang Ama. Pinasasalamatan ka namin at pinupuri, nilulwalhati namin ang iyong banal na pangalan sapagkat patuloy mo po kaming ginagabayan sa pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sa iyong mga salita, Panginoong Diyos, na patuloy na nagiging gabay at kalakasan naming espiritual. Salamat, Panginoon, sapagkat ang mga salita mo ang tanglaw at ilaw ng aming mga landas na dinadaanan sa araw-araw. Na kung iingatan namin ang iyong mga salita sa aming mga puso, hindi kami magkakasala laban sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, sa kapangyarihan ng iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng liwanag. Nagbibigay sa amin ng kaalaman, Panginoon Diyos, upang ganap naming maunawaan ang mga katotohanan. Kami po, Panginoon Diyos, ay patuloy mong gabayan sa aming mga pag-aaral at sa aming mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, saan man sila naroroon. Marahil naroon sila sa kanilang mga hanap buhay, abala sila sa kanilang mga gawain, o marahil naroon sila sa kanilang mga higaan dahil sa karamdaman. Panginoon, sa iyong pangalan ay itinataas ko sila. Kumilos ka sa kanilang mga buhay. Ipadama mo ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa mga kaibigan at mga kapatid na nangaroon sa karagatan. Marahil naroon sila sa kagubatan o sa kabukiran. Panginoong Diyos, ngunit nakikinig sila ng iyong mga salita. Idinadalangin ko rin sila sa iyo, Panginoong Diyos, na madama nila ang iyong pag-ibig. Sa mga nangaroon sa bilangguan, nalulungkot sila, wala silang kalayaan. Ngunit Panginoon, bigyan mo po sila ng pag-asa na magkakaroon sila ng kalayaan at tatanggap ng buhay na walang hanggan kung sa iyong mananalig at mananampalataya. Dinadalangin din po namin ang ministeryo ng Kristyanismo dito sa aming bansa. Sa anumang denominasyon o simbahan sila napapabilang, Panginoon, magkaroon nawa ng pagsasama-sama magkaroon sana ng pagkakaisa upang sa gayon, Panginoong Diyos, kaming lahat ay makasama sa parada ng pananagumpay pagdating ng takdang panahon ng iyong pagbabalik. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa at nananalig na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

Napakinggan po ninyo ang Sarilikha Senyores Medley. Magandang hapon po sa lahat. Ito po ang programang Papuri. Ako po si Pastor Jonaver Luklukan ang makakasama nyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Dito lang yan sa KR104.3 The Way FM Legazpi Albay, mga kaagapay. Para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin po lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong mga komento o song request, pwedeng-pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maaari na rin makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. At para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702 DZAS o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page.

ihahayag ko. Si Ronel Rubrica naman ang lumikha ng Ikaw ang Diyos, inawit ni Zion Suniga. Si Robert More, inawit ni Bebo Saavedra ang awiting Purihin ang Panginoon. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang mga awiting papuri!

Maraming maraming salamat po sa patuloy na pakikinig, mga kaagapay, dito sa Papuri Program. Nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Pastor Jonah Verluklukan, kaagapay. Para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Halapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Tayo po muna ay bumasa ng talata sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Unang Tesalonika 5:16-17 na ganito po ang sinasabi. Mag-alak kayong lagi, manalangin kayong walang patid, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Ang talatang ating binasa ay napakagandang paalaala sa ating lahat. Hindi tayo magagalak.

Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, pangatlo na sinabi dito sa talatang binasa natin. Kaya ka magpapasalamat unang-una. Alam na alam mo na pinagpala ka ng Panginoon. Alam na alam mo na ginabayan ka ng Panginoon. Yung nakakahinga ka ngayon, yung nakakapakinig ka ng Papuri program, sobrang sapat na dapat magpasalamat tayo. Ang atin pong mga awiting tampok ngayon ay nagmula po sa Salmot Sari. Nilikha ni Junji Marcelo, inawit ni Bong Hermosa ang Dakila. Nilikha din ni Junji Marcelo, inawit ni Dada at Raul Supnet ang Kahit Saan Alinman. Isa pang nilikha ni Junji Marcelo at inawit din ni Junji Marcelo ang Posible Kahit Imposible.

Kung nais mo, sumunod ka sa maikling panalangin ito. Panginoong Jesus, salamat po sa hapong ito. Naintindihan ko at narinig ko kung gaano katindi ang pagmamahal mo sa akin. Nagpapasalamat po ako sa pag-ibig na ipinaparanas mo sa akin. Hinihiling ko po, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Nawa, Panginoon, pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Simula po ngayon, pangunahan mo na ako.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Hello po mga kaagapay, welcome po muli dito sa ating Heartline Friday Edition. Ito po si Coach Philo, ang inyong Kuya Philo Laharca. At patuloy tayong nagbibigay ng pagpapala sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon. Kamusta kayo mga kaagapay? Blessings to all of you. Lumipas na ang bagyo and we're praying that you're safe. We're praying that you're okay kung saan kayo man naroon ngayon. It's the 17th of July, kalagitnaan ng July, and sa mga pagpapala ng Diyos, patuloy tayo nakakagawa at nakakatungo sa mga kailangan nating gawin. And sa inyo mga kaagapay, tuloy-tuloy ang pagpapala ng Diyos. Nangyari lang na sa news, madaming nakikitang mga negative na news. So yun yung naman lagi ang ibibigay ng news. And there's a research talaga na mas madalas ilagay yung negative things sa news. Pero hindi katulad ito ng Panginoon. Ang pagpapala ng Panginoon, tuloy-tuloy. Hindi binabalita, pero mararamdaman mo, makikita mo na kahit sa gitna ng mga mahirap na mga bagay, ay nakakasustain tayo. Naidadaos tayo. We are all given grace a daily. So, magandang pagpapala, ha? Wonderful grace to all of you sa Heartline Friday Edition. At tuloy-tuloy tayo. Right now, kasama ko ang mga naging kaparte, naging ka-fellowship ko sa Philippine Association for Christian Counselors and sa ACA, sa Asia Christian Counseling Association. And this here, my guest is also a person from the
1: Door of Hope.
0: Door of Hope, yes. The Door of Hope. At siya ay talagang napakabihasa, well-experienced na in counseling. Naku, kung alam niyo lang, isa siya sa mga naunang guidance counselors dito. Yes. No, pag nakita mo yung license number niya, wala pa sa 100. Yeah. Naku, siya yung mga una. Grabe. And I really admire that. And I praise God that we have her right here. Ang ating guest na walang iba kundi ang treasurer, ang pinaka board member din ng Philippine Association for Christian Counselors, board member ng Door of Hope, board member ng Asia Christian Counseling Association. And sa kasama natin siya, makikita kasama din sa Church of Grace Gospel Church, and I'm thankful for her life and her presence here. Blessing na malaki. Ang ating guest counselor ay si Ma'am Jane Lee. Hello, Ma'am Jane!
1: Hello, hello. Hello, Pilo. Hello, mga kaagapay.
0: Yes, magandang araw sa inyo. I'm so happy na didinig tayo sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya sabi ko ay magandang araw kasi minsan sa iba kasi tanghali ngayon. O kaya magandang sa kanila. So, andito sila. Ma'am Jane, kamusta na po?
1: Mabuti naman. Yung mga counselors namin na online counselors, iba't ibang bansa din eh. Meron ding Middle East, may USA, may Taiwan, may Europe pa nga eh. Dahil sa online, natutulungan natin from the PACC online counseling. Thank God talaga.
0: Absolutely. Ayan. Yung mga kaibigan natin na naghahanap ng counseling services online, andito rin kasama si Ma'am Jane. Mamaya i-announce natin ha kung ano yung pwedeng gawin, kung ano yung makakontakt nyo for online counseling. Ayan. Well, Ma'am Jane, baka meron kayong mga gustong batiin dahil sila ay nakikinig ngayon. Go ahead.
1: Sige, batiin ko ang aking mga kasama, katrabaho sa Door of Hope Counseling Resource Center. Sila Ma'am Chit Villegas, sila Ma'am Mary D. Nivera, si Doc Ames Del Mendo, at saka si Ma'am Aji Isha. And then, i-greet ko din ang mga officers ng PACC, especially yung mga nagse-celebrate ng birthday nitong July. Oy. So, si Ma'am Lou Mandalupe, si Mary Jane Ferrer, si Gail Pavis, si Adrian, Ma'am Doc Adrian Gayatao, July birthday niya, July 15. Tapos si Joselle Formento, and then Eunice Guevara, and Marian Harder, and lastly, but not the least, John Zulweta. Mga birthday celebrants in July for PACC members.
0: Mm-hmm. Hello, special mention Ate Eunice. Kamusta ka na? Si Eunice Guevara. Yeah. Well, I'm very happy na yung mga counselors natin ay happy din. So happy birthday sa inyo. Ate Lu! Ate Lu Mandalupe, belated happy birthday. Ayan. Yan, Ma'am Jane. Ako naman, binabati ko yung aking wife. Si Doris, very supportive. Kung wala siya, ewan ko na kung paano ako makakapag-broadcast dito. Ayan. So, God is good. Amen. Talagang patuloy na gumagawa ng kabutihan ng Diyos. So, Ma'am Jane, ready na kayo sa mga questions natin?
1: Oo, yung number one question para sa iyo, ah, Coach Pilo.
0: Opo, sige. Kaya, sige
1: basahin ko na.
0: Basahin niyo po. Okay.
1: Okay. Masama po ba na akong anak kung mas gusto ko na lang minsan manatili sa trabaho kaysa umuwi sa bahay?
0: Oo.
1: Masamang anak ba ako kung ganun?
0: Ay, nako. Well, hindi naman masasabing masama or something. Nasa kultura kasi natin na dapat mas maraming panahon ka sa bahay. Well, nakita ko rin naman yung kalagayan ng mga nagtatrabaho ngayon, Ma'am Jane, ano? Madami talagang kailangan magtrabaho at humayod. Minsan, sa sobrang tindi ng mga bills na babayaran, mas matagal ang panahon sa pagkayod para may overtime pay. Pero may point din ng mga magulang ko, ano, di ba, Ma'am Jean? May point din ng mga magulang na hindi naman puro trabaho lahat. Kailangan balanse. Yun. Siguro sabi niya kasi, mas gusto niya daw sa trabaho. Siguro nabubuhayan siya. May mga ganun. Enjoy tayo sa trabaho. Maganda yan. Pero yung relationships is talaga importante. Kailangan yung patibayan din ng relationship. Naalala ko, Ma'am Jane, na one time, merong kwento tungkol sa isang lalaking namatay at napunta sa langit. And ito yung near-death experience, NDE kung tawagin, near-death experience. Na every time na merong nagsasalita, magkukwento tungkol sa near-death experience, ang nakikita nila, umakyat daw sila sa langit, may liwanag na butas na gano'n na unti-unti silang lumalapit doon sa liwanag nila. At then pag liwanag na gano'n, andun yung mga kamag-anak nila. So I just mentioned this kasi totoo naman, pagdating natin sa langit, pagdating natin sa after ng buhay, baka mag-anak ang mahalaga. Yung mga relationship natin ang mahalaga. Kaya pagtuunan yun ang pansin. Hindi naman masama na maging sa trabaho, maging nag-i-enjoy ka sa trabaho. Pero i-balance niyo yung relationship niyo. Yun kasi, tao lang tayo eh. Hindi naman tayo pwedeng mag-relate lang sa mga katrabaho natin. Kailangan din natin ang mga kasama natin sa bahay.
1: Okay,
0: Ma'am Jane, tingin niyo.
1: Yes. Tama. Oo, importante yung relationship, no? Yeah. Especially sa bahay. Sila ang ating first line of defense, first line of support eh.
0: Yes, ating first line of support.
1: Sariling pamilya. Yes.
0: Oo, totoo, totoo. I agree with you in that one, Ma'am Jane. Ako naman magtatanong sa inyo kasi yung listener natin, gusto kayo. Okay, ready. Ito po yung tanong niya. Paano po kung napapagod na akong intindihin ang lahat ng tao sa paligid ko? Pero nahiya akong sabihin dahil baka isipin nilang makasarili ako. Medyo malawak yung kanyang, medyo vague. Parang, lahat ng tao kailangan niyang intindihin. Ano ba yung...
1: Oh, napapagod na daw siya dahil kailangan niyang intindihin ang lahat ng tao sa paligid. Kaya napapagod na siya.
0: Oh,
1: well, it could be na itong taong ito, itong listener natin, baka introvert ang kanyang personality. Kasi ang mga introvert, gaya ko, introvert ako, talagang napapagod tayo kung maingay, maraming tao, ang daming activities, napapagod. Pero na-energize tayo kung may solitude tayong nag-iisa lang tayo at saka tahimik, na-energize tayo. Kabaliktaran naman yung mga extroverts.
0: Extrovert.
1: Baka Pilo, extrovert ka, no?
0: Hindi po.
1: Introvert din. Ang mga extrovert naman, na-energize sila pag maingay, maraming tao, maraming activity, lalo silang nabubuhay. Pero pag tahimik, walang tao, nako, nawawalang gana sila. Yan ang mga extroverts. So itong listener natin, most probably, introvert ka. So okay lang, introvert ka. It's not that ay, mali ka kasi introvert or mali ka dahil extrovert. Iba't ibang personality lang naman eh. So, okay lang na sabihin mo sa mga kapaligid mo, pwede ba time out muna ako? Napapagod na ako, magpapahinga muna ako. I need space for myself, di ba? Maraming nagsabi, I need space, give me some space for myself. I need a break, magpapahinga muna ako, ganun.
0: Naalala ko nung high school ako, introvert ako. Hindi ako masyadong bumabarkada. Madalas nga mag-isa ako. Napansin niya nung missionary sa amin, yung nag-share ng gospel sa akin, napansin niya, lagi daw mag-isa sa pinipipray niya ako. Ganun. Pero later on, natutunan ko naman makipag-usap na sa mga tao. So I would say, siguro ngayon, ambivert ako. Ambi. Pwede kang introvert, pwede kang introvert. Ito natututunan to, di ba, Ma'am Jing?
1: Yes.
0: You can learn to be, kung hindi ka extrovert, pwede mong pag-aralan yun. Kung hindi ka introvert, pwede mo pa rin pag-aralan yun. Kailangan lang maging flexible sa mga circumstance na dumarating.
1: Oo nga, no? Oo. Ano, may balance.
0: May balance din. Pero siguro sa ating ano kapatid na dito, hindi naman pa makasarili niya. Naisip niya makasarili. Hindi naman siguro. No.
1: Oo.
0: Yung meron ka lang position or meron kang estado na parang you are more comfortable in a certain state and that is your most effective way of dealing with circumstances. You know?
1: So don't feel guilty. Don't feel guilty na ganun ang personality mo. Okay lang. You just be yourself.
0: Oo. Yeah. Pero hindi rin tama yung masyado nahihiya.
1: Oo.
0: Para makikipag-meet lang sa mga tao, nahihiya na. Ay, ang dami ngayon, Mom Jane. Nahihirapan makipag-relate. Kasi, you know, naging ang kalakaran ng mga bata ngayon, ang mga bata kasi, hindi na masyadong naglalaro ng in groups, in social games. Mostly, computer games, mga isolated games na ang nilalaro. So, paglaki, yung mga bata noong 10 years ago, ngayon, mga teenagers sila, ang hirap na hirap makipag-relate. So,
1: talaga, no? Yun ang observation.
0: Opo. Observation yung mga teenagers ngayon. Hindi makapag-relate sa public or sa ibang tao. Hindi alam kung paano mag-approach ng kaibigan o kaya kakilala. Yung, alam niyo yun, yung dati naman sa atin, tinuturuan tayo ng social graces. Hindi na masyado ngayon. Hindi na masyado na nagagawa ng paraan. May kilala ako, teenager. Hindi makapag-usap ng harap-harapan. Gusto chat.
1: Oo nga, no?
0: Chat
1: oo.
0: Lang.
1: Oo.
0: Wow, pero wag naman ganun. So, yeah, I hope and we pray for our children to be getting better soon.
1: Yes.
0: Eto sa inyo din to. Mayroong isa pang tanong ang ating listener. Ang sabi niya naman, normal lang po ba na naiinggit ako sa kapatid ko? Kahit mahal ko naman siya. May ganun. Naiinggit. Mahal niya naman.
1: Yeah, meron naman. Meron naman kasi, di ba? Human beings lang tayo. Tao lang tayo. Na may mga damdamin, may mga feelings tayo, no? So, kung minsan, naiinggit kung mas magaling yung kapatid mo at ang galing niya, yung may maraming kakayanan, tapos ikaw, nakikita mo yung kakulangan sa sarili mo, yung sariling limitation, kaya naiinggit ka. Pero ang advice ko, sana you can focus on your own strengths, on your own talents, and also celebrate your own talents, your own strength.
0: Oh.
1: At saka, i-avoid mong mag-compare. Kasi dyan nagagaling yung inggit pag kino-compare natin ang sarili natin sa ibang tao. Oo. So talaga, just be aware of your own strengths and weaknesses, no, yung iyong kakayahan, and then accept na ganun ka naman, and there's room for improvement, no?
0: Yeah.
1: Kung may weakness ka naman, you can improve, ganun. So for example, you are strong in math pero weak in English. Pero yung kapatid mo naman, strong in sports, weak in music or arts, ganun. Iba-iba eh.
0: Opo.
1: Iba-iba ang ating kakayanan at iba-iba din yung ating mga limitations. So, yan, acknowledge. ourselves, our own talents, and then strive for improvement. Improve natin ang sarili natin. And then celebrate your kapatid's talents and achievements din instead of being jealous.
0: Yeah.
1: Meron kang idadagdag, Coach Philo?
0: Sa Ten Commandments, do not covet. Huwag kayong magko-covet, huwag kayong maiinggit sa iyong kasama, sa neighbor. Ayun. At napansin ko lang, yung mga nakausap kong mga tao na hindi nainggit, sila yung gumagawa ng paraan sa sarili nila. Sila yung nagiging umasenso. Sila yung gumawa ng negosyo. Sila yung nagtaguyod ng ibang bagay. Dahil usually, mga manakita ko to, ito na, totoo to, Ma'am Jane. May mga nakita ako mga dating drug addict, tapos nagbago. Nakakita ng inspirasyon mula sa Diyos. Tapos sila, nagbago sila din mismo. Then, nakapagtayo ng sariling negosyo, nakapag-asawa, nakapag-ano ng pamilya. Marami akong nakilalang ganun. Ang background talaga ay merong pagiging addict. Tapos yung iba sa kanila, yung iba pa sa kanila naging author. Sulat ng libro.
1: Ang dami nagkaroon ng transformation ang buhay nila, no?
0: Yeah.
1: Pagbabago.
0: Yeah. Isa sa mga bagay na hindi mawawala sa iyo, yung mabuting transformation, yung mabuting pagbabago. Hindi yan bagay na matatanggal sa iyo. Hindi yan yung bagay na parang mananakaw. Wala makakanakaw ng transformation. And hindi dapat, hindi ka magkakaroon ng inggit sa kapwa. Dahil ang nakita mo eh, you can experience how it was to be changed, to be
1: And it is talaga, no, by the power of God, the power of the Holy Spirit, na magkaroon ka ng transformation talaga.
0: Absolutely, yan. Nako, tungkol naman sa transformation, bago tayo pumunta sa next question natin, Ma'am Jane, babatiin ko lang po yung ating mga listeners, ha?
1: Sige.
0: So, binabati ko ang mga nakikinig sa atin. Thank you sa inyong mga greetings, mga kapatid. Si Daniel Valdez, hello, dyan sa Victory, Caloocan. Kuya Ferdy Teodoro, Milet Lirio, Axonic Aviles, mga suki natin. Thank you for caring. Kuya Joan Jimeno, Ricky Yaranon. Hey, Kuya Ricky, kamusta? Aaron Gacho, Enery Ella, Eleanor Rodriguez, Lordan Maulion, Mary Beth Itak, Maria Tagle Sabater, Lot Lot, Nora Salvador, Myla Ancajas, Linda Celestino, kasama din sila Edna Paran, Edna Eliazar Paran, Ate Lu Mandalupe, hello. Pilo Laharca, uy si Pilo, inigrip din ako. Ako pala yun. Mary Ann Cabiling Pinera, Abong Abong Alcor EJF, yan, si JJ Delgado, Isa Rama, Rosalinda Gomez Buiko, Ma'am Rosalinda, nanay kayo ni ni Ma'am Benny Guillermo, Benny Buiko Guillermo, hindi ko sure, pero pa-shoutout naman po sa akin kung kayo nga yun. Rolando Season, Romy Arsenas, Myra Manahan Parot, Grace Nosy, Grace Alothi Nosy, Epifanio Salvador, Violeta Romero, Maria James Kazui, Leonila Veron, Jane Domenico. Hello, Ma'am Jane Domenico. Emerlinda Aguirre, Richard Bendia, Edmund Garcia, Manay Christy Hupanda, Dante Oriver, si Cherry Cadelli.

0: Sawa. Kuya Monde, kamusta na dyan sa New York? And bukod sa New York, dito sa Malabon, si Nanay Rosa Balinas. Ayan. Oh, greetings sa inyo. At shout out
1: Wow,
0: now,
1: ang
0: shout
1: dami ah.
0: out. Ang dami. Shout
1: Ang
0: out
1: dami.
0: doon sa mga kasama ko sa work. Hello, shout out Richard Pletado. Ayan. Kay Raymond Kalingasan. Kay Ivy Carodan, Ivy Rose Carodan, hello. Kay, nako mamaya, i-check ko yung ilan. Nako, nakalimutan ko yung listahan. These are my friends na kasama ko sa work sa BPO. Counselors din. Thank you very much for being there. Ayan, shout out sa inyo. Mamaya, more to come sa mga kaibigan natin. Okay. Kayo, Ma'am Jane, baka may ka-shout out kayo.
1: Wala na. Tapos na. Natapos na kanina.
0: Kanina. Diyan sa lahat sa tumatin sa Grace Gospel Church. Thank you. Greetings lahat diyan. Ano? And kaway-kaway. Magpadala din kayo ng tanong nyo. No? Kung meron kayo
1: ito, ito para sa iyo, ah, Coach Pilo. Itong
0: ayan, sige
1: tanong
0: po.
1: Na ito.
0: Okay.
1: Paano ko po sasabihin sa asawa ko na pakiramdam ko hindi na niya ako napapakinggan kahit magkasama naman kami araw-araw.
0: Ayan. Ay, ang ganda ang tanong na ito. Parang hindi na kayo nakakapapakinggan ng asawa nyo. Oo. Eh, huwag kayong magnanag, ha? Hindi kayo pinapakinggan, huwag kayong magnag. Huwag niyong sisigawan, huwag niyong, yung bang tawag doon, ano ba yung nag sa Tagalog? Bubungangain. Huwag ganon, huwag ganon. Yan. Pero ang kasi ang normal po kasi Ma'am Jane sa bahay pagka mag-asawa kayo. Hinahanap niyo pag-uwi sa bahay komportable. Maging komportable. Mare, kung pagod ka sa trabaho, pag-uwi mo pahinga. Ayun. At minsan sa sobrang dami ng ginagawa, kami si Doris. At saka hello honey. Mag-ano kami, minsan talaga may time na talagang hindi na kami nagkakausap dahil sa sobrang pagod ko. Ang daming ginagawa. Bukod sa opisina, may internship pa ako, nag-aaral pa ako. Tapos ito, may recording. Tapos may ginagawa pa ako sa mga kilamami pagka pumunta ako doon. Ang dami. Naunawaan niya ako. Iyon yung pinakamasarap. Ang sarap makipag-usap sa taong nauunawaan ka. So, ang galing nga ni Doris eh. Ang ginagawa niya, supportive siya. Grabe. Hindi siya ano. Hindi siya nagko-complain kung ano. Kinakausap nila ako yung mga daily things sa kailangan. Uy, tara, labas tayo. Mamili tayo ng ganitong gulay, ganito, ganyan, yan. Uy, may sales, ano, tara, sama ka. Well, alam natin na parang mababaw lang. Pero it's one of the events, it's one of those times na nagsasabi, you can talk to a person comfortably. Yun, hindi nakakaalangan. Yung bang, pagka nakita mo siya, sasabihin mo, ah, okay kami. Okay kami, kahit na ganito, medyo may mga bagay na mahirap gawin. May mga bagay na hindi na masyadong nagagawa kaya gaya ng dati. Pero kapag okay kayo, nababalik yon. Which means, tanggap ni Doris na may mga time pagod na pagod talaga ako. Pero kinakausap niya pa rin ako para sa ibang bagay. Tumari, uy, may magandang movie. You know? Although I miss those times na marami kaming time talaga na magpintuhan. May mga time talaga na isip ko, kulang ha. Kaya maganda rin na nagta-time out. Nagpa-plano kami na mag-travel sometime soon bago tuwing anniversary naman namin, lumalabas kami. Ayan.
1: Oo, buti naman. No?
0: Oo.
1: Hindi nakakalimutan.
0: Ayan, tsaka tuwing birthday. Ayan.
1: Oo.
0: Basta't kailangan, ang magandang condition is komportable yung tao, maging tahimik, tsaka maging sabi ng walang issue. Kasi ganun dapat ang isang samahan. Hindi pinalalaki yung bagay na, uy, wala ka ng time. Uy, hindi mo na kinakausap. Pagka pinalaki mo yun, eh, nadidisrupt yung tahimik na bahay. Ngayon, sabi ng mga ibang pastor, obligasyon yun. Kailangan mag-usap. Kailangan pag-usap. May problema ang kailangan gawin. Kami naman ni Honey, ni Doris, ang style namin, may mga problema kami. Pero, hindi kami aligaga dun sa problema na nangyayari. Ibig sabihin,

0: Merong malalaki, may mga maliliit na problema. Hindi ka magpapanik pagka kakausapin ni asawa mo. Hindi mo sasabihin, "Uy, yung bill natin sa Meralco, ang taas-taas." Hindi mo ginaganon. Yan. Ang usapan natin, namin ganito, "Uy, tumaas ang bill natin pala, no? Ano kaya yung ano, yung pwede nating gawin?" Yung walang pressure. Kasi mahirap na nga ang buhay. Pagka i-pressure mo pa, ang hirap noon. Mag-asawa kayo, magkasama kayo, magtutulungan, tapos pagka nangyari, nag-awaya kayo. Hindi yan. So, ang hirap talaga magsalita kung ang paraan mo ay magiging paaway. Kaya eh, parang nauna yung insecurity, ay, hindi na pinapakinggan. Hindi ganun. Hindi ganun. Minsan, may sinasabi sa akin yung wife, "Patuloy mo na nga yung puno, mataas na, mga ganun." Tapos mga ilang linggo na. Mga ganun. Pero patient pa rin siya. No? Sabi ko, eh, hindi ko magawa. Eh, mahina katawan ko kapag ako ito yan. Hirap, hirap. And then, pero there's that patience. I really admire my wife for the patience that she shows. No? Kasi, you know, it's a biblical thing, Ma'am Jane.
1: Oo.
0: Patience talaga.
1: Oo.
0: It's not yung performance, it's not yung efficiency, it's not yung immediate compliance, yung madaling, ayan, sunod ka agad, isang sut-sut, uwi.
1: Parang robot.
0: Hindi yun eh. Patience is a very good virtue. Dahil sa totoo lang, yung mahal mo sa buhay, gusto niya rin naman talagang gawin yung gusto mo. Pero tao lang tayo, hindi lahat ng gusto natin eh magagawa sa panahon na gusto natin. Minsan talagang iba yung pakiramdam ng katawan. Lalo kung siguro kami, dahil kami, nagkakaedad na kami. Mas naunawaan na namin ang bawat isa. Hindi, minsan pagka siya naman, nasunog yung kanin o kaya nasunog ang ulam, hindi masarap. Ganun. Hindi ko naman siya, hindi ko siya binabana, hindi ko siya tawag doon.
1: Pinapahiya.
0: Pinapahiya, hindi ganun. Oh, okay naman to, yung pagkain niya. Sometimes ako na yung gumagawa ng luto para makakatikim naman siya. And then na-realize ko, gusto niya rin pala na ako nagluluto.
1: Oo.
0: Kasi mas magaling ako magluto sa kanya. Ayun. Hindi niya sinabi yun. Kasi hindi niya rin naman binaba yung sarili niya. Which ayoko mangyari na ibababa niya sarili niya. Ayoko yun. Ayoko yun. Masarap yung nagkakapakiramdaman kayo. Patience.
1: Understanding.
0: Yes, iyon. It's still the very essence, it's still the fiber of your relationship in marriage. Yung pa rin. Hindi efficiency, hindi yung agad-agad ginawa, hindi yung isang utos na gawa na, hindi ganun. It's
1: tsaka yung ano, respect, Coach Pito,
0: yes.
1: Respect is so
0: yes,
1: important,
0: respect.
1: No?
0: Opo. Oo, may respeto. Minsan yung asawa nyo, baka itong listener natin, kung di kayo nagkakausap masyado, eh, huwag nyong kausapin sa time na may pressure, kaya pagod, o kaya yung ang dami-daming ginagawa. Huwag sa time na ganun. Tayo, dapat marunong tayong makiramdam at magpakita ng konsiderasyon sa tao. Hindi ini-issue kung ano yung... Pero, Ma'am Jane, ito ha, ito napansin ko lang eh. Pagka kunwari, nagsususpecha yung tao na baka may kalaguyo, meron tong ano, affair, kulasisi, baka merong babae, iba, gano'n. Eh, gano'n eh. Ayaw nilang tumahimik. Pero, kamagaling! Ba't kayong ka lang? Gano'n. Gano'n yung mga tanong. Siyempre, it's not a good way.
1: Defensive ka agad.
0: Oo, yeah, ganun. Hindi magandang pag-uusap yung ganun kapag ganun yung simula. Ganun, entrada. Hindi, parang antimano, away talaga ang unang plano mo doon, paaway eh. No. Wag pong mang-aaway. Wag, kasama natin, katuwang sa buhay. Kung maaari, hindi, iba yung enemy. Iba yung enemy. Hindi, wag yung ituturing na enemy ang inyong asawa. Kasi sa mga counseling sessions, minsan, madalas, nakikita ko, yung mga nag-aaway na mag-asawa, ang treatment sa bawat isa, magka-aaway talaga, enemies. Pero that's not how it's got to be. Ganun. Kung meron kayong suspecha na bagay na parang sinisikreto niya,

0: Eh, hindi yun nadadaan sa pag-away. Ang ganun. Kailangan nauuna yung tiwala din. Sa ganun. Minsan yung suspecha, hindi tayo magtatanong from suspicion. Hindi yung tamang hinala. Ano, mali, mali po yung tamang hinala. Kundi, paano ba magtanong mula, nanggagaling mula sa tiwala? Sa ganun. Kumari, tatanungin mo, Uy, oh, kamusta ka na? Oo. Yung ano, nabayaran na yung kuryente. Gusto mo, ano, kailangan mo. Anything you need, yeah, ganun. Nagsusupport. Minsan yung tiwala, nakaka-guilty doon sa taong hindi nagsasalita. Kumari, sasabihin ng isang tao, Uy, ako na yung umano ha, ako na yung nagbayad ng ganito. Uy, ako na yung nakipagsabi dong kay kumare na hindi tawa atin doon sa event. Ganun. Oo. Ha, akala ko kasi na hindi to a-attend. Eh, hindi mo naman nasabi sa akin. Ganun. Dali. Oo, next na, ano natin. Mapapakiusapan naman sa kanya. Pwede naman bawiin yung sagot natin. So, take it easy lahat. Gawin yung magaan lahat para madali magkausap. Yung suspecha, naku, patingin nyo, Ma'am Jane, pagka nagsuspecha na kasi, magiging defensive na yung tao.
1: Oo. Ang hirap, ha? Oo, baka may reason talaga bakit naging suspicious. So talaga, no, kailangan ipag-pray. Ipag-pray ang sarili, ipag-pray ang asawa para maiwasan yung mga temptation. Kasi laging nandyan yung mga temptations.
0: Oo.
1: Yeah.
0: Pero huwag niyo kausapin ang asawa niyo sa pamamagitan ng suspecha. Ang opposite ng suspecha ay tiwala. Kausapin niyo, magbigay kayo ng damdamin na pinagtitiwalaan niyo siya. Example, Uy, ano? Late ka na dumating kagabi. Pagod ka ba? Gusto mo magtimpla ng kape? Gusto mo paghanda kita ng favorite mong pagkain? Yun ang galing nun! Kasi kung totoong meron siyang affair, magigilty siya and lalo siyang lalo siyang magugulumihanan. Nagtukumbli siya ng mga bagay. No? Ganun. Magigilty siya. Sabi sa Bible, di ba, Ma'am Jane? Kung merong ginagawang masama ang isang tao, ay gawan mo na kabutihan. In that way, sa 1 Corinthians, in that way, you're putting heaps of coals upon his head. You know? Do not return do not return
1: evil for evil,
0: but instead
1: you could return evil for good.
0: Evil for good. Bigyan mo na kabutihan. And then doon talaga totoo, Ma'am Jay. Yung kabutihan na yun napapabago yung buhay ng tao. Masasagip mo pa nga kung nag-a-affair siya. Masasagip mo siya sa kabutihan ng iyong sinasabi. Ganun. So patience talaga. Ganun. Pagka nakita niya, unawa-unawa ka. Akala ng mga iba, ay, nagmamartir. Ay, nako, ayokong ganyan. Pagka merong kasalanan yung tao, ay, nako, ultimatum na yan. Ganun. Kapag ganun na nangyari, you're not saving the relationship. You're not saving the relationship that God gave you. Parang sinasabi mo kay Lord, Lord, ayoko na nito, tatanggihan ko na, ibabalik ko na sa'yo. Don't do that to God. Nako, hindi. Instead, save it. By applying patience, kindness, gentleness, meekness, goodness, self-control, nasa fruit of the Spirit, love, joy, and peace. Ayan. Nako, Ma'am Jane. Ang sarap nitong, ang sarap ng ganun, no? Anyway, Ma'am Jane, meron pa bang, alam ko may tanong pa dito eh, pero magbe-break po muna tayo, ano? Para mamaya, ituloy natin yung question, okay? So,
1: yes.
0: Ayan. Anyway, may gusto kayong sabihin, Ma'am Jane, tungkol dun sa ating ano, listener.
1: Wala na. Very well said. Ang mga advice mo. Very well said talaga.
0: Thank you, Ma'am Jane. Pero, alam niyo, kasensya, dami ko lang sinabi. Next seminar ako tungkol sa mga gachete. Pero, it's a happy thing. I'm glad that they asked this question. Sige, keep on bringing your questions in, okay? Para makatulong po sa inyo. Kasi dito, sa Heartline, pinakikinggan ang inyong nararamdaman. So, babalik po kami just a few minutes and then we'll return with your questions, okay? Don't go away. We'll be right back. Stay tuned.
2: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal?

Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: Night cares. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Ayan, tuloy tayo mga kagapay. Thank you for tuning in still right there. At yung mga katropa natin, mga katoto, mga kapatid, kapitbahay, lahat ng K, kasama, katnegosyo, katsokaran, ayan, kalaro, ayan, pati mga kaibigan at kaaway, ayan, dito na kayo tumutok, yayain nyo na, hilahin na ang mga silya at imbitahin nyo, talagang kailangan nila ito. Blessing sa inyo, sa ating mga kapatiran na nakikinig ngayon, dyan sa UAE, si Kuya Edgar and Ate Rose Enoveso, hello, kamusta kayo? Kuya Ephraim and Erica sa New York, sa si Caleb, ang kanilang anak. Si Pastor Resty Cadyong and Stephanie Cadyong. Hello, Pastor. Kamusta kayo dyan sa Olongapo? Sa California naman, si Pastor Tito Falguera, si Des Agkawalili, tsaka si Ate Claire Cartel, pati si Ate Chibu Manlag Santos, si Arnie and Sarah Berseño. Thank you very much sa inyo. Ate Vicky Galino, kamusta ka? Nakabalik na sa Guam. Wow. At sa Japan, sila Ferdy, Kuya Ferdy and Ate Ging Katabay. Diyan sa Tokyo Baptist Church, si Malin and Karen, kasama nila doon sa Tokyo. Ma'am Maribig Pimentel, Dr. Maribig Pimentel, diyan sa Philippine Normal University, diyan sa Philippines. Yan si Doc, kamusta na po si Joshua and Christine? Pakibalita po sa kanila. Ha? Ayan, si... kasama naman natin ang ating mga kapatid, sila Ma'am Maribik Luterio dyan sa Victory, Caloocan. Pastor Daniel Herrera, tsaka Ate Normie Herrera, belated happy birthday din sa iyo, Ate Normie. Si Nanay Rosa Balinas, si Rolin, tsaka si Sheila Balinas. Hello, kamusta kayo? Salamat kay Hannah Go, kay Jen Go, kay Anel Go, tsaka kay Gina Go. Ang mga magkakamag-anak na yan. Dyan, dito mga barkada ni YP. Ayan. Thank you very much for being with us. And shout out doon sa mga kaibigan natin. Nagpapa-shout out ito. Ito, kasama ko sa ano, sa trabaho. Ano? So, shout out sa lahat ng mga people who are right here. Teka, bakit nawala? Saan na yun? Oh. Okay, we'd like to thank you for shout out kay Richard Pletado, kay Ivy Rose Carodan, Raymond Joseph Kalingasan. Yan, thank you very much kay Christine Bobier, kay Bonnie Martinez, kay Fatima Lontok, kay Joanna Marie Luna, kay Noreen Dominique Apolinar, syempre kay Melbourne Cortez. Yan. Kamusta kayo, mga kaibigan? Dyan. Si pa nakalimutan ko. Ayan. Ako, dami ninyo. Di bale. We'll have that on our next episode natin. Mga kasama ko sa BPO. Ayan. Thank you very much for all the

0: kind support na meron kayo. Alam nyo, masarap din na maging maayos at maganda ang pakitungan nyo sa opisina para gumaan naman yung trabaho. Kasi sa bahay, meron ng mga challenges. Pagkaanin nyo ang trabaho para naman makatulong na malaki doon sa mga kasama ninyo. So, tulungan yan. Tulungan sa trabaho para gumaan ang trabaho at hindi na maging balakid doon sa mga challenges sa bahay. Yan.
1: Totoo-totoo yan, no? Coach Pilo? Yeah.
0: Yeah, nako. So, ayan. Sige, sagutin na po natin ang tanong natin. May tanong yata dyan para sa akin, Ma'am Jane.
1: Para sa akin na yan, number 5.
0: Ah, para sa inyo pala ito, no?
1: Oo.
0: Ang tanong, ay, Ma'am Jane, bagay ito para sa inyo. Sabi niya, sabi ng listener natin, bakit po parang hindi ako masaya kahit nakuha ko na halos lahat ng pinagdadasal ko noon?
1: Mm-hmm.
0: Uy, iba to ha?
1: Oo. So, parang itong question na ito, it just proves that we have a God-shaped vacuum in our hearts that only God can fill. Di ba?
0: Yes.
1: Kasi, ano, halos lahat na pinagdasal mo, nakuha mo na, pero hindi ka pa rin masaya. May kulang pa. Kasi yung vacuum na yon, ang Panginoong Jesus lang, ang Diyos lang talaga ang mag-fill ng vacuum na yon. At ang Panginoon lang ang nagbibigay ng kaligayahan na walang hanggan. Di ba? Everlasting joy. Pero ano, on the other hand, may findings din ang neuroscience. Gandang findings nila. There's such a thing as post-adrenaline depression. Yung nakamit mo na, nakuha mo na yung goal mo, ano, pinagtrabaho mo, na kahirap-hirap, pagkatapos niyan, you feel depressed, you feel malungkot. For example, yung mga athletes, nanalo na sila sa NCAA, UAAP, or NBA. Nanalo na, di ba? Dapat masayang-masaya. Pero, at the end of the day, parang ano, biglang nalungkot kasi bumaba na ang kanilang adrenaline level, kaya ang tawag diyan post-adrenaline depression. Yung iba naman, halimbawa, nag-aral ng medicine 8 years, no? 8 years of study, tapos internship pa, board exam pa, o na-pass na ang board exam. Wow! Pagkatapos, tatanungin na lang niya, is this all there is to it? Ah, ito na lang ba? Ano na ang susunod? O, ganun. Ayan. Kaya, importante na i-focus din, i-focus mo ang iyong relationship mo with the Lord, with God. Kaya, ang iyong kaugnayan sa Panginoong Diyos para talaga magkaroon din ng grateful heart at saka mag-focus on the giver and not the gift. Siya, no? Siya ang nagbibigay ng lahat ng mga biyaya. So, ayan, focus on Him and not on the gifts. Pero ano, no, understand ourselves na talaga human beings tayo, itong adrenaline, no, when we are doing something, we're working so hard on something, mataas ang adrenaline level natin. Alam, may sunog ang bahay, kayang-kaya natin iakyat yung refrigerator, yung sofa sa second floor, or ano, ilabas. Pero pagkatapos ng sunog, wow, nawala na yung energy. Kasi bumaba na yung adrenaline level. O ganun. So, yan, baka ang pakiramdam mo, ganun siguro. Noon, na nakuha mo na lahat, kaya lang hindi ka pa rin masaya. May konting depression, post-adrenaline depression. O anong dapat gawin kung ganun?
0: Coach Pilo? Ano po? Ah, yeah. Ano po? Yeah. So, ibig sabihin, bumagsak yung adrenaline.
1: Oh.
0: Ano eh?
1: O paano na?
0: Patasin ulit.
1: Oo.
0: Pero
1: ano kaya?
0: Ang nakikita ko po doon eh, ito 'yung problema din ng mga thrill seekers. Yung mga nagpa-party-party, o kaya gumagawa ng mga bagay na ang saya-saya, yung mga nagba-bungee jumping, yung mga nagpa-parachute na ganyan. Nakaka-thrill talaga. And yung mga nagbabakasyon sa resort, mga energy, adrenaline 'yun, yung sasakay yung motorboat, palilipa rin ka dun sa tawag dun sa parang yung hinihila ng motorboat tapos lumilipat ka ganun. Okay, yung mga pumupunta ng Enchanted Kingdom,
1: Enchanted
0: adrenaline
1: Kingdom,
0: yun.
1: Tama. Oo.
0: Paikutin ka
1: ganun
0: doon
1: din.
0: sa sasakyan na yun, na mahilo-hilo ka, ganun. Tapos yung kung ano-ano ang pagagagawin sa iyo doon sa makina na yun. Grabe. Pero pagkatapos noon, pagod ka.
1: Oo nga, pagod, no? Physically,
0: Oo.
1: napagod ka na rin. Oo.
0: Yeah.
1: Kailangan na magpahinga rin.
0: Oo. Pero siguro, yun na rin yung sinabi ng Diyos, ano, na kapag narating mo yung tagumpay, alam mo, hindi yon ang tunay na kahulugan ng buhay. Na maraming mga tao ang narating na ang lahat, pero hindi pa rin material ang magpapasaya sa iyo. Yung pa rin relasyon mo sa Panginoon ang magpapaligaya sa iyo. Ibang may kahulugan
1: Tama.
0: lahat yun eh. Lahat yun na narating natin. Hindi siya magiging makabuluhan. It will not be significant until you see it from the eyes of God. And ito, totoo to. I'm sure you know this, Ma'am Jing. May mga taong ang yaman, ang daming kayamanan, pero pagdating doon, parang hindi pa rin sila masaya. Pero naging masaya na lang sila noong natutunan nila magbigay. Yeah, sa kapwa, yung mga kailangan nila. Yeah, and there are many people, maski sa counseling, that when you become giving and when you are generous, there's something you are thankful for. There's something you are nakakonsidera mo na may mga bagay kang napapasalamatan sa mga na-achieve mo. At din nung ibinigay mo na sa ibang tao, nakatulong ka na sa iba, nagdudulot ng saya. At
1: Oo
0: kaya
1: nga,
0: siguro
1: no?
0: doon sa tanong niyo,
1: Oo.
0: Ma'am Jane, anong gagawin?
1: Oo.
0: Adrenaline ka.
1: So,
0: Kung naging
1: ano,
0: matagumpay
1: siguro,
0: ka,
1: oo. Yeah.
0: tulungan mo iba na magtagumpay din. Malaki
1: Tama.
0: talaga
1: Oo.
0: yun.
1: Oo.
0: Ayun. Then,
1: Wag yung focus lang sa sarili mo, no,
0: oo.
1: naging selfish na lang. So magtulungan nga yung ibang tao din. Yan.
0: Oo. Kasi andun yung meaning ng lahat eh. Tayo, nabalitaan nyo naman, I'm sure alam ng mga kaagapay natin. Yung mga kumurakot na ang laki-laki ng pera, na parang kahit ang laki-laki na nang meron sila, hindi pa nakontento, kumuha pa na mas malaki pa, pinadami pa na, hindi naman din sila masaya. At ngayon, kapag sila na ay nasasalang sa harapan ng investigasyon, eh, hindi rin sila masaya. Pero ang dami-dami mo na nakuha. Grabe, no? So it's not the material thing.
1: That's right. Oo. Yeah.
0: There is something spiritual that makes you happy. Spiritual yun. Hindi siya material darling. Na
1: Kasi
0: point.
1: spiritual beings tayo, eh, no? We are spiritual beings. So
0: Yes.
1: kailangan talaga natin may connection sa ating Panginoon,
0: Yes.
1: yung siya ang lumikha sa atin, and also good connection sa ating mga kapwa-tao, sa
0: Yes.
1: ating pamilya, mga
0: Opo.
1: kaibigan,
0: Opo.
1: mga yan, relatives.
0: Wow, ang galing. I thank you, ma'am. Nakaka-inspire yung sa
1: And
0: inyo, ma'am Jane.
1: to be an inspiration to others, no? Tama ang sinabi mo, Coach Pilo, na naging successful ka ngayon, mag-give back ka naman. You help others naman. You be an inspiration
0: Yes.
1: to others.
0: That's
1: Yeah.
0: right, yeah.
1: Yeah. So
0: Adrenaline din yun.
1: ito Oh, ito naman para sa iyo, ah, Pilo. Tuwing may nagkakagusto sa akin, ako mismo ang lumalayo. Ano po bang mali sa akin?
0: Naku, ang daming ganyan, Ma'am Jane.
1: Oo nga eh.
0: Eh siguro kasi, one, maaring may naranasan ka na dati na hindi maganda sa isang taong nagkagusto sa iyo. So maaring meron kang kinikimkim na pain doon sa mga taong nagkagusto sa iyo. O kaya may nagkagusto sa iyo tapos iniwang ka. O kaya nagkagusto sa iyo tapos biglang hindi naman tinuloy, mga ganun. E di, syempre, sumama loob mo. So, lumalayo ka na just to protect yourself. You know? Or number two,

0: Wala lang ito. Mukhang hindi naman talaga totoo. Baka may balak lang gawin. Baka may gusto lang makuha sa akin. So, ganun. Ito, protektahan mo rin yung sarili mo. Kaya, lumalayo ka. Ganun. Now, para mas maging malinaw sa iyo, magpa-counseling ka. Ayun. Dito sila, Ma'am Jane, dyan sa PACC, mayroong service doon, ano? Para magkaroon ng linaw sa iyo kung ano yung tunay yung dinaramdam mo. Kasi may kinalaman yan doon sa sarili mong pagdedesisyon. Meron kang sinasaloob na mga damdamin, kaya hindi ka rin bukas sa mga bagay na ganun. Malay mo, baka pwede rin may mga bagay kang gusto mo tuparin sa buhay mo. Wari, ayoko pang mag-entertain ng mga ganitong inquiry, mga ganitong mga nanliligaw o kaya approach. Kasi kailangan ko pang tapusin pag-aaral ko. O kaya, kailangan ko pang tulungan ng mga magulang ko. Ayan. Kanina ko, may mga madaming dahilan, pero hindi malinaw sa ngayon. Kaya I would request, punta po kayo sa counseling. Ayan. Ma'am Jay, may counseling po ang ano, ang Philippine Association for Christian Counselors, ano? Online?
1: Tama. Oo, online.
0: Yung door, oh, pwede niyo pong invitahin sila ngayon kung gusto niyo po.
1: Okay. Oo. Sa Door of Hope, pwede din kayo mag-set ng appointment sa aming website na Door of Hope. Ang haba ng website namin, doorofhopecounselingresourcecenter.com. Yan ang website. Ayun. Sa PACC naman, philacc.org. philacc.org. Yan ang website ng PACC. Yeah.
0: Ayan. Lahat ng yan ay makakatulong sa inyo. So, inquire nyo lang.
1: Kaya, pwede din sa Facebook. Parehong may Facebook page, ang Door of Hope Counseling Center, at saka ang PACC meron din sa Facebook.
0: Yes, absolutely. Yan. Wow.
1: Punta na tayo sa next question.
0: Sige po.
1: Para sa inyo pa ito, Coach Grillo. Paano po ako mag-move on kung hindi naman naging kami? Pero, siya pa rin ang nasa isip ko hanggang ngayon.
0: Well, parang familiar yan. May kanta yata yun eh.
1: Ang lungkot naman.
0: Alam niyo yung kanta na yun? Ang puso ko'y dumudugo, naninikip na rin ang dibdib ko. Tuwing nakikita kita, kahit hindi naman tayo. May nakikita kita, hindi naman tayo. Wow, ang sakit.
1: Ang sakit.
0: Ang sakit. Hindi siya makamove on. Siya pa rin yung nasa isip mo. Ay, nako. Well, probably andun yung thought, andun yung kaisipan na ay, wala na akong ibang gusto kundi siya. O kaya, maaari andun yung kaisipan na wala nang magiging mas bagay sa akin kundi siya. Ayun, parang yung bang andun na nakukulong tayo doon sa ganung kaisipan na siya lang ang pwedeng maging, siya lang yung plano ko, siya lang yung gusto ko. Yan yung nasa plano ko, hindi ko babaguhin. Yan. And then, hindi mo binago, kaya nasa isip ko siya habang panahon. Yun. Yan. Pero I'm asking you, mga kapatid, mga kaagapay, maging flexible tayo dahil ang plano ng Diyos, yun ang dapat mananatili. Okay, paano ba yun? Kasi maraming tao naguguluhan. Eh, hindi ko maalam yung plano ng Diyos. Paano ko malalaman? Eh, gusto ko na ngayon. Gusto ko na magkaroon ng pag-ibig ngayon. Gusto ko nang ma-inlove. Ano, mumove on ko na naman ng ito. Lagi na lang ba mag-move on? Kailan naman ako magiging masaya? So, yun yung madalas na nagiging rason. Yeah. Kailan ako magkakaroon ng tahimik na kalooban? Kailan magkakaroon ng tunay na pag-ibig? Lagi nating hinahanap yun, totoo. Pero ang tunay na pag-ibig, hindi mo naman ito talaga sasadyain na ikaw lang. Kasi ang tunay na pag-ibig, dalawa. Kailangan yung isa matino, yung isa din matino. Pareho kayong matino at kayo'y pinagtagpo. Hindi pwedeng yung hinanap mo siya sa timing na hindi pa timing, o sa panahon na hindi pa timing. Kunwari, gustong-gusto mo na siya, eh wala pa siyang trabaho, o kaya hindi pa niya na-accomplish yung kailangan niya ma-accomplish bago niya i-meet ikaw. May mga pagkakataon ganun ang tingin natin eh. Pero alam mo, Ma'am Jane, matalino ang Diyos eh. kailangan matutunan mo na kusa, sa kusang loob ng Diyos, mag-meet kayo. Makikita niyo yun, makikita niyo. Dahil kasi kapag umakyat ka na sa antas na mature ka sa Panginoon, spiritually mature ka, matibay ka na, ang buhay kaya mong sagupain, spiritually you're able to battle against these difficulties, madali nang magdesisyon. Pinakamadaling desisyon yun, yung kung sino mamahalin. Yun. Usually, mga kabataan, mga age 24 below, mga 30 below. Yan. Usually, ang tingin natin, ang isang relasyon, kapag may nagustuhan ka, yun na. Tapos, magkakaroon kayo ng masarap na usapan, magandang pakitunguhan, and then magli-live in. And then later on, na-discover nyo, may mga ugali hindi maganda, tapos nagkaaway kayo, edi naghiwalay kayo. Sakit sa puso yun, masakit. Yeah. Ibig sabihin, doon sa pagkakataong yun, ginawa nyo yung sa paraan ninyo. Nagkita kayo, hindi nyo na kailangan kinalanin maiging. Nag-live in kayo, hindi naman na talaga agree ang Diyos doon. Tapos, ginawa nyo yung mga gusto nyo, plano nyo yun eh. Plano nyo yun. Masakit sa puso yun. Pero pagka kinuha mo yung plano ng Diyos, anong plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos, kailangan matutunan mo kung ano yung spiritual fruit, kailangan matutunan mo kung ano yung tamang pakikipag-ugnay sa Panginoong Diyos upang sa ganun, kasama mo sa buhay mo yung tibay ng loob na nagpo-protekta sa iyo at doon sa mamahalin mo. Kailangan pareho kayo ng antas, pareho kayo ng level ng paniniwala sa Panginoon, sa pananampalataya. Kapag hindi mo sinunod yung paraan ng Diyos, hindi nagiging automatic yung pagtatagpo ninyo. Noon. Madaling matagpuan yung tao. Kailangan nasa loob kayo ng plano ng Diyos. Kasi ang Diyos ang nagko-coordinate noon. Eto, Ma'am Jane, mayroong scientific na na experiment. Isang planggana, lagyan mong tubig, punuin mong tubig. Tapos, bayaan mo siyang maging still, maging wala lang, hindi maalon, no? Gano. Basta tahimik lang. Tapos maglagay kayo ng dalawang bagay na lumulutang. Kahit ano, basta lumulutang. Makikita nyo, paglipas ng ilang panahon, automatic, nagkikita, nagkakadikit. Scientific, hindi ma-explain kung bakit yun. Nilagay nila sa isang lugar na vacuum naman. Pero, ganun pa rin. Parang may attraction automatic. Parang, ang ibig sabihin, likha ng Diyos na ma-meet mo yung tao na para sa'yo. Kailangan mo lang maging panatag. Mula sa kapanatagan, makikita mo yun. No, dahil kasi sa kapanatagan, lumalago ka rin. Nag-grow ka spiritually, nag-grow ka, nagmamature ka sa buhay. Kaya mo sumagupa sa mga problema, suliranin, iba-iba. Pagka ikaw ay laging matatag, matatag din ang iyong pagmamahal. Kailangan yung isa din, ganun, nag-grow din, naging matatag, naging matibay sa pananampalataya. E di, madaling-madali ninyong matagpuan ng bawat isa at makakapag-commit kayo sa bawat isa. Huwag kang mag-aalala. Si Lord bahala noon. Automatic.
1: Wow.
0: Hindi ko ma-explain. Walang scientific explanation. Pero you get to meet that person just when you be at the level of God's requirement for you. Obey the Lord's way and path.
1: Napaka-inspiring at encouraging ang mga sinasabi mo, ha, Coach Philo.
0: I thank you, Ma'am Jane. Natutunan ko rin doon sa iba.
1: Parang si Adam and Eve, di ba?
0: Opo.
1: Si Eve, dinala ni Diyos sa kay Adam.
0: Opo.
1: Naghintay lang si Adam, nandoon na si Eve sa kanya.
0: Pero nakilala.
1: Binigay ng Diyos sa kanya.
0: Nakilala ni Adam si Eve. Hindi niya sinabi, ay, ito, hayop to.
1: Itatawag
0: ko sa hayop na to ay babae. Di ba?
1: Oo nga.
0: Bakit naman?
1: Oo. Hindi. Sabi niya, this is bone of my bone, flesh of my flesh. This is talaga bagay sa akin, ang sabi niya.
0: Hindi siya, special siya, hindi siya katulad ng iba.
1: Oo. So talaga ang prayer natin, no, God will prepare that man or that woman for you. God's best plan. Talaga.
0: Amen.
1: And at the right time, you will meet each other

0: God will make things happen.
1: Yes, indeed. God will make things happen. Ayon. Amen. Amen. Wow. Ma'am Jane, itong last question po ay para sa inyo. Ano? Okay. Ang sabi niya po, bakit po sobrang sakit pa rin kahit ilang taon na ang lumipas mula nang mawala ang nanay ko? Ayun po. Taon na lumipas nung nawala yung nanay niya. Masakit pa rin.
0: Oo, taon na. Siguro ano, no? Sobrang malapit siya sa kanyang nanay. Mm-hmm. Sobrang close ang relationship nila.
1: Yeah.
0: Na mag-ina. Kaya ano, napakahirap kahit na ang daming taon na lumipas, ang sakit pa rin. Nandiyan pa rin yung sakit ng damdamin, the feeling of loss, nandiyan pa rin. Uh-huh. Pero yung pagluluksa, ano, iba-iba eh, iba't iba. May mga taong nagluluksa, sandali lang, ano, naka-move on na. May mga tao naman, mas matagal sila nagluksa, no? Mas matagal mag-grieve. So allow yourself to feel the pain. Okay lang na umiyak ka.
1: Yeah, oo.
0: Pero wag naman buong araw umiiyak. You give yourself siguro 30 minutes na umiyak. But after that, ano na, maligo ka na, lumabas ka na, pumunta ka sa mall para magpalamig or window shopping, tingin-tingin.
1: Mm-hmm.
0: No? That's part of the grieving. And pwede rin, ano, pwede ka rin sumulat ng isang sulat sa nanay mo na namimiss mo, sumulat ka.
1: Ay, nagawa namin yan noon. Ang ganda, ang sarap.
0: Oo, tapos basahin mo. Bisitahin mo ang puntod ng nanay mo, tapos basahin mo yung liham mo sa kanya doon. Ayan, parang kinakausap mo sa kanya from the heart, no? From your heart, heart-to-heart talk. Yun. And then, pwede ka rin, ano, honor the memory kung paano mo maala-ala ang iyong nanay.
1: Ayan.
0: So, ano ba? Ano ang pwede mong gawin? Yung ibang tao, ano, didi-display nila yung ano, picture ng nanay nila sa tahanan,
1: yeah,
0: o kaya ano, ilalagay na wallpaper sa iyong laptop, kaya wallpaper sa phone mo, so laging ano, in memory of your mother. Yung iba naman, ano, nagtatanim sila ng punong kahoy. They plant a tree to remember their loved one. So pwede mo rin gawin yan. You can plant a tree to remember your mother, or a special plant, or a special orchid in remembrance of your mother. O kaya, pwede kang gumawa ng special project para sa ano, alaala ng iyong nanay.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, ang nanay mo loves children, so pwede kang bumisita sa isang orphanage at ano, tulungan yung mga bata doon sa orphanage in honor of your mother, no? Para sa alaala ng mother mo.
1: Mm-hmm.
0: Another thing you can do, pwede mong kausapin yung mga kaibigan ng nanay mo, yung mga kamag-anak ng nanay mo, para yung mga memories of your mother pwedeng ano, ma-remember. Pero at baka kuminsan may mga regrets ka eh. Regrets, no? May regrets na bakit hindi ko nagawa sa nanay ko ito? Hindi ko nasabi I love you, hindi ko, or sa tatay ko, hindi ko nasabi, tatay, I forgive you, ganun. I forgive you for what you did. And kaya hindi mo nasabi sa nanay mo, nanay, salamat ha. I appreciate your sacrifices all these years. Kaya may mga regrets. So you can ask for forgiveness from your mother. Even though wala na siya, you can still pray, Lord, forgive me. Nanay, forgive me na hindi ko nagawa yon. So baka yan yung mga regrets that is causing you to delay yung delayed grieving, na ang daming taon na nag-grieve ka pa, masakit pa sa damdamin mo kasi baka may mga unresolved issues pa,
1: yeah,
0: no, na kailangan harapin.
1: Oh,
0: ganoon.
1: Okay.
0: Meron ka pang sabihin?
1: Mhm. Inaalala ko yung tatay ko nung nawala siya. Ano eh, nanaginip ako, Ma'am Jane.
0: Uh-huh.
1: Nung namatay siya, di nilibing na siya, nanaginip ako. Doon sa panaginip ko, umiiyak ako. Sabi ko, Daddy, namimiss kita. Umiiyak ako, gano'n. Tapos, biglang dumating yung tatay ko. So, alam ko panaginip yun. Eh, dumating yung tatay ko doon. Sabi sa akin ng tatay ko, "Uy, ba't ka umiiyak?" Sabi ko, "Eh kasi umalis na kayo, wala na kayo. Ano yan? Hindi man lang nakapag-goodbye kasi na-stroke yung tatay ko, hindi na siya nagising. Dumatay siya." So sabi ko, "Paano yung mga plano? Bakit ka umalis?" Umiiyak ako noon. Sabi ko, "Nadidepress ako, daddy, dahil wala kayo." Sabi niya ganito, "Nadidepress ka dahil sa akin. Ibig sabihin, ako yung dahilan kaya na-depress ka. Bakit ganun? Wala ba akong magandang ginawa? Hindi ba naalala yung magagandang bagay na ginawa ko? Tapos na-depress ka dahil sa akin? Bawa naman ako, ako pa dahilan. Na-depress ka." Sabi ko, "Eh ba't ganun, daddy? Paano na? Ang gagawin ko? Wala ka." Tapos sabi niya, "Wala na ba akong karapatang mamatay? Eh tao lang din naman ako." Tsaka ang tanong ko sa'yo, kailan mo ko aalalahaning masaya? So, nagising ako bigla. Ano? Kailan po? Mahal ko tatay ko. Pero kailan ko siya aalalahaning masaya? Nakita ko yung t-shirt niya, sinuot ko. Masaya ba ako nung suot ko yun? Alam ko, nalulungkot ako. Pero sabi ko, pipiliti ko maging masaya. Sinuot ko yung t-shirt niya. Lumabas ako. Pumunta ako office. Suot ko yung t-shirt niya. Ako lang nakakaalam. Ko, kailangan maging masaya ako, kasama ko yung t-shirt ng tatay. Sinuot ko yung relos niya. Masaya ko rin inaalala na kasama ko siya dun sa inyo. Yun yung ginawa ko, Ma'am Jane.
0: Mm-hmm.
1: Really strikes me. Dahil naalala ko yung tao, ang halaga ng tao pala ay hindi lang yung malungkot na bagay. Kailangan pala maalala niyo rin yung kasiglahan na pinigay niya.
0: That's right. Huh? Yung mga happy memories.
1: Happy memories have to be there. Naging dahilan kaya mas naging maunlad ang buhay, maging maayos ako dahil may mga magagandang memories na naiwan siya. Tulad nung tinuruan niya magtubero, magkarpintero, tinuruan niya ako magtanim ng mais, tsaka mga palay, mga gulay.
0: Wow, ang galing.
1: Ang dami niyang tinuro sa akin. Tinuruan niya ako magluto ng pata na sabaw, yun. He's got a good one. He's a good recipe, yeah. Yun.
0: Wow.
1: Taught me a lot of things. And so many things na kakain ko yan, mga funny things na naging encounter namin sa yun. It's funny. It was one of the most meaningful and memorable things. I will always remember that. I will know that I will be happy. Dahil pagka kunwari, nakita kami sa langit, alam mga aalalaanin ko, yung pangit lang. Diba? We should be thinking of the happy things. We will meet again.
0: Yeah. So sa ating listener na ito, sige, isipin mo yung mga happy memories ng nanay mo para maging masigla at masaya ka at hindi na laging malungkot.
1: Yeah. Oo. Well, Ma'am Jane, pag-pray po natin yung ating mga listeners, ano? So I'm gonna leave this time for you for us to have a chance to pray for them. So go ahead.
0: Ikaw ang mag-pray, Pilo. Pero before that, meron akong i-share na Bible verse
1: sige po.
0: Para sa ating mga listeners. Psalm 34 verse 18, ito yung English. Gusto mo mang basahin din sa Tagalog?
1: Sige po.
0: Psalm 34:18. The Lord is close or near to the brokenhearted.
1: Yes.
0: He rescues those whose spirits are crushed.
1: Yan.
0: Ano naman sa Tagalog?
1: Tagalog po. Ako niko ba sa Tagalog?
0: Oo, ikaw.
1: Ikaw, wala po akong Tagalog. Ayan.
0: Psalm 34:18. The Lord is close or
1: 34:18. Ayan, sige. Tandaan natin. Psalm 34:18. Ayan. Sabi. Maganda to. Ang Panginoon ay malapit sa may bagbag na puso at inililigtas ang may pusong nagsisisi. Ayan. Sa ibang version, sabi, malapit ang Panginoon, tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. This is
0: very encouraging.
1: It is very encouraging. Ako, mga kapatid, may pag-asa. Huwag mabobroken hearted. Kasi ang likha ng Diyos sa atin ay maging masigla at masaya. Yan, explain ko yan later. Pero mag-pray na lang muna po tayo ngayon. Ma'am Jane?
0: Pilo, ikaw mag-pray.
1: Oh, sige po. I will pray for these people. Ready? Let's pray po. Kami po, Panginoon, ay lumalapit po sa inyo dahil alam namin sa maraming pagkakataon, kami ay nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng pananampalataya. Pero sa pagkakataong ito, bigyan niyo po kami ng inyong mabuting pagtingin sa amin dahil kami po ay nakaasa lamang sa inyong kabutihan. Gaya po na mga naging kasama namin nagbigay ng questions, yung mga kasama namin napagod sa mga kapaligid, nakakaroon ng problema sa kanyang pagiging introvert, yung kanyang pagod sa trabaho, o yung mga taong hindi niya gusto ma-uwian sa bahay, sa mga taong nakakaroon ng inggitan sa kanilang tahanan, at yung nahihirapan makipag-usap sa asawa, at hinihiling namin na magkaroon ng kasiyahan kahit sa kalagitnaan ng tagumpay ay madiskubre yung kasiyahan na hindi nawawala galing sa inyo. Yung mga taong nakakaroon ng problema sa pakikitungo, sa mga taong nakakagusto sa kanila, o yung hindi makausad kahit na mayroon silang mga bagay na ninanais at hindi sila mawala sa isipan ang kanilang desire. At pati sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Marami kami mga kanya-kanyang mga suliranin. At alam po, Panginoon, na kayo ay Diyos na ang pinlano nyo sa amin ay maging matibay, malakas ang pananampalataya sa gitna ng mga bagay na ito. At alam kong nais yung maranasan namin kung paano yung hindi naaligaga sa mga problemang ganito. Yung merong kumpiyansa, yung merong kakayahan sabihin, ay, kaya kong sagupain ang buhay na ganito. At naman, Panginoon, sa inyong pagpapala sa amin, maranasan namin na meron kayong kapangyarihan higit pa kaysa doon sa mga alaala namin, higit pa kaysa doon sa mga sarili namin kakulangan. Kaya po, papuno, please, punuin niyo po ang aming mga kulang. At kayo ang magdulot ng aming mga kasiglahan sa buhay, sa pangatawan, sa aming pag-iisip, at sa pananampalataya sa iyo. Ang spirito namin ay sa inyo, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Yan. Well, Ma'am Jane, paano na nga po uli kayo makakontak kung may gusto magpa-counseling?
0: Okay, pwede sa Facebook ng Door of Hope Counseling Center Facebook, no? Tapos PACC, Philippine Association of Christian Counselors, may Facebook din. O kaya sa website ng PACC, www.philacc.org.
1: Yeah.
0: Ang Door of Hope naman, napakahaba ng website, Door of Hope Counseling Resource Center. .com.
1: Oh, wow. .com.
0: .com.
1: Door of Hope.
0: PACC.org.
1: Door of Hope Counseling Resource Center.com.
0: .com. Yes.
1: Whoa, great. Madali naman matandaan.
0: Oo.
1: Well, Ma'am Jane, thank you very much sa inyong time. Talagang na papasalamat po ako na kayo kasama namin dito. And thank you din sa lahat po ng inyong insight sa amin. Very inspiring. And so I'm thankful that you're right here with us. Mga kaagapay,
0: thank you so much.
1: Yeah. I'm also thankful sa mga kaagapay natin na nagpapatuloy na nakikinig sa atin. Ano? So, Ma'am Jane, take care po. God bless sa inyo. I'll see you soon.
0: Yeah, okay. Kayo din lahat. Take care. God bless.
1: God Bye-bye. Bless. Thank you po. Bye-bye.
2: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Kumusta ka na? May problema ba?
4: Hindi ko alam. Pero, unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
3: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa iyo.

0: Station that cares. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Mga kaagapay, meron poong isang tema ang ating napapansin dito sa ating programa ngayon. Sa mga walong mga sinagot natin, doon may makita kayong bukod tanging nagiging dominant o nagiging prevalent din sa ating inalakay. Gaya nung tungkol sa sama ng loob, na sa pag-uwi, sa pagbahay, sa punta sa bahay, o gaya nung napapagod, gaya yung pagkakaroon ng inggit, o kaya yung kung paano sasabihin sa asawa ang damdamin o ang kanyang salita, paano makapag-usap. May mga taong nahihirapang maging masaya, tapos nasa tugatog ng tagumpay, mahirap yun. At meron din mga taong nagkakagusto sa kanya ang isang tao pero hindi niya magawa ng tamang pagtingin o damdamin tungkol doon. Pinatanong niya kung may mali sa kanya. Dito nakita rin natin yung mga nahihirapan mag-move on, tsaka yung nahihirapan din sa kanilang mahal sa buhay na nawalan. Isang bagay mapapansin nyo ay may damdamin palagi doon. At dito sa damdaming ito, meron akong mga tips sa inyo. Kasi may tatanong nyo kung paano ba talaga tama ang tamang paggamit ng ating damdamin. So, tatlong bagay ang ating dapat ikonsidera. Una, ano ba yung kahulugan ng yung damdamin na yon? Halimbawa, may nakita kang itim na pusa, tapos naramdaman mo takot. May kahulugan ba talaga? Anong kahulugan nun? O kaya, iniwang ka ng iyong boyfriend, girlfriend, jowa mo. Ibig ba sabihin nun, ang naisip mo, eh baka hindi ka kaibig-ibig. Ganun ba ka talaga ang kahulugan nun? Yan ba talaga? So, tatanungin nyo, maigi kung anong sabihin ng kahulugan nun. Ang isang tao, hindi nakapag-text sa'yo, ibig ba sabihin, initsapera ka na doon sa iyong buhay. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Baka kilitisin mo mabuti. At kapag kunwari, lalo sa mga kabataan, kapag nabully ka doon sa internet, ibig sabihin, buong buhay mo wala nang halaga. So hanapin mo yung kahulugan, yun ang una. Ang ikalawa, ay anong damdamin ang iyong bubuhos? Kailangan piliin mo. Dahil kunwari, ikaw ay umattend sa isang funeraria, may namatay, damdamin ng dalamhati, pero pwede rin damdamin ng pagpapasigla dahil i-encourage mo isang tao. Depende kung ano yung pakay na gawin doon. Pero anong damdamin ang ibubuhos mo? May mga pagkakataon na aalalahanin mo isang tao sa lungkot. Pero lungkot lang ba ang dapat mong gamitin? Pwede rin namang saya na aalalahanin mo isang tao na mayroong sigla at saya. Nag-away kayo halimbawa ng iyong magkaibigan. Ang damdamin ba doon ay tungkol lang ba sa sama ng loob? Kung iyon ang ipapairal mo, eh matatapos na ang pagiging magkakaibigan nyo. Depende na sa kung gano'ng kahaba, eh permanente mo yung gano'ng damdamin, eh di wala na talagang pag-asa ang pagkabalikan nyo. Pero kung bubuhusan mo siya ng damdamin ng pag-asa, o kaya damdamin ng pagkakaroon ng pagpapatawad, doon mayroon na magiging pagkakaiba sa pwedeng mangyari sa inyong pagiging magkaibigan. Kaya pipiliin mo yung ikalawa, anong damdamin ang ibubuhos mo? May mga namatay, may mga mahal tayo sa buhay na nawala. Anong damdamin ibubuhos mo? Tama naman na malungkot sa panahon na sila nawala. Pero hindi lagi. May panahon din na dapat gamitan mo ng saya upang alalahanin sila na mayroong sigla. At eto yung pangatlon dapat nating alalahanin. Ganong kadami? May angkop na dami ang pagkakaroon ng damdamin sa isang bagay. Halimbawa, nag-away kayo na magkaibigan kayo. Yung kaibigan mo, may away kayo halimbawa patungkol sa pera. Ganong kadami ba ang iyong dapat i-google na damdamin doon? E para kung halimbawa, nagkalindol ngayon na magnitude 10.1. Ganun bang kahalaga na yung iyong hidwaan sa kanya at iyong ikinasasama ng loob? Doon makikita kung gano'ng kadami. Hindi mo laging kailangan mong sukatin ng matino at maayos kung gano'ng kadami ang iyong ibubuhos na gano'n. Meron kang sama ng loob, iyon ba talaga gamitin mo? Hindi. Meron ka bang bagay na gustong ipahiwatig sa kanya? Idadaan mo ba sa lungkot? Idadaan mo ba sa galit? Dadaan mo ba sa saya lang? Dahil kung halimbawa, mayroon mga bagay na seryoso mong tatalakayin, hindi naman pwedeng i-joke-joke lang yun, ano? Hindi naman pwedeng pa...

0: nun para sa iyo, tama ba yung pinili mong kahulugan? Kunwari, sinabi mong, ay, walang kwenta na to. Yun na ba kahulugan nun talaga? O baka naman ang kahulugan nun ay magagawa pa ng paraan. Ibig sabihin, pagkakataon para maiayos ang problema. Pag nagka-problema sa buhay mo, ano kahulugan nun? Maaring sabihin mo, wala akong kwenta, hindi na ako mahal ng Diyos. Pero maaring ibig sabihin nun, ang kahulugan nun, mayroong kantibay at lakas na binigay ng Diyos sa iyo para makasagupa doon sa problema mo. Kaya anong damdamin ibubuhos mo? Kung ikaw ay nanghihina ng loob, siguro ang damdamin na ibubuhos mo ay lungkot, galit, kaya sama ng loob. Pero pwede rin naman yung damdamin mo ay tibay ng loob, kakayanin mo to, makakaraos ka. At yung ikatlo, gano'ng kadami? Yung tama lang. Hindi ka magsusobra o magkukulang. Hindi ka naman tibay na loob na kulang o kaya sobrang tibay na loob na hindi na tinitingnan yung realidad, sobrang positive thinking na lang. Hindi ganun. And toxic positivity yun. Anyway, tandaan niyo yun, yung tatlong bagay na yun. Anong kahulugan? Aling damdamin ang ibubuhos? Gano'ng kadami? Sukatin natin at maging matalino tayo doon. Ayan, mga kapatid, salamat sa inyong pagsubaybay sa atin dito sa Heartline Friday Edition. Gusto ko lang batiin ang aking mga kasama dito sa Back to the Bible. Hello, Pastor Ken Guillermo, tsaka Ma'am Benny Guillermo. Thank you very much for accommodating me dyan sa inyong office. At syempre, mga kasama ko mga doktor, si Dr. Ken Villanueva, cardiologist, Miss Dr. Mayra Ngo, ang nephrologist natin, Dr. Carmela Encarnacion sa psychiatry, Dr. Maria Luisa Apu sa OB-GYN, Dr. Bernie Dimacali, ENT, Dr. Brigida Sales, ang ating dentist, sila Dr. Abby Del Mundo, Jay Del Mundo, and Love Del Mundo, ophthalmologist, at ang ating optometrist, si Dr. Cynthia Del Mundo. Si Dr. Geraldine Emperador, dermatologist, si Dr. Shirley Tomas sa PEDIA, Dr. Cynthia Fabregas sa diabetology, and si Dr. Dom Fabregas, ang general surgeon. Siyempre, shout out din kay Ate Lydia Cagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annaline Apolinario, and Minda Separable. Thank you very much sa supporta nyo palagi. Alam nyo, pasalamat at praise God sa lahat ng inyong mga buhay dahil naging pagpapala po yun. Blessing sa inyo, pati sa team natin at umaagapay sa atin sa broadcast. Ito po si Kuya Pilo Olaka. At kung sakaling meron kayong counseling concerns, matatagpan nyo po ako sa 0999-579-0049. Okay? 0999-579-0049. Yan ang aking smart. Okay. Ang aking globe naman po ay 0945-375-5575. Yan ang aking globe. At sa mga ating kaagapay, kung kailangan nyo ng tulong, lagi nandiyan ang Panginoon. Hindi siya nawawala ng paraan. Mapapatunayan natin yan sa inyo. So, join. Padala kayo ng questions. Well, thank you very much. At tayo po ay tuloy-tuloy until next week. Ang Heartline ay mula alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Ito po si Kuya Pilo. Magkita tayo muli next week. Goodbye. God bless. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
1: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Kuryente 15, tubig 400, gatas ni Kiko 12, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
3: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
2: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
3: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
2: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat

iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second-hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, Ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, kasama niyo po sa biyaheng ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello, and kumusta kayo, Ka-Express Mate? Sana kayo ay safe and sound. O kaya naman, sana pauwi na kayo sa mga sandaling ito. Because today is Friday. And Friday nga naman talaga ang pinaka-paboritong araw ng karamihan sa atin. Ito na yung araw na kung saan yung mga estudyante ay makakabuelo na naman. Makakabuelo sila sa sa siesta. Makakabuelo sila sa paglalaro. Ayan, kung if you're into physical games, physical sports, or kung ikaw din naman ay into e-sports. E-sports na kung saan mga kamay at daliri mo lang at yung iyong isip at mata yung gumagalaw. Ayan. Naalala ko noon nung ako ay estudyante pa. Pag Friday talaga, ito lang yung araw na kung saan pwede kaming maglaro ng computer. Friday, Saturday, and siguro early Sunday. Kaya kung may mga holidays yan, yun yung mga araw talagang nakaantabay ang bawat isa. But anyway, I hope you're safe and sound. Sana ikaw ay ligtas. Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan habang ikaw ay nag-aabang sa panibagong biyahe natin ngayong araw na ito. And sa mga sandaling ito, no, kung ikaw ay nasa inyong tahanan, ha, yan, pwede mo nang ihiwalay yung mga damit mo. Alin yung pambahay at panlabas? Ano yung mga puti at dekolor? Ayan, dahil tomorrow, for sure, it's tawag dyan? It's Laba Day. Ngayong araw na ito, hindi muna natin dadaanan ng ating tatlong stopovers na Drivers Drops Roots on Request and Theme Tracks dahil naka-autopilot mode pa din ang ating biyahe. Pero kahit na ganun, no? Pwede ka pa rin mag-send ng iyong mga song requests ka Express Mate. Text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. Or ikaw ay maaaring bumisita sa ating official Facebook page sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Kung saan makikita mo na dyan ang ating Facebook Live na maya-maya medyo iaano muna natin. Puputulin muna natin, no? Or maya-maya pagkatapos ng ating intro, we encourage you ka-Express Mate na makinig sa inyong mga radyo. Wali naman kaya sa ating online streaming na bit.ly/thewayfm. Pero kahit na ganun, no, may nakaantabay pa rin tayo dyan sa ating Facebook Live. Comment lamang kayo dyan. And syempre, pwede rin po kayong manood sa ating YouTube Live and mag-follow sa ating Instagram account on FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. Ang ating messenger naman, or ang ating group chat sa messenger, ay Carrian's Official GC.
Shoutout sa mga manong drivers na sa mga sandaling ito ay nagmamaneho. At shoutout rin syempre yung mga medyo nagtitipid at naglalakad sa mga sandaling ito. Iyan. Muli nating batiin, no? Ng happy birthday si Pastor E. And shoutout sa'yo, Pastor E. And with that, ka-express mate, hindi na natin patatagalin pa ang biyahe natin ito, no? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.

Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kayo po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company, FABC Bicol Station, at ito po ang 104.3 The Way FM. Ako po muli ang inyong makakasama sa ating pong programa sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ako po si Pastor John Wisdom Buenavente ng Albay Interchurch Movement. At muli po tayo po ay makakinig ng salita ng Panginoon at tayo po ay magbulay-bulay, mag-aral at muling ma-challenge, ma-encourage ng kanyang mga salita. Hindi ko na po patatagalin pa. Ang nais ko pong ibahagi sa inyo sa gabing ito ay patungkol po sa Titus chapter 2 verse 11 to 13. Ang sabi po rito, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ." Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Patuloy na kayo po ang nais po naming maranasan, makita. O Diyos, mangusap ka sa bawat isa na tagapakinig. At hayaan niyo po, Panginoon, na ito ay magbigay sa amin ng kalakasan. Salamat po, O Diyos. Patuloy ka po naming pinupuri. Kayo lamang po ang aming pumadakila. Ang pangalan niyo lamang, Jesus. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Now, I want to share with you about waiting upon the Lord. Based po sa ating pong nabanggit, ano, ang bawat isa po sa atin bilang isang mananampalataya ay naghihintay, ano, ng ating pong pagbabalik ng ating pong Panginoon. And hindi lamang po yun, ano, every individual, ang bawat isa po sa atin ay dumating sa punto ng ating pong buhay, mayroon po tayong hinantay, no? Sino na ba, no, sa atin ang naghintay ng mga bagay-bagay? Minsan tao, ano, ang ating pong inantay. But again, Christians are more importantly, no? Tayo pong mga mananampalataya ay higit na mas inihintay po natin or kaabang-abang yung glorious return ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sapagkat ito po ay ipinangako ng ating pong Panginoon. Now, again, the Bible teaches us that waiting is never a passive, no? Biblical waiting is an active, no? Faithful and expectant. Habang tayo po ay patuloy na lumalakad sa mundong ito at hinihintay ang pagbabalik ng ating pong Panginoon. Sabi rito, our waiting should be active, should be faithful, and expectant. Now, Titus remind us, ano, base po sa ating pong binasa, no, that while we wait for our blessed hope, yung ating pong blessed hope, ano, ito po yung tinatawag nating buhay na pag-asa. Sabi niya po, ano, we are to live lives that honors Christ. No? Hindi po ibig sabihin na natanggap na natin ang kaligtasan ay wala na po tayong gagawin. Uupo na lamang po tayo at maghihintay ng kanyang pagbabalik. Hindi po passive, ano, kundi our waiting should be an active and faithful, expectant waiting. Now, tatlong bagay lamang po ang nais ko pong ibahagi and ma-remind tayo, no, that while we wait, ito yung mga bagay na dapat po nating ginagawa, no, habang hinihintay yung pagbabalik ng ating pong Panginoon. And I hope and I pray na bilang pong mananampalataya, di ba, we expect, no, dapat po we expect, no, expectantly hinihintay natin ang pagbabalik po ng ating pong Panginoon. Though, habang hinihintay po natin ang kanyang pagbabalik, ano, tatlong bagay ang dapat po nating ginagawa. Number one, sabi po rito,
while we wait upon the Lord, we witness. No? So, witness while waiting. No? So, sabi dito, waiting should never stop us from sharing the gospel. Habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating pong Panginoon, the glorious appearing of Christ, no? Dapat po tayo ay nagiging mas masigasig sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. We should witness, no? Sabi po sa Matthew 28:19-20, 'di ba? Tayo po ay inatasan. Sabi doon, therefore, go and make disciple of all nations, di ba? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Bilang mananampalataya, trabaho po natin na tayo po ay maging witness. Ano? Tayo po ay maging saksi ng mga bagay ng ginawa ni Kristo sa ating pong personal na buhay. Ano pa ang ginawa ng Panginoon? No? Dapat po ito ay nakikita ng mga tao na sa palibot po natin. We should witness. And the best witness na pwede po nating ibahagi is, yes, again, we can use our Bible, no? But the best witness that we can share to other people is our lives, no? Yung ating pong buhay, no? Ay isang patotoo. Nung tinanggap po natin ang ating pong Panginoon, kasama po rito tinanggap po natin ang Banal na Espiritu. At kasama po natin ang Banal na Espiritu para po tayo ay maging saksi ng kanyang kapangyarihan. Alam ko po mga kapatid na marami nang ginawa ang Panginoon sa ating pong buhay. And dapat po ay naibabahagi po natin ito sa maraming tao. Sapagkat marami pong tao, ano, maaring nasa palibot mo, maaring katrabaho mo, maaring kakilala at kaibigan mo, ang nais na nangangailangan ng kaligtasan ng ating pong Panginoon. Kaya po habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, sabi rito, ano, Titus reminded us, Paul is reminding us that we should witness, we should share. Dapat po tayong magbahagi ng kanyang salita. Share your testimony. Diba? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo? Live a light. Ano? Live as a light on your workplace. Sa trabaho natin, sa school natin, or sa community natin, dapat po tayo maging asin at ilaw sa mga taong nasa palibot po natin. Reach out others. No? Abutin po natin ang mga taong ito nangangailangan. Lalo na yung ating pong mga kapamilya. Nasa loob ng ating pong mga tahanan. Dapat po natin silang ma-reach out. Now again, number one, we witness while we wait upon the Lord. Pangalawa, na dapat po natin ginagawa habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating pong Panginoon is we worship, no? While we wait. Ano? Waiting is not filled with worry. Habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, dapat hindi tayo puno ng pangamba, ano? Anxiety. Kundi dapat puno tayo ng pagsamba, ano? Ulitin ko po. Dapat habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, hindi tayo puno ng pangamba, kundi puno ng pagsamba. Worship keeps our eyes on God's promises. Ano? Yung pagsamba natin, ano, ay pagtingin natin sa mga pangako instead of seeing things or seeing yung mga bagay na nangyayari po sa ating pong buhay, no? Sa pagtingin sa mga problema. And when we do that, ano, hindi po tayo namumuhay, ano, sa pagsamba. Now, again, no, worship is not just raising your hand. No? Worship is not just saying, Lord, you are my God. No? Worship is living a life daily para po sa ating pong Panginoon. Yung mga bagay na nais niya sa ating pong buhay, ginagawa po dapat natin to araw-araw. And when we do that, we worship while we wait. No? Yung pagtulong po natin sa ating pong kapwa, no, yung pagbabasa po natin ng salita ng Panginoon, no, that is worship, no, yung pag-extend natin ng ating panalangin sa ating pong mga kaibigan, mga kapamilya,
ano, that is also worshiping. Ano, hindi lamang po yung pagtaas, pag-awit ng mga awitin, ano? Maraming mga bagay na pwede po nating gawin. Kaya sabi po sa Psalms 27 verse 14, sabi po diyan, wait for the Lord, ano? Be strong. Magpakatatag ka. Ano? And take heart and wait for the Lord. Ano? Mga bagay na nangyayari po sa atin, maaari na marami tayong mga pagsubok na pinagdaraanan, no? Manampalataya lamang po tayo at manalig lamang po tayo sa ating pong Panginoon, no? Sabi po sa John chapter 4 verse 23 to 24, di ba? True worshiper will worship the Father in spirit and in truth. Now, again, we must continue on praising God, no? Even when our prayers is unanswered, no? Hanggat hindi pa, ano, dumarating yung mga kasagutan sa ating pong panalangin, dapat patuloy po tayong sumasamba, nagiging tapat sa ating pong Panginoon. Now, not just witnessing, not just worshiping, no? Pangatlo na dapat po nating ginagawa habang po tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, sabi po rito, we walk while we wait. Ayan. Dapat po tayo ay nagpapatuloy habang po hinihintay natin yung pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sabi dito, waiting for Christ should transform how we live. Ano? Dapat po habang hinihintay natin ang ating Panginoon, no? Yung dati pong buhay natin ay nag-iiba. Ano? Sabi rito, si Titus, ano, teaches us to reject, ano, yung mga kasalanan, but sabi niya, pursue holiness while expecting Christ's return. Ang sabi nga po, ano, sabi sa Micah chapter 6 verse 8, we walk, ano, walk humbly with your God. Dapat po tayo lumalakad ng may pagpapakumbaba. Ano? Live as a children of light. Mabuhay tayo bilang mga anak ng liwanag. Ano? Sabi po yan sa Ephesians chapter 5 verse 8. Ano? And then sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, be holy because I, the Lord your God, is holy. Ano? So, dapat po tayo namubuhay ng may kabanalan, lumalakad ng may pagsunod, lumalakad ng may takot sa ating pong Panginoong Hesukristo. No? Yung pagsabi natin ng no to ungodliness, no? Sa mga worldly desire. No? Minsan tayo mayroon pang ganun. No? Kaya dapat isinusurrender po natin yan sa ating pong Panginoon. No? Because we live with self-control, of course. We live with integrity. No? Hayaan natin na tayo po ay mabuhay, no, ng may pagsunod daily. Diba? Sabi sa Bible, ano, if anyone who wants to follow me, he must deny himself and walk after me, ano, daily, ano, bear his cross, ano. So, araw-araw po yon. So, we must, sa ating pong paghihintay, no, habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, nararapat lamang po na tayo ay lumakad ng may katapatan. No? So, waiting upon the Lord, again, is not just being still na wala na po tayong ginagawa. It is living faithfully, mga kapatid. No? Kaya po, kung ikaw ay nakikinig sa programang ito, kapatid, no? Sa oras na ito, habang maaring nakalimutan mo na babalik pa pala ang Panginoon, no? Maaring hindi mo na naalala, no? Again, the Bible is reminding us, the Word of God is reminding us, no, that we should expect the coming of the Lord, our Jesus Christ, no? So, dapat po, expect po natin ang kanyang pagbabalik. And while we wait, no, sabi doon, nawa, no, tayo po ay maging witness so that others may know Him. No? Nawa, ano, tayo po ay patuloy na sumamba. We worship, no? So that our hearts remains fixed, no? Sa ating pong Panginoon. And then while we wait, sabi diyan,
tayo po dapat ay lumakad, no, ng may kabanalan para po mag-glorify ang kanyang pangalan. No? Our waiting should not mark by fear, by worriness, by idleness. No? Di dapat tayo naghihintay ng may ginagawa. No? Nawa, makita at madatnan tayo ng ating pong Panginoon na nagsiserve, ano, praising, living for Him when He comes. No? So that we can hear, no, sabi niya, "Well done, my good and faithful servant." And while we wait, ano, may paalala ang Panginoon. Sabi po sa Isaiah chapter 40 verse 31. And sabi niya po roon, "But those who hope in the Lord will renew their strength." Maaring napapagod ka na, kapatid. Maaring napapanghinaan ka na. Maaring bugbog ka na sa mga iba't ibang problema. Tandaan po natin, kapatid, ano? Sabi diyan, ang umaasa sa Panginoon sa kanyang pagbabalik, ano, ay binibigyan niya ng panibagong pag-asa. No? Tandaan po natin ang kanyang pangako ng Panginoon. Sabi niya sa Revelation chapter 22 verse 20, si Kristo mismo po, ang Panginoong Hesus, ang nagsabi. Sabi niya, ano? "Yes, I am coming soon." Ano? Amen. Amen to that. Ano? Ang Panginoon ay magbabalik para po sa bawat isa po sa atin. No? Magbabalik po ang programa makalipas lamang po ng ilang mga paalala.

Maraming salamat po at patuloy po tayo na manahan sa presensya ng Panginoon. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga naka-tune in, naka-antabay po sa ating sa kanila po mga radio, no? Sa ating po mga social media platforms, ano? At maaari po kaming mahanap sa ating pong iba't ibang social media, no? Sa Facebook, sa YouTube, Instagram, ano? And of course, via online streaming. At yung mga kasama po natin sa Messenger, our Carians official GC. At kung mayroon po kayong mga nais ipanalangin, ano, pwede na pwede niyo rin pong ipaabot ito sa ating pong smart ano number na 09988430573. Ulitin ko po, 09988430573. Pwede po kayong magpaabot ng mga prayer requests, no, mga pagbati sa numero na yan, no? At minsan pa, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nakasubaybay sa gabing ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na mga kapangyarihan, salamat po sapagkat binigyan niyo kami ng buhay na pag-asa bilang Panginoon na tagapagligtas. Dalangin po namin, O Diyos, that while we wait for your coming, nawa, Panginoon, patuloy ka po naming madakila. Patuloy ka po naming makita. Patuloy ka naming maranasan, Lord. And while we wait for you, Father God, ang dalangin po namin, Panginoon, that we bear your witness. Magi kaming saksi, Panginoon, ng mga bagay na ginawa niyo po sa aming pong buhay. May bahagi po namin ang magandang balita sa mga taong nangangailangan po nito, O Diyos. Ama, samahan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, courage, Father God, to be able to share this your word, Panginoon, your love to others. Lord, while we wait for you, Father God, ang dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy kami, Amang, lumakad ng may pagsamba sa iyo upang patuloy na ang aming puso, Ama, ay maging tama sa will niyo po, Father God. As we walk in holiness, Father God, we pray, Lord God, na kami samahan niyo. Ano man ang mga pagdaanan po namin, pagsubok man, suliranin sa aming pong mga buhay, Lord, ikaw po ang patuloy na madakila. Ikaw po ang patuloy, Panginoon, na kumilos sa aming pong buhay. Pinupuri ka po namin, patuloy ka naming sinasamba sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Minsan pa, at ako po si Pastor John Wisdom Buenavente, no? At araw-araw niyo pong napapakinggan ang tanglaw sa Daan ng Buhay every 6:30 p.m. to 7 p.m. no? At maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hayaan niyo po na sa mga susunod na araw tayo po muli ay magsama-sama. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. God bless us all.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@dwayy.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga sa bawat isa na kasama natin na nakikinig ngayon sa ating programa sa 10,000 Reasons and More. Ito po si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 6 ng umaga para sa programa ng 10,000 Reasons and More. Tayo po'y sama-sama na ma-bless, ma-inspire at ma-encourage sa mga salita ng Diyos na ating mapapakinggan ngayon. Ganon din ang mga awitin na tunay nga na makakapagbigay ng sigla at encouragement and inspiration sa bawat isa. Kaya tunghayan natin ang salita ng Diyos sa umagang ito at mapagpala ang bawat isa na nakikinig ngayon ng 10,000 Reasons and More.

tayo ay nabubuhay sa napakabilis na takbo ng mundo ngayon. Ang tawag nga ay fast-paced na mundo. Sabi ng mundo, do more, move faster, don't stop. Huwag kang titigil at gawin mo pa ang lahat ng gusto mong gawin. At kadalasan, ang mga bagay na ito, ang mga salitang naririnig natin, nakaka-overwhelmed. Yun ang imbitasyon ng mundo. But God gives us a different invitation. Sabi nga niya, be still and know that I am God. He calls us not just to rest our bodies, but to rest our hearts, especially in the midst of chaos. Yung tipong nasa kaguluhan o madaming dumadating na overwhelming na mga bagay sa atin,

stop striving and enter His presence. Yung pagiging still or yung stillness is not laziness or katamaran. Pag tumigil tayo sa napakabilis na takbo ng mundo, hindi ibig sabihin nun na tamad tayo. Kung kailangan nating magpahinga, hindi lamang ng ating katawan, but also our hearts and our minds, and be filled at huminto para maramdaman natin yung presensya ng Panginoon. Iyon yung sinasabi ng Panginoon sa verse ng Psalm 46:10 na be still. Stillness is not laziness or indifference. It's intentional trust. Ipinagkakatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Anuman yung overwhelming na nararamdaman natin, yung chaos, yung challenges, o baka naman sa trabaho natin napakarami nating task na gustong tapusin agad. Sa ating pamilya, mga kaguluhan, o mga bagay na hindi pagkakaunawaan na nakakapagbigay sa atin ng overwhelming feeling. Bakit hindi natin gawin yung imbitasyon ng Panginoon to be still and stay in His presence? At ang isa pa na sinasabi ng Panginoon sa Exodus chapter 14 verse 14, "The Lord will fight for you. You need only to be still." Yung laban ay sa Panginoon. Pag hinayaan natin na ang Panginoon ang lumaban para sa lahat ng bagay na overwhelming sa atin, nandiyan ang Panginoon. At wala tayong gagawin kung hindi manatili sa Kanyang presensya. At pangalawa, yung confidence in stillness. Dahil sinabi nga ng Panginoon sa Psalm 46:10, "And know that I am God." Yung stillness is rooted in who God is, not how we feel. When we are still, remember God is in control. God is sovereign, and God is our refuge and strength. Parang isang bata na nasa kamay ng kanyang ama during a storm. Yung bata hindi niya naiintindihan kung bakit may kulog, may kidlat, may baha, may kaguluhan. Dahil siya ay nagtitiwala na siya ay ligtas dahil siya ay hawak ng kanyang ama. Ganun yung pangako ng Panginoon, yung confidence na nais niya na meron tayo sa stillness natin. Yung maramdaman natin na hawak tayo ng Panginoon. At kahit anong kaguluhan ang mayroon sa paligid, we are at peace because we know that God is holding us. At yung pangatlo is the fruit of stillness. Kung tayo ay matututo dun sa stillness, it leads to clarity, peace, direction, and deeper intimacy with God. God is exalted through our trust na itataas natin ng Panginoon sa pagtitiwala natin sa Kanya. Kahit hindi natin nakikita yung mga katugunan or yung immediate answers sa ating mga panalangin, nandiyan ang Panginoon at sasagutin niya ang ating mga tahimik na panalangin. Sasagutin niya kung ano yung nararapat at yung tama at makakabuti para sa atin. In Isaiah chapter 30 verse 15, in sabi po doon, "In quietness and trust is your strength." At pang-apat, practical ways to stay still in a noisy world. Ano nga ba ito? Una sa lahat, we need to have a time in daily prayer and the word. Napakahalaga na tayo ay nananalangin at tayo'y nagbabasa ng Kanyang salita. At syempre, kailangan din nating magkaroon ng intentional rest. Yung intentional rest, when we go to church, have fellowship with others, hindi lang yun dahil gusto natin pumunta sa church because of someone, or ito yung sabi ng ating pastor, or because of kailangan.

0: Ang oras, alas 5:57.
1: Praktikal na pagtatalakay sa mga issues ng buhay. Pagbubulay-bulay sa tunay na kahulugan ng buhay. Narito si Rico Jelit sa ating Makabuluhang Buhay.

Diyos, maray na aga, Bicolan dyan. Maray na aga, tabi, Santo Cabos. Magandang umaga, good morning, buenos dias. Mis amigos y amigas en todos Bicolan dyan. Kumustas? Kumusta po kayo, mga kapatid? At welcome sa programang Makabulang Buhay ng araw ng Sabado. Ngayon po ay July 18, 2026. Kumusta po kayo? Mabuti ang mabati ang sa mga nakapalibot sa Mayon Volcano, lalong-lalo na sa Santo Domingo Alba, sa aming lugar. Abay, dinig-dinig mo yung yung ingay sa Mayon Volcano, yung dumadagungdong galing sa ilalim ng lupa. Minsan pala nakakatakot din. Pag madaling araw, makakarinig ka ng mga dagungdong. Parang may mga paparating na malalaking truck. Correct ka dyan. Mabati ang mabuti. Alam mo, minsan-minsan ko lang yan napapansin. Mabuti ang mabati ang mabuti. Maray na katabi sa Santo Gabon sa buong kapuloan ng Bicolan. Dyan, inabot po ng signal ng ating stasyon. Ito po ang FABC, Bicol Care 104.3 The Way FM. Mabati ang mabuti. Kayo po ay nakikinig sa programang Makabuluhang Buhay. Kasama po siyempre ako. Every Saturday, live na live po ito. Pastor Rico Jellet. Gising na at samahan niyo po ako. Sa mga may trabaho ngunyan, prepare na kamo. Please get ready kasi baka malit kayo sa inyong mga pasok. Na, siyempre, sa mga walang trabaho ngayon, nasa bahay lamang. Enjoy your stay sa bahay ninyo. Enjoy the four corners of your household. Enjoy your family bonding. Alas 6:00 na nanin pagkaaga, gising-gising na. Mahirap talaga gumising pag mga ganito. Medyo mapresko ang panahon.

Good morning sa mga listeners natin sa radyo. Tayo ngayon ay nasa anong signal natin mo, ng power natin, 4 point something. Nasa 4,000 kilowatts tayo ngayon. So, paki-feedback kung malinaw tayo sa inyong lugar. Kasi kanina pagbukas ko, medyo wala akong nahahasaga pa. Siguro pinag-tripan ako ng aking radyo. Kumusta sa mga taga-Albay, mga Albayanos, sa mga nasa paligid ng bulkan, sa mga aabuti na naririnig yung tunog, kaya matakot. Normal daw yan. Ayon sa FEBOX, huwag kayo magpakakampante. Of course, nasa level 3 pa rin tayo ngayon. Walang dinadagdag ang FEBOX. Pero sabi nga na nakapanayam natin, anytime pwede siyang mag-explode. Pero hindi naman yung unpredictable kasi minsan yung mayon. Samantala, nag-i-enjoy ang mga turista ngayon sa kakapanood ng mayon every night. Ganon talaga, no? Sabi nga niyan, kapag nagpuputok daw ang mayon, pera yan. Negosyo yan. Kaya punong-puno langit dyan sa may Tamauyan. Diyan sa may highway, diyan sa Tamauyan. Ano bang pangalan ng highway na yan? No, basta diyan sa may rotonda, sa meron diyang mataas, malaking image. Eh, punong-puno lagi diyan. Yan ang nagiging pasyalan every night. Good morning sa mga listeners natin sa Albay. Diyan sa Vermeer Distrito kang Albay. Good morning, Tabi. Segundo distrito kang Albay, Diyos maray na pagkaaga. Siyempre sa tertiary distrito kang Albay, maray na pagkaaga, Tabi. Good morning sa mga taga Sorsogon, lalo-lalo na dito sa may Castilla, Sorsogon, papuntang Pilar, Dunsun. Good morning, marami tayong listeners yan. At sa iba pang mga lugar ng Sorsogon, maray na pagkaaga, Tabi, sa Intugabos. Hanggang duman sa Matnog at sa Bulan, Sorsogon. Lagpas papuntang Northern Samar, maupay ngaga sa inyong tanan. At siyempre sa mga listeners natin sa tatlong islands ng Masbate, Tres Islas de Masbate, Tikao, Boreas, and Main Island ng Masbate. Bayan ngaga, Tabi, sa inyong tanan. At siyempre sa mga Cebuano speaking Masbate News, may buntag sa inyong tanan. Siyempre sa mga taga Kamsur, Kamnorte, asin sa Islang kay Ganda, Katanduanes. Hoy, kumusta na kayo mga listeners natin dyan sa Katanduanes, Garcia family, Santelices family. Ano pa? Sila Brother King at mga listeners po natin dyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isla de Raporapo, Diyos maray na pagkagatabi sa Indo Gabos. Mabuti ang mabati ang mabuti. Siyempre gusto nating batiin ng happy birthday ang may mga birthdays ko niya na daw, July 18, 2026. Una-una na siyempre babatiin natin ang ating buting SM. SM Bebet Pao. Nagsiselebrate kayo sa iyang 18 anyos na kumpleanyo. Feliz kumpleanyo, SM Bebet Pao. Na nandun ngayon, nagpapataw-pataw sa Bura. Kasama si Kalito. Good morning sa inyo dyan. At happy birthday. Enjoy your stay there. At syempre, we are praying that the Lord will bless you, your family, your whole family. Bless you with good health, peace of mind. Pagpalain nawa ng Panginoon ng husto ang iyong buhay. SM Ebet Pao. At sa iba pa may mga birthdays ko niyan. Sino pa ba may mga birthdays ko niyan? At ang masama ay iwaksi. Paki-shout out lang ho sa atin para naman mabati natin dito sa ating programa. May mahaba-haba pa tayong konting batian dahil advance tayong nakapasok. Kaya meron tayong mga batian pang konti. Good morning sa mga nayaon na sa Facebook Live. Gising-gising na at pakishare ng ating programa.
ng ating link kasi mamaya may pag-uusapan tayo galing sa salita ng Diyos.

0: Good morning, Hazel Mercado. Blessed morning po, Bishop. Tune in din po sa radyo. Salamat sa iyo, Hazel Mercado. Good morning, Sister Weng San Miguel Lucenario. Friend na kami nito sa Facebook. Alam mo kasi, Sister Weng, bihira ako tumingin doon sa friend request. Ang dami-dami na palang friend request. At kailangan ko magbawas ng ilan kasi puno. Kaya nagbawas muna tayo ng mga ano na, mga nonchalant, mga hindi na natin nakakapanayam, mga ang tawag dito, ang iba wala na sa earth. Sis Weng, good morning. Yes po, Pastor Rico, clear po dito sa Taysan ang datingan ng radyo. Blessed day po. Salamat sa iyo, Sis Weng, sa feedback. Maray na pagkagising na.
1: Mabuti ang mabuti.
0: Oras yung pag-uusapan natin ang very familiar text coming from Matthew 11:28-30. Learning to rest in Christ. Maraming kasing mga tao ngayon parang wala ng pahinga. Hindi naramdam ang pahinga. Minsan ayaw walang pahinga. Ang iba naman ayaw magpahinga. Kurik tayo dyan.
1: Mabati ang mabuti.
0: Minsan kunting pahinga tayo, no? Yan ay gift ng Panginoon. Ang blessing kasi, mga kapatid, hindi yan nadadala sa 25-8 na trabaho. Ang blessing po ay nasa kamay ng Panginoon. Tandaan po ninyo, sabi ng Bible, the blessings of God means wealth, but there is no trouble. Pag ang nasa kamay mo ngayon ay puro trouble ang dala, nako, mag-isip-isip po tayo niyan. Baka yan ay hindi blessing.
1: Mabati ang mabuti.
0: So yun ang pag-uaralan natin mamaya, no? Learning to rest in Christ.
1: Mabuti at ang masama ay iwaksin.
0: O, paalala ko sa mga estudyante ng Theology University Legazpi Campus, meron ho tayong klase maya-maya. Ang klase ho natin is Anthropology.
1: Kung ang style mo ay bulok, parang isang bugok na itlog.
0: Sa mga nagtatanong, ano ba yung anthropology? Siyempre, the study of man.
1: Kung ang estilo mo,
0: pero siyempre, may mga issue dyan na dapat nating matutunan. Halimbawa na lamang, tayo pa ba ay direct creation ng pamay ng Panginoon? Matuturing pa ba natin ngayon na tayo ay created directly by God o pinagkatiwala na tayo sa natural process of procreation? Ibig sabihin, pinagkatiwala na tayo sa ating mga nanay at mga tatay ang creation natin. Wala nang direkhan ng Panginoon. Kung mayroon man, saan party doon? Yun ang pinag-uusapan sa anthropology. Kung interesado kang matutunan yun, pwede ka mag-join. Or ano ba ang element ng tayo? Tayo ba ay dichotomous? Ibig sabihin, dalawa lang ang elements. The material and the immaterial. O trichotomous. Meron tayong tatlong bahagi ang ating katawan o ating pagkatao. Yan po ang pinag-aralan sa anthropology. So meron kayong time, please join us. Pwede yan. Pwede ka mag-sit in, pwede ka mag-enroll.

0: Alas 11 na ng pagkaagay, gwapo ka nga diit na time para mag-urulay-ulay. Kumusta tabi ang inyong mga tulog kagabi? Kumusta ang gising nyo ngunyan?
1: Mabuti ang mabati ang mabuti.
0: Pakikalabit na lang yung mga kapitbahay at gumising na sila. Para magka-iribanan kita ngunyan na pagkaaga. Siyempre kasama ko ngayon sa technical side si Don Ramon Diaz.
1: Mabuti, mabati ang mabuti. Mabuti ang mabati ang mabuti.
0: Medyo napagala ko kahapon sa biyahe ko back and forth, no? Going to Kamsur and pabalik.
1: At ang masama ay
0: mapagal pala mag-drive, ano? Pag nag-aaki ka na pala. If you're getting younger, hindi na ganun ka kasaya mag-drive ng long distance. Namamati anak ang satuyang mga kang satuyang hawak.
1: Kung ang style mo ay bulok, parang isang bukod.
0: Happy almusal sa ating mga listeners ngunyan
1: na
0: nag-aalmusal. Yung iba ngayon tulog pa yun. Happy almusal sa inyo, Gabon. Sa mga nagkakapi-kapi, take your time.

Siyempre, congratulations sa mga pumasa sa licensure examination ng architecture licensure examination.

Siyempre, again, ulitin natin na Feliz Cumpleaños sa mga nagsisilibrar. Kansan ng mga Cumpleaños ngunya na daw, July 18, 2026. Ano mang selebrasyon meron kayo, ang iba birthday niya, ang iba ay anniversary. Happy celebration. Araw tabi ng Sabado ngayon, baka nakakalimot kayo. Ang iba may pasok, ang iba naman ay walang pasok. Kung may trabaho kayo ng Sabado, praise God yan, ha? Correct tayo dyan. Praise God yan kasi kahit may Sabado, binigyan ka ni Lord ng pagkakataon ng oportunidad na kumita. At sa iyo naman, walang trabaho ngunyan, praise God pa rin yan. Kasi sa buong isang linggo, binigyan ka ni Lord ng time para mag-rest. Para mag-asikaso naman sa inyong bahay, maraming mga gawain sa bahay.

0: Yan, sa mga nasa radyo, sa mga listeners natin sa radyo, napakinggan nyo yung magandang kanta.
1: Ay, bulok.
0: Ng, ano nga title nun? Come to me and I will give you rest. Yan, napakagandang classic na awitin na yun. Ano? Originally, sung by Basil Valdez. Pero yung isa yung pinili ko, covered by Catherine Dulay.
2: Mabati ang mabuti, mabuti ang mabati.
0: Sister Wang, bring them all to Christ in prayers. Intentionally do not carry the burden by yourself. Surrender all to God. Tama. There is always a tendency, mga kapatid, na sarilini natin. Kunyari, pinag-pray natin, binigay, sinurrender natin sa Panginoon. Pero tayo pa rin, ano? No, tayo pa rin ang bumibit-bit ng kabigatan natin.
2: Ng sama.
0: Joe Vival, good morning Pastor Rico, watching from Melbourne, Australia. Wow. Good morning sa inyo dyan, Joe Vival sa Melbourne, Australia. Salamat sa paghinanyog, salamat sa pakikinig. Siyempre, Brother Tony Dispabiladeras, good morning. Salamat Brother Tony. Good morning sa inyo dyan sa Bacon Sur. Nasa Bacon ka ba o sa Daraga? Brother, kapatid na Ross Ocampo, happy birthday. Happy birthday to you, kapatid. At good morning sa inyo.
2: Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti.
0: Saan ba ang ano natin? Saan ba ang ating handaan, Brother Ross?

Oranchan, magpapaaram na kita. Ta, nakaabot na kita kay Sarong Oras Digdi. Sana po yung ating ano, yung ating na napag-usapan ngayon, simple lang paalala, no? Sana ay magagabay ito iyon sa atin. Huwag nating sarilinin ang ating mga kabigatan. Salamat tayo at merong Diyos na nag-imbita sa atin that we should not be carrying our burdens alone. May paraan para maging magana ang ating mga nararamdaman. Lalo na kung yan ay emotional distress. Mga kabigatang hindi kaya ng paligo lamang. Mga kabigatang hindi kaya ng ano, hindi kaya ng bakasyon. Meron talaga mga ganun. At sometimes sinaalaw yun ng Panginoon para ma-realize natin at ma-practice natin ang katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos at ng pangako ng Diyos that He can truly give us rest.

0: So the next time, mga kapatid, next time na magkaroon ka ng kabigatan, maring sa ngayon, meron kang bit-bit na kabigatan. At matagal mo ng bit-bit yan. Sayang naman yung pangako ng Panginoon ng I will give you rest. Sa totoo lang, maraming Kristiyano. Ako bilang psychologist, bilang counselor, ang dami-dami kong mga na-encounter na ganyan. Mga Kristiyanong bit-bit ang kabigatan. Mga Kristiyanong hindi natutong i-transfer, i-surrender yung kabigatan sa Panginoon. Sila pa rin ang may bit-bit. Hindi ko sinasabing talikuran, ha? Sabi ko nga kanina sa ating mensahe. Hindi ibig sabihin niya na talikuran mo na yung problema. Hindi sa atin pinapa. We have to be brave enough na harapin natin ang ating mga kabigatan. Hindi tayo takot dyan na naharapin yan. Kaya lang, kailangan nating i-qualify. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon that come to me all of you who are tired and burdened? Kailan ko ba ito i-enjoy? Matagal na itong binigay ng Panginoon na pangako bago ka pa pinanganak. Nangako na si Lord eh. Kaya lang, bakit hindi natin ito na hindi ito nagiging totoo sa ating buhay? Ano ba ang dapat nating gawin? Diba? So, yun lang naman, mga kapatid. So, do not get me wrong, ha? May mga kabigatan na nadala na pwedeng dalhin ng pahingalo. May mga kabigatan na maaalis sa paligo. May mga kabigatan na naaalis sa pamamagitan ng pag-relax. Pero may mga kabigatan na kahit anong paligo mo, kahit anong bakasyon, pagbalik na andyan pa rin. Yun yung mga kabigatan tinutukoy dito, na kabigatan na dapat mong isurrender intentionally sa Panginoon. Good morning, SM Bet at Kalito, Kuya Lito. Diyan ngayon at siyempre ang inyong beloved son nakasama ninyo diyan sa pagbabakasyon. Enjoy swimming. Kalito, kumusta ang Boracay? Mabati ang mabuti. Nakaka-enjoy dyan sa Boracay yung white sand, talagang kakaiba. No, kakaiba talagang white sand dyan. Napaka-pino. At syempre yung mga changi na walang tulugan. Good morning po. Thank you for the word. Amen. At syempre, praise God for the gift of vacation. Bet? Is the Lord's will na magtaga-relax. Yan naman ang gusto ng Panginoon. So pag binigyan tayo ng Panginoon ng oportunidad to relax, enjoy it. Enjoy. Siyempre, para tuluyan talagang mag-enjoy, i-surrender kay Lord ang mga kabigatang emosyonal. Amen. Alright, salamat tabi sa inyong panghinaan nyo sa loob ng isang oras na nagkasama-sama tayo. At sa mga makikinig pa nitong ating programa, mga magre-review mamaya. Maray na aga, maray na hapon, maray na banggi. Saan man kayo naruroon, good day sa inyong gabos. Naway lalo kayong pagpalain ng Panginoon. At makatagpo tayo ng totoong rest. Totoong kapahingahan sa piling sa Panginoon if we surrender our burdens to Him. Ako po ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyong pagtatabay sa loob ng isang oras, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, dito lamang sa ating stasyon sa FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. Every Saturday po, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, ang ating programang Makabuluhang Buhay. Bukas ulit, may programa pa rin dito. Pakinggan nyo po ang mga susunod na programa maghapon. At bukas maghapon pa rin po mga programa dito sa ating stasyon. At syempre, makikita-kita tayo sa Monday sa programang Oras na Pilipinas Bicolandia, kasama si Caroni. Simulan Lunes hanggang Biyernes. Sa pagka-Biyernes naman ay si Caruel Pading Dadiru. Paalam na po! Nakasama ko po sa technical side si Don Ramon Diaz. Salamat po na sa mga nakasama ko sa rancho, nakinig sa radyo, sa mga nandiyan sa Facebook Live. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Lagi po nating tatandaan na gusto ng Panginoon maging makabuluhan ang iyong buhay. Pero magiging makabuluhan lamang yan kung isurrender natin ang buhay natin sa Kanya at kilalanin natin si Jesus bilang Tampanginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Paalam na po, ako po inyong kaibigan, Pastor Rico Jellit. Bye-bye. God bless everyone.
1: Mabati ang mabuti. Piliin ng mabuti.
2: Kung may mga katanungan ka mula sa mga natalakay ngayong umaga o kung nais mong magkaroon ng kopya ng devotional manuscript ni Rico Jellit, makipag-ugnayan ka sa amin. Ang aming Facebook page ay Care 104.3 The Way FM. Ang aming cellphone numbers ay 0946-763-9858, 0927-495-3770, at 0929-359-4298.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello po, isang napakainit at napakagandang Sabado ng umaga. Aming pagbati sa iyo, kaibigang Kakarian. Welcome na naman po sa isa na naman na edisyon ng programang Walk Through the Bible. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kami po ang mga bumabati sa inyo sa umagang ito at makakasama niyo po until 8 o'clock in the morning. Ako po si Mel Manzanilla.
1: At ako naman po si Abel Manzanilla. Good morning sa iyo, kaibigan. Kakarian, magayunon na Sabadong pagkaaga, Kuya Mon. As in, sa gabos ng mga albayano.
0: Mm-mm.
1: Masingani nagtutuga ang mayon.
0: Yan. Ingat-ingat lamang po tayo dahil may at maya may mga nagko-collapse na mga lava ano, na na-stuck na po dyan sa, sabi nga ni, Pamitisan or sa may gitnang bahagi ng Mayon. Kaya nagkakaroon tayo ng mga, ano tawag dito, ano yan? Yung ash, ayan, ashes na nakukuha. Nilalabas nitong ano, mga pagkakaroon po ng mga paggiba ng lava ano, na na-stuck na oo, dyan sa bulkang Mayon. Anyway, tuloy lang po tayo dahil patuloy po ang ating pag-aaral dito po sa ating programa on our second session pa rin po ng Parenting That Makes a Difference. Ayan. Makakasama pa rin po natin si Pastor Hilma... Pastor Hill Balignasay, bakit ko ba siya minaman sa Nilia? Okay, hello po sa inyo. Abangan niyo po si Pastor Hill via Zoom. At marami na naman po tayo siguradong mapag-aaralan ngayon, matututunan. Kaya i-encourage niyo po to share ang link po ng ating program na nakapost na po dyan sa ating pong Facebook page. Ano, para mas marami pa pong mga magulang, mga kabataan ang makarinig at makapanood po ng ating program wherever you are.
1: Yes.
0: Good morning dito sa Albay, sa buong probinsya po ng Bicol Region and of course Northern Samar, Leyte, buong Philippines and of course buong world. Good morning, good afternoon or good evening po
1: and
0: sa inyo.
1: And of course, good morning po sa mga churches na nag-adapt ng seminar na ito ng Parenting That Makes a Difference. Actually, may kasama tayong mga churches o church na nagkakandak ng seminar na ito somewhere sa sa north.
0: Okay.
1: Kay Pastor Noel po, Novel, I think. Ano?
0: Uy, listener natin yan, yes, si Pastor Novel.
1: Kalinsabay ng broadcast na ito every week. Ay, ang kanilang seminar din. Kaya,
0: ang galing.
1: We encourage you, ng mga churches, if you want to adapt this seminar, itong Parenting That Makes a Difference, you can let us know upang may dala sa inyo ang mga materials at kayo mismo ay magkaroon ng pag-aaral in your own context at talakayan kasama ang ating mga teachers.
0: Yes.
1: Sa mga panig, hindi lang dito sa Kabikulan, kundi sa buong Pilipinas.
0: No,
1: ito naman po talaga ang disenyo ng mga tinatalakay natin nitong tema dito sa Walk Through the Bible program. Dahil originally po, ang disenyo ng ating mga workbook o mga topics ay hinahango po ito sa mga seminars, sa mga teaching sessions, o ang iba dito ay kabahagi ng curriculum sa mga Bible schools, Bible colleges, or seminaries ang ating mga tema dito.
0: Correct. And syempre pa po, pwedeng-pwede kayo makipag-ugnayan sa amin through our contact information 0998-843-0573. Sa FB po naman po natin, FB page po natin at naka-live po tayo ngayon sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube at Instagram naman po is FEBC Bicol-Care 104.3 DWAYFM and online streaming po natin bit.ly/thewayfm and syempre pa sa ating mga Karians na nasa Karians Official GC, pwede po kayo mag-chat dyan sa ating pong GC. Ano po, good morning or yes, good morning kay Kuya Dan Daniel na minsan umaabang sa ating replay, ano, nagre-replay na lang kung wala pa siyang time ngayon.
1: Good morning dyan sa Australia.
0: Yes. And of course, Ate Joy and Kuya Mario dito naman po
1: good
0: sa California.
1: Good evening naman dyan sa America.
0: Right. And syempre pa sa, di natin kakalimutan ang mga kaibigan natin dito naman sa Canada. Right. Hello po sa iyong brother, ayan si Kuya Bong. And of course, dito sa Bahrain, si Ate Ai. And of course, si NJ. Ingat-ingat lang palagi. At sa iba pa pong parts ng buong world na nakaantabay po ano, nag siguro nagre-replay na lang po kayo. That at, is very good.
1: Yes, at kung kayo po ay gusto niyo ma-shoutout, mabati o ang inyong mga kapamilya at kaibigan, mabati natin dito ay just let us know, send their names din po sa mga contact numbers na ibinigay ni Melissa.
0: Right.
1: Well, bago po tayo makapakinig ng napakagandang mga nangawitin ay ihanda po natin ang ating mga pagbigay ng sagot
0: no,
1: sa segment na tanong at Bible trivia. No? Dahil andito lang po kami para magbigay ng papremyo sa inyo.
0: Correct. Kaya tuloy-tuloy na tayo, Pastor Abel.
1: Yes. Pakinggan po natin itong napakagandang awitin para sa ating lahat. At ilan naman po mga paalala para sa mga nakantabay sa FB Live.
0: Para po sa inyo.

0: Paano ka ba mapapagtagumpayan ang tukso?
1: Kailan ko kaya masasabing handa na akong pumasok sa buhay may asawa?
2: Meron kayang tamang pamamaraan sa pagpapalaki ng mga anak? Paano kaya?
3: Paano ko ba pakikisamaan ang katrabaho kung ang hirap ispilingin?
4: Nais mo bang malaman kung ano ang gagawin pagdating sa pagharap sa mga major life issues? Halika't sabay-sabay tayong matuto kasama si Pastor Hill Balignasay dito sa pag-aralan natin.

0: Okay, atin nga pong makasama si Pastor Hill Balignasay, ang Regional Director ng Walk Through the Bible Ministries dito po sa Southeast Asia and the Pacific, and also the National Director ng World Teach Philippines, and also the National Director ng Training of Pastors International Coalition or TAPIC ng PCSE.
1: Mm-mm.
0: So let's welcome Pastor. Wala pa ba?
1: Oo, hinintay lang natin.
0: Hinintay natin.
1: Ayan.
0: Okay.
1: Sorry. Ayan, sige po. Tuloy-tuloy lang tayo. Ano? So habang hinintay natin si Pastor Hill, batiin na muna natin Pastor Abel, ang mga nandito na, no? Sa ating pong live. Ayan. Ayan, speaking of Kuya Novel Polanco, good morning po sa inyo.
0: Good
1: and
0: morning
1: of course,
0: po, Pastor.
1: Oo, si Mike Eve Esplana, good morning. Si Edmund Garcia, hello po. And of course, si Elsa De La Peña, good morning sa inyo. And of course, sa aking pamilya, ayan, ang Sirio Clan. And of course, aking mga kapatid sa ating pong lugar dito sa TV, sa Sorsogon. Ano pala kami spread out? sa Butuan. Ayan.
0: Bacolod.
1: Sa Bacolod,
0: Luzon,
1: sa Cavite.
0: Visayas, Mindanao.
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Naka-spread out pa lang aking pamilya. Ayan. Hello po sa inyo and thank you so much. I-share nyo rin ang link na ito sa alam nyong mga kaibigan at mga kapamilya na kailangan talagang na mapakinggan itong ating pag-uusapan today dahil napaka-relevant nito. Hindi ito nawawala sa uso para pag-usapan. Di pa, Pastor Abel?
0: Yes.
1: Parenting that makes a difference.
0: Mm-hmm. Lalo na po sa mga teachers natin at sa mga guardians, no, na may mga responsibilidad na tayo po ay mag-look after ng mga kabataan, no?
1: Mm-mm.
0: Ang mga ito man ay anak natin o mga pamangkin natin. Wapo. Alam mo, napakaganda ng temang ito, no?
1: Yes, and of course, sabi nga ni Pastor Hill last time, ito ay talagang relevant na relevant. Lalo-lalo na sa mga panahon na ito, no, na marami tayong mga nababalitaan na mga nangyayari sa mga kabataan, sa mga estudyante, at of course, ang pagiging magulang, kagaya ng palagi nating nababanggit, Pastor Abel, ay walang university para, 'di ba, pag-aralan ito, natututo tayo pag magulang
0: na.
1: Ka na, pag nandong ka na.
0: Actual
1: kaya prone tayo sa, no, pagkakamali.
0: Actual na pag-aaral, no?
1: Oo. So, at least, kahit papano, di ba, when we read books, when we have this kind of platforms through our radio broadcast or dito, ano, sa ating pag-aaral dito sa ating program, ay at least kahit papano, mayroon tayong nagiging gabay.
0: Yes.
1: Lalo-lalo na para sa mga magiging magulang pa lamang.
0: And speaking sa mga nangyayari sa ngayon, no, sa mga campuses, sa ating mga komunidad, ay madali nating masabi na sila po ay influence ng kanilang mga kaibigan, kilala ng social media o mainstream media o kung ano pa man na nakaka-influence sa kanila. But we may accept it or not, ay ang katotohanan ay ang pamilya ang pangunahing influencers ng mga kabataan sa ngayon, lalo na po ang mga magulang. And sometimes minsan talagang we feel guilt, no?
1: We feel guilty
0: mm-hmm. no? Na dahil nga sa minsan may nakikita tayong hindi maganda o negatibo, no, sa mga kabataan sa ngayon, lalo sa mga kabataan na ating mga kasama. Aware man tayo sa hindi, tayo po ay nakaka-influence sa kanila.
1: Correct. Ayan. So talagang sabi nga, ang pag-aaral at pagtuturo sa mga kabataan ngayon ay nagsisimula talaga sa ating mga tahanan. Di ba po? Oo, kaya sige, handa nyo lamang po inyong mga papel, ballpen, para mamaya po mag-take down notes tayo, ano, sa mga siguro yung mga highlight na nababanggit po ni Pastor Hill. Last week ay na-discuss niya na po yung unang tatlo, ano, na mga ano to, paano nag-i-influence.
0: How to positively influence.
1: Oo, positibo ang ating mga magulang sa kanilang mga anak. Nabanggit niya yung unang-una, good modeling, ano, Yan. Sa pagmo-model, ay hindi yung modeling po na nagkumarampa ha. Di ganun, or commercial modeling. Kundi tayo mismo ano, nagiging salamin tayo ng ating mga anak, ano, sa ating mga salita, pagkilos, pamumuhay, pakikitungo,
0: sa
1: ano?
0: Ating, sa ating mga values, no?
1: Kasi daw yan daw unang-una ang modeling is the most powerful way of teaching. Hindi yung ating pangangaral, hindi yung pagsasalita natin sa kanila kundi yung ating pagkilos, ano? Yan ang best at powerful, most powerful way ng pagtuturo natin, 'di ba? Hindi natin pwedeng sabihin, anak, pakinggan mo lang yung sasabihin ko, wag mong titingnan yung ginagawa ko kasi yung pala sa lungat yung sinasabi niya sa kanyang ginagawa. Challenging to, di ba, Pastor Abel?
0: Yes. Hindi lang po sa mga magulang, kundi sa ating mga leaders.
1: Kaya pag may sinabi tayo sa mga anak-anak, dapat hindi ka nagsisinungaling. Dapat unang-una, hindi tayo nagsisinungaling. Mm-hmm. Di ba?
0: Nagsisi lang. No?
1: Nagsisi. Tapos dapat, pag sinabi natin, anak, masyado ka na sa cellphone. Baka tayo naman, masyado na rin naman sa cellphone, di ba? Kung ano po yung sinasabi natin sa ating mga anak, dapat nakikita din muna sa atin yon, okay? Masyado ka nang matagal sa labas, baka tayo din, masyado na din tayong matagal sa labas, wala na tayong panahon sa ating mga kapamilya. Okay, ano pa? Modeling daw is a way of life. Mm-hmm. It is a lifestyle teaching. Mm. No, it's a way of life. Hindi lang siya isahan na pagtuturo.
0: At nabanggit din doon that modeling is being authentic with your children. Ayun. Pagiging totoo.
1: Yun. And of course, modeling and the biblical role of husband and wife is vital. Para pag nagkaroon din po ng pamilya, mag-aasawa din yung ating mga anak, meron silang salamin. Ganito yung mga magulang namin noon. Ayan. So, napakahalaga noon. Pangalawa daw na way to positively influence our children is good relationships. No? Oo. So, napakahalaga nito na meron tayong magandang relasyon sa ating mga kapamilya.
0: Kasi
1: no?
0: Yan sabi daw sa law of relationship, the closer the relationship, the greater the influence.
1: So, gaano po ba ka-close yung ating mga relationship, lalong-lalo na sa mag-asawa o kaya sa mga anak natin, ano? Kasi doon mas nagiging, yun ang batayan kung gaanong impluensya ang meron tayo sa buhay ng ating mga anak. Right? Oo. And last, nakulangan na siya ng time. Sabi ni Pastor Hill kasi apat yon pero hanggang tatlo lang po muna yung naibahagi niya out of alinto. Six? Seven? Ay, seven. Bayata yun. Okay. Spending time with them. Ay, nako talaga naman. Napaka-challenging din itong side na to, di ba, Pastor Abel? Yung pag-spend ng time sa ating mga anak. Oo. So, lalong-lalo na pag lahat na busy sa pag-aaral, sa pagtatrabaho. Pero, dapat nating tatandaan?
0: Paano natin masabi? Kasi kung tatanungin natin ang bawat magulang, lahat naman yata magsasabi, mahirap na akong time. Paano natin masasabi na ang isang magulang nga ay
1: naglalaan
0: totoong
1: ng time.
0: May time?
1: Oo, okay. Mm-hmm. Kasi daw, ang mga bata pala, pag pinag-uusapan ang pag-ibig sa kanila, di ba pag mahal mo, binibigyan mo ng time. Mm-mm. Ganun daw yon ang pag-spell nila ng love. T-I-M-E, hindi L-O-V-E.
0: Yun nga eh. Kasi karamihan, huwag sabi, hindi ko naman sila nakakalimutan. May panahon naman ako para sa kanila. Well, let's be specific. No? Ano ba ang ibig sabihin na mayroon akong time? Sa palagay mo, ano bang ibig sabihin noon? Alin po pag sinabi mo, "Oy, may time ako sa aking mga anak." Ano ang na-imagine mo? Anong nakikita mo na to prove that you have time sa iyong mga anak?
1: Lalong-lalo na pag mga special occasions, Pastor Abel. Dapat nandun tayo. Nakakasama nila tayo.
0: Madaling salita ay nandun tayo sa ang ating presensya ay kasama, ano?
1: Oo.
0: Nandun tayo sa kanila.
1: Okay. Sige, nandito na. Kasama na po natin via Zoom.
0: Yes, ang ating regular na tagapagturo, ang nabanggit ko na po kanina, ang regional director ng Walk Through the Bible Ministries dito po sa Southeast Asia and the Pacific, and ang national director din ng World Teach Philippines. Let's welcome Pastor Hill Balignasay. Good morning po, Pastor.
2: Pastor Abel at Ate Mel, i-check natin tong aking kuan, ano, kung nakikita natin.
1: Sige
2: bago
1: po
2: tayo lumarga.
1: Ayan,
2: nakikita na ninyo aking PowerPoint para sa mga naka-live. Ayan.
1: Yes po. Nakubati okay mo na kayo pa sa ating mga viewers and listeners.
2: Yes, yes. Good morning. Magandang umaga sa aking lugar dito sa Tarlac. Ay,
1: nasa Tarlac kayo.
2: Nakara na sa Butuan, di ba?
1: Oo nga.
2: Maaliwala sa amin, nakikita ko yung blue sky.
1: Wow. Galing.
0: Good morning po sa mga taga-Moncada.
2: Yeah, yeah. Nandito ako ngayon at meron akong inasikaso ng konti. At magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral. Itong encounter ko nung nakarang linggo, ang pinag-usapan namin sa lahat ng aking mga mentoring ay pamilya talaga eh.
1: Yes.
2: Parang ito yung pinaka natalo ang Netflix eh. Hindi, kasi walang parenting na masyado dyan sa Netflix eh. Puro mga action, puro mga bugbugan, puro mga may magaganda din.
1: Oo naman. Yes po, tama po kayo.
2: So itong session to natin, nagpatuloy tayo, natapos na natin mga kapatid, yung 1, 2, 3.
1: Yes.
2: Good modeling, good relationship, time, yan yung positive influencers. And then we'll try our best to finish this 7, starting number 4, tung sa listen.
1: Yes.
2: One of the influencers yan eh, listening. Using positive words, showing unconditional love, at saka expecting the best. Tingnan natin. Listen. Ano ang law of listening? The law of listening, the more you listen to your children, the more you understand them. And the more you understand them, the more you can influence them. May flow yung thought, ano? Interconnected yung bawat truths dyan na bawat truth na binigay. The more you listen to your children, the more you understand them. Siyempre, the more you understand them, the more you can influence them. Kasi meron ng symbiotic na relationship eh. Yung listening, di ba, interacting, mga ganyan. Magaganap na dyan yan if you understand them. Kung hindi, nakatunganga ka rin sa harapan nila. At hindi rin mahalaga o hindi rin mabunga ang inyong conversation. James chapter 1 verse 19 to 20. This you know, my beloved brethren, but let everyone be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. For the anger of man does not achieve the righteousness of God. Dito ay may exhortation si Apostle James, yung half-brother ni Jesus, ano? Na tayo ay mabilis makinig pero mahihinay-hinay ka lang sa pagsasalita at para hindi ka mabuyo sa galit, no? Kasi minsan the way we react to something that we hear, minsan na-flare up tayo eh, no? Na o-offend din tayo. Kaya sabi ng scripture, mahaba pasensya mo para ikaw ay makinig. Now, that's the reason, maybe, dalawa ang tenga natin, isa yung bibig. Ibig sabihin, dalawang beses kang makinig, isang beses ka lang magsalita. No? Kasi dalawa tenga eh, isang bibig. No? Proverbs 18:13, he who gives an answer before he hears, it is folly and shame to him. Ito yung wisdom of Solomon, itong wisdom book na to, Proverbs, ay napakaganda ito. Mga prinsipyo to eh, na binigay ni Solomon nung siya'y nasa lupa pa, siya nabubuhay pa. He who gives an answer before he hears. Ang sinasabi dito ni Solomon, huwag mabilis mag-conclude na ang sabi ng anak mo, pa lang siya, mag-intro pa lang siya, kasi gusto niyang umpisahan yung kanyang conversation with you, pa lang siya eh, bumibuelo pa lang siya eh, magulang minsan, may conclusion na eh, kaya ka ganyan, hingi ka na naman ng kwan mo. ng allowance mo, hindi pa nakapagsasalita yung anak mo, may conclusion ko na agad. Pakinggan mo muna. No, kaya sabi, kaya kun yun eh, sabi kalukuhan yun, sabi ni Solomon, it is folly and shame to him. Sino yun? Ay, nire-refer yan. Doon sa he who gives an answer before he hears. Iyan yan, description ng isang tao. Okay? Listening is an act that needs to be learned. Kasi kailangan natin matutunan din makinig, no, huminto. No? Listening opens up the doors of communication. These are purely internal reminders para maging maganda ang tahanang sinisilungan ng ating mga anak at kinalulugdan nila na sila ay kapakinggan sa kanilang mga hinaing. How to listen, interact, don't react. Ito yung mga kontono, reminders kung paano tayo makinig. Una, interact, don't react. Ibig sabihin ng interact, pagsalita muna siya, no? Bago ka magbigay ng reaction mo o magbigay ka ng iyong side o advice, don't react, no? Yung reaction mo kasama pa ang taas ng tono, taas ng boses mo, galit. Letter B, resist the impulse to lecture. Sabi ng magulang, oh, tapos ka na anak. Tapos ka na sa sinasabi mo. Tapos ka na. Tapos yung magulang, ilalabas niya yung isang katerbang mahabang papel niya. Lecture pala sa anak niya yun. Lelecturean niya. Hindi ho, mga magulang, katulad ko, resist the impulse to lecture. Minsan natutokso tayo eh. Parang wala na tayong makuha. Magre-resort na lang tayo sa lelecturean yung anak. Kaya yung anak, nagkakamot ang ulo, wala na. Hindi na makabuelo kung ano man yung ikalawang punto na sasabihin niya. Kasi una pa lang, ganyan ang reaction mo. Give them your full attention. Give them your full attention. Kaya pag may mga kwan tayo mga magulang eh. Ang tawag diyan ay mga tinatawag na external evidences of effective listening. Bawa, mga magulang, ha? Pag nagkukwento ang iyong anak, nagsasalita sila o nagbibigkas sila ng mga kwento ng buhay nila, ano man yan, ay give full attention. Ihinto mo yung paglalaba, ihinto mo yung pagluluto. Kasi mga style ng magulang eh. Ang sabi ng magulang, sige anak, magkwento ka lang, ako ay magluluto ng pagkain natin. You're not listening, you're cooking. Anak, nandito lang ako, sa harapan ng batya, aglalaba lang ako. Salita ka lang, hindi kapatid. Hindi ka nakikinig, you're washing clothes. Give them full attention. No? Harapin mo sila sa lamesa and then use mga tinatawag na external na appearance mo. Like for example, yung eye-to-eye contact. Natitingnan mo sila sa mata. Obserbaran mo kayo ng body languages. Maski na hindi na nagsasalita yung anak mo, kapatid, may gustong i-communicate yan. Kasi punong-puno ng hapdi at bagbag ng kalooban, dinadala na lang niya sa pagluha, pag-iyak. Ngayon, kakantsawan mo pa. O anak, alam mo, ikaw yung susunod na Sharon Cuneta sa Pilipinas. Ang ganda, ang galing mong umarte, ang galing mong umiyak. Ala na, sa susunod, hindi ka na nila wala, hindi sila gaganahan makipagkwento sa iyo. Kasi ganun ka eh. No? Na ika-apat, ask questions to draw them out. Ayan, ang ganda nito. Ginagamit ko yung style na to eh. Lagi ask questions. Bakit ka? Nung sinabihan ka ng ganong salita, anong naramdaman mo? Nung sinabi ng teacher mo na ganito, na ayan, bagsak ka na naman, anong naramdaman mo nung sinabi ng teacher mo na ganon? So, ask questions to draw them out. Hindi yung no, sinabi na nga ng teacher na ganun. Hindi ka nag-aaral ah. Siguro ah. Nakakasakit yun eh. Minsan, di mo naman alam. Nag-aaral talaga. Bagsak pa rin eh. No? Ngayon, ang magulang ay papanigan

umiiyak ang aking anak. Alam mo ganoon eh, di ba? Merong expression yung anak, hindi na niya dadalhin na lang niya diyan sa pag-iyak, no? O lungkot sa kanyang mukha. Listen to understand. So, itong pitong ito, listen first before talking. Ito yung guideline how to listen or guidelines how to listen. Interact, don't react. Resist the impulse to lecture. Give them your full attention. Ask questions to draw them out. Listen to their feelings. Listen to understand. Listen first before talking. And listen without getting angry. Minsan ganyan tayo mamagura, karamihan ito nauna. Nagagalit na agad. Hindi pa nagsisimula magkwento yung anak. Nako, binanatan na ng galit si Junior. No? Mga magulang, pag ganun kayo, hindi kayo masarap kausapin. Oo. Hindi kayo masarap kausapin. Lalayo ang kayo ng iyong mga anak. Ang nanay ko, tatay ko, di pa ako nagkakapagsimula. Sesher mo, lelekturan na ako. No? Pagagalitan na ako. No? May conclusion na agad sila. Wala pa silang alam sa sitwasyon ko. Ikalima, na influencer, positive words. The law of words. The law of words. Words impact lives. Isipin ninyo yan, mga mahal na tagapakinig, mga mahal magulang. Yung salita ninyo na i-impluensyahan na ang buhay ng inyong mga anak. No? Words impact lives, mga kapatid. Proverbs 18:21, ang ganda nitong talatang to. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. In other words, the consequence of it. No? Those who love it will eat its fruit. The consequence of using how you use your language or your tongue. Sapagkat yung sinalsilinta mo, mababatay nandyan ang kamatayan at ang buhay. Kaya ang panunumpa sa Bible, bawal yun. Oo, at iba pang mga negatibo na in-express mo sa sarili mo. Sapagkat totoo nga na death and life are in the power of the tongue. No? Ephesians 4:29, let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification, according to the need of the moment, that it may give grace to those who hear it. No, it's an instruction. It started with a negative instruction. Let no unwholesome word proceed from your mouth. And then the positive instruction. But only such a word as is good for edification. Isipin natin yon. Bago mo murahin, isumpa yung anak mo, palayasin yung anak mo, pagsalita ng masasakit, iwaksi mo na yon. Magaganda ang lalabas. May mga problema na matitindi ang ating mga anak, hindi solusyon ang mga negatibong mga reaksyon o negatibong salita para sa mga dinadala at pinapasan nilang mga problema. What are unwholesome words? What are unwholesome words? These are words that tear down. These are words that tear down. What kind of words should we speak? Una, words that edify or build up. No? Kahit parang small statements mo lang yan, malaki yan. Ang impact yan sa inyong anak. Alam mo, galing-galing mo anak ha. Yung apo ko, si Shalom, nung last itong semester na ito, itong year na ito, pinakita yung grade niya. Ako naman, nakaupo, siya nakatayo sa tabi ko, hawak niya yung card niya. Binasa niya lahat, mga subject-subject. Ano? Hindi ko na alam yung mga subject niya. May mga Pilipino, may marami-marami yung subject eh. Kasi grade 7 yung parang tama nga, grade 8, second year high school kumbaga. So inisa-isa niya, sabi niya, Lolo, just want to share my grades, no? So ako naman, nakikinig lang. Hindi subject, Lolo, I got this. Alam mo, lahat ng grado ng aking apo,